Alas 8:07 na po ng umaga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. Ang DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw ng Martes, July 7, 2026. Kahapon, nagsimula yung impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Nakakalimutan na natin na may parating na super typhoon si Bavi na tatawaging Inday pag pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Lahat tayo nakatingin na naman doon sa impeachment. Baka nakakalimutan na naman ng mga empleyado natin sa gobyerno na kailangan natin magbantay doon sa mga tatamaan ng bagyo, ha? Ayan na naman tayo, di ba? Entertaining yung ano eh. Yung impeachment kahapon eh, di ba? Ang daming jokers. Alam mo, seryoso eh, di ba? Tsaka... sorry po ha, pero gusto ko lang banggitin ito. Ewan ko kung walang kung bakit walang bumabanggit eh. Di ba? Pwede bang may magsabi kay Congressman Jerby Luistro na pagka nagsasalita magdala ng panyo, punasan yung bibig niya? Di ba? Yun lang naman. Sorry lang po. Nabanggit ko lang. Kasama, supporter natin sa engineering at technical side na si Melvin Tulang. Ako po si Ira Panganiban. At ito po ang makapaksa nating tatalakayin ngayong umaga. Preventive evacuation sa pagdating ng super typhoon na ipinag-uutos na ni Pangulong Bongbong Marcos. Asawi sa Lindol sa Sarangani pumalo na sa 72 ayon sa NDRRMC. Senado susunod kung babaguhin ng Supreme Court. Pero iginiit Vice President Sara Duterte dapat hatulan ng 16 na boto para mapagsabing guilty idiniin ni Senador Chis Escudero. Petisyon sa pagdalo ni Estrada Marcoleta inihirit kay Tano sa impeachment court. PIR Green Box tinabla. 4 na ruling aprobado na impeachment court. Ilang mambabatas dismayado sa pagpapaaresto kay Marcoleta sa unang araw ng impeachment trial. Opinyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment proceedings hindi mahalaga, sabi ni Vice President Sara. Samantalang si Pangulong Bongbong Marcos, dead man naman sa magiging takbo ng impeachment trial, tututok na lang daw sa tambak na trabaho. Senador Rodante Marcoleta, arestado na, sumuko bilang act of good faith. Mike Defensor, o dating Congressman Mike Defensor, inaresto. Mga menor de edad na sumaksak sa grade 8 sa Las Piñas, may discernment, kakasuhan. DepEd nagbabala ng parusa laban sa mga estudyanteng magbabanta sa school at bomb jokers. Pangulong Bongbong Marcos itinanggi kinalaman sa flood control scam. Sabi niya, ba't ko sisirain racket ko? At ikalawang yugto ng EDSA Rehabilitation, inilunsad na ayon sa Malacanang. Ang po ang makapaksa natin ngayong umaga, pag-aaral at timay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, katulad ng nakagawian.

na gagawin natin. Sige, ito na muna, ito na muna. Si Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like and share. Salamat Mark Mallorca. Angel Redaha, first Tuesday of July morning. Lodi Kabandido, Kuya Ira V. Panganiban. Bukas, Simbang Baklaran, Malolos, Bulacan. Angel Redaha, mabulo ka na sa kulungan. Marcoleta ka. Galit kay Marcoleta. Angel Redaha, kape-kape, parang Mon Samson Bulletin ng Manila Bulletin. Kay Angel Redaha, done, like and share mga kabandido at kay MRP. Salamat Angel Redaha. Chief Anjo Perez, magandang umaga. Magandang umaga, Anjo. Angelo Redaha, VP Sara Duterte, impeachment trial, the DCRJ, Radyo Bandido, special coverage, of course. Tutukon niya yan dito sa amin. Kami walang kinikilingan. Ibang istasyon pala yun. Sorry. Brother Joy Barbosa Dorian, nanonood. Good morning, brother. Si Recoracion, good morning, Sir Ira P. Good morning, Recoracion. Shirley Uyang, good morning Sir Ira, good morning Shirley Uyang. Imuna Dolores, good morning Sir Ira V. Panganiban. Kape-kape, galing sa Japan, team replay po muna, nasa dentista. Sige, pagantayin mo ipin mo. Shay Ken, good morning Boss Idol Ira, good morning Shay Ken. Shirley Uyang, tama ka Sir Ira, nakakadiri manood kay Luistro, iyo. Joey Barbosa Doria, positive si Luistro, lasang buko yung nadali niya. Ikaw, Brother Joey, Kimura Dolores, nakakaiyak ang mga ginagawang pang-abuso ng batas ng Lupin and Remulla. Steel Joan, good morning Sir Ira P. Don't like and share. Maraming salamat, Steel Joan. Si Rick Curacion, sa unang salbo sa impeachment hearing ay humina na agad ang prosecution ng ipag-utos ni Judge Chisi na ibalik ang box ng BIR. At si Julio Imprenta, maganda umaga sa lahat. Makapagkape na nga, magkape ka na. Dahil nakalimutan na naman yung bagyo. Masyadong na-entertain sa impeachment. Recoracion, first time in history na dalawang presiding judge na nakaupo sa the bench. Actually, nung panahon ni impeachment ni ERAP, dalawa. Yung Senate President at saka yung presiding officer na Chief Justice. So, hindi siya first time Recoracion. Diba? Eh, pinagdedebatehan nga nila eh. Pero, wala eh. Diba? Hindi na pinakinggan ng majority. Pero pag tinakbo yan sa Supreme Court, malamang magbago yan eh. Anyway, dahil nandyan na yan, ay Miss Amoya Bernante, may sidekick si SP Gatchalian, si Raira, ba't ganun? Hindi nga, si Win Gatchalian nga ang sidekick eh, di ba? Parang stenographer siya ni Chis eh. Ang easterlies ang nakaka-apekto ngayon sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, ang Tropical Cyclone Bobby, international name, ay may 2,010 kilometro pa ang layo sa silangang bahagi ng Central Luzon o nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy itong nagtataglay ng lakas na hangin na umaabot sa 195 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 210 kilometro kada oras. Ang Super Typhoon Bobby ay bumabaybay pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometro kada oras. Ang Zamboanga Peninsula, Pangsamoro, Lano del Sur at Sultan Kudarat ay magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, kulog at tidlat dahil sa habagat. Ang Cagayan Valley at Aurora ay magiging bagay maulap hanggang maulap ang papawiri na may pulupulong pagulan o kulog at tidlat dahil sa easterlies. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bagay maulap hanggang maulap ang papawiri na may pulupulong pagulan o kulog at tidlat dahil sa localized thunderstorms. Ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang preemptive evacuation sa mga residente sa high-risk areas at ang pre-positioning ng relief goods at mahalagang supply sa paghahanda para sa Super Typhoon Bobby. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na inatasan ni Pangulong Marcos ang mga otoridad na isecure ang safe evacuation centers at maglagay ng livestock equipment o equipment zones, tukuyin ang alternate routes, magpatupad ng sea travel vans, inspeksyonin ng mahalagang infrastruktura, magbigay ng maagang tulong sa vulnerable sectors at imonitor ang flood-related diseases.
Ipinag-utos din ng Pangulong Marcos ang pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment scenario meetings para sa National Disaster Risk Reduction and Management Council at regional counterparts nito ang mag-standby, magpalawas ng alert warnings kung kinakailangan at maglunsad ng information campaign sa lahat ng channels. Ayan. Ang araw, sumikat kanina, alas 5.32 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.30 ng gabi. 58 minutos ang lamang ng liwanag sa dilim.

0: si Rick Relacion sa pagpili ng presiding judge, kasi sa constitution daw dapat ang uupong presiding judge ay ang Senate President. Pinag-aawayan nila kahapon dahil silent daw, silent ang constitution. Well, actually, silent ang constitution. So, pinagbabasehan yung intent of the framers. Pero, matagal na usapin yan eh. Masalimuot na usapin yan. So, di ba? At any rate, si Ferdinand Enriquez, good morning po, Sir Ira. Good morning, Ferdinand Enriquez. San Coso, ganda umaga po, Sir Ira V. Panganiban. Ganda umaga din po sa mamidang nyo. Maraming salamat, Roxanne Costo. Si Jaime Samoya Bernante, lupit sa galing si Attorney Season. In English na, Tinagalog pa. Mga congressman, judges, takanganga na lang. Sobra kayo mga comment, ha. Menchi Me, good morning, Sir Ira V. Good morning, Menchi. Umabot na sa 72 ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao Province noong June 8, 2026. Sinabi ng NDRRMC sa pinabagong update ay may 4 pang karagdagan ang nasawi kumpara sa 88 na naiulat noong July 1. Sa 72 na naiulat na nasawi, 9 ang kumpirmadong nasawi dahil sa lindol, lahat ay mula sa Region 11 o sa Davao. Patuloy naman ang ginagawang validasyon o verifikasyon ng 83 katao na napaulat na nasawi, 12 sa Region 11 at 71 sa Region 12, Sok Sargen. Sa kabilang dako, ang bilang ng nasugatan ay nanatili naman sa 1,316 na katao habang nawawala naman ay 20. Ang kabuuang bilang ng mga apektadong pamilya ay 301,231 o 1,000,000 o mahigit 1,000,000 at 600,000 individual. Sa 600,000 individual sa na nakatira sa 635 barangay sa Region 9, Region 11 at Region 12 at sa Bangsamoro. Ang mga napinsalang kabahayan ay tinatayang umabot na sa 11,370 kung saan 94 mahigit 94,000 ang classified bilang partially damaged at 18,000 naman ang totally damaged. Ang may ito iniulat mula sa Region 9, 11, 12 at BARM. Ang pinsala naman sa infrastruktura ay umabot sa 1.47 billion pesos at 9.59 million pesos naman para sa agrikultura. Sabi ni Rick Relacion, iba daw yung kay ERA, pwede lang daw ang 2 presiding judges sa kaso ng presidente. Sa kaso ng BP, dapat daw SP ang presiding judge. Masalimuot nga rekorasyon, di ba? Kasi silent. Pag sinabi po nating silent, wala hong sinasabi doon. Ang nakalagay doon sa konstitusyon is sa paglilitis sa impeachment ng presidente, ang presiding officer ay ang Chief Justice at aalalayan siya ng Senate President. Diba? Pagkatapos noon ay wala nang sinabi tungkol dun sa iba pang mga opisyal. Walang sinasabing as for the Vice President, the Ombudsman, the Chief Justices, it must be the Senate President who will preside. Wala hong ganun. Walang sinasabing ganun. Ang sinasabi lang ho ay para sa Presidente na ang uupong presiding officer ay ang Chief Justice na alalayan ng Senate President. Sa ibang mga posisyon, wala. Kaya ang kinu-quote nitong sila Cayetano at saka nung iba pang mga minority ay yung tinatawag na discussion ng framers of the Constitution kung saan iniatras ni Davide yung kanyang proposition. Diba? Yun yun. Pero ang sinasabi nga ng mga majority naman, wala namang sinabi yung konstitusyon. Diba? Ang pinag-uusapan ay yung diskusyon, yung argument nung binabalangkas yung 1987 konstitusyon. Now, sino ang gagawa ng posisyon tungkol dyan? Pag yan ang pinag-uusapan natin. Papaliwanag ko lang dahil pinipilit ito si Rekurasyon eh. Diba? Papaliwanag ko lang. Sino ang gagawa ng desisyon dyan? Sino magbabalangkas ng huli at final na ruling tungkol dyan? Ang final na ruling ay manggagaling sa Korte Suprema. Hindi ho sa mga senador. Kasi yung mga senador, magdidebate lang sila. Wala silang mayanga, wala silang mararating. At pag nagbotohan ang majority na paupuin si Chief Escudero, katulad na nangyari, ay walang magagawa ang minority dahil sa Senado, majority rules. Diba? Yun lang ho yun. Diba? Okay. Para malinaw. Kasi yung iba, nililito eh. Kukunin niyo lituhin ang sarili ninyo. Sabi ng majority, we are basing it on the letter of the law. Sabi ng minority, we are basing it on the intent of the framers of the Constitution. Pag yung mga yun na nagtalo sa loob ng Senado, majority wins. So sino ang magbibigay ng final decision? Ang Supreme Court. Dalhin nyo sa Supreme Court. Pag dinala sa Supreme Court at sinabi ng Supreme Court na, hindi, ang Senate President ang presiding judge, wala silang magagawa, Senate President. Pero pag sinabi ng Senate ng Supreme Court na, hindi, okay lang yan. Pwedeng mag-pumili ng presiding officer ang Senate sa impeachment ng anyone lower than the President. Eh di yun ang mangyayari. In the meantime, majority wins. And the majority in the Senate said, uupong presiding officer si Chief Escudero. Di ba? Ganun lang ho yun. Huwag masyadong... Diba? Alex Chua, magaling si Attorney Season. She's pretty good. Mercy Fernandez Narciso, Radyo Bandido, good morning Sir Ira P. Luistro, shame on you yesterday. Rekorasyon, ako'y na-amuse sa mga tila basang mga sisiw ang mga prosecutors. Lahat ng arguments ng prosecution ay may katapat na sagot. Si Attorney Sheila Season, grabe ang galing. In fairness kay Chisi, galit ako sa kanyang panghuhudas. But as presiding judge, he was very good. Actually, he's very good. Mark Mallorca, hindi inakala ng mga framers sa Constitution na magkakaroon ng SP na gaya ni Gatsayan. Kurasyon si SP, nagmukhang sidekick tuloy ni Chisi. Anjo Perez, tumpak. Diba? Yun lang ho yun. Nangako naman si Senator Judge Francis Chisi Escudero. Nagagampanan nito ang pagiging excuse me po, may ubo pa ako. Nangako si Senator Judge Francis Chisi Escudero, nagagampanan nito ang pagiging presiding officer ng impeachment court na lumilitis kay Vice President Sara Duterte ng walang kinikilingan at pagkiling sa saligang batas. Sa kanyang manifestasyon pagkatapos ng mahalal bilang presiding officer ng impeachment court, sa botong 12-8, sinabi ni Escudero na wala siyang kakatakutan o papaboran sa pagmamaneho ng paglilitis laban kay Duterte. Tiniyak ito ni Escudero sa harap ng kasamahang senador judges na pumili sa kanya upang pangunahan ang pagmamaneho ng paglilitis kay Duterte, kauna-unahang vice-presidente ng Pilipinas na naharap sa impeachment at tanging opisyal ng pamahalaan na naharap sa dalawang sunod na impeachment. Dahil dito, pinasalamatan ni Escudero ang kasamahan, partikular ang 12 senador na bumoto sa kanya upang maging presiding officer na nasa sentro ngayon ng pambansang atensyon na historic comparison at matulis sa pagkakahati-hati sa politika ng simula ng Senado ang papel nito bilang impeachment court. I-correct ko lang ha, hindi ho 2 beses na impeach si Sara Duterte dahil yung first impeachment niya was void ab initio. Walang silbi. Hindi ho nangyari sa simula pa lang. Ani Escudero, pinakamasaklap na gagawin ang pagtatanggal ng isang halal na opisyal bago magtapos ang sariling termito sa ating demokrasya konstitusyonal. Git pa ni Escudero na ibibigay kay Vice Presidente Sara ang presumption of innocence na kailangan patunayan ng prosecution. Ang burden of proof ay nakaatang sa prosecution. Hindi ito lilipat kahit kailanman. Ikalima si Duterte sa kinasuhan ng impeachment ng mababang kapulungan sa ilalim ng 1987 Constitution. Una si dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001, pangalawa si Ombudsman Merceditas Gutierrez noong 2011 na nagbitiw bago simulan ng paglilitis. Ikatlo si dating Chief Justice Renato Corona noong 2011 na na-convict at natanggal sa tungkulin. Pero sinabi na Supreme na na-acquit sa Supreme Court. At ikaapat si dating Commission on Elections Chairman Andres Bautista noong 2017 na nagbitiw din bago simulan ang paglilitis. Ma'am Babet, nanonood. Good morning, Ma'am Babet. Sabi niya, good AM. Watching, naabutan din kita. Si Ma'am Babet Estrada. Ha? Ha? Ha? Tatay Strauss Fernandez, maaming buntag by Ira, nagbistulang may anino ang presiding officer ng impeachment. At kayo, pinupulaan niyo si Win. Dorna Mariano Doria, ganda mo, idayo ka sa huntahan. Brad, sama ako 20. Naguluhan ako kahapon, pero klaro na nga today. Thanks. Inihayag naman impeachment court presiding officer Senator Francis G. Escudero na susundin nila ang nakasaan sa konstitusyon na kailangan ng 16 na boto para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Escudero ang pahayag matapos siyang ihalal ng 12 senator judges sa bilang presiding officer ng impeachment court noong Lunes, July 6. Ayon kay Escudero, ang kanyang interpretasyon ay suportado ng year 2000 case ng Bayan versus Zamora kung saan tumalima ang Senado sa rekisito ng konstitusyon na nangangailangan ng 2/3 na boto o 16 sa 24 na senador upang makonvict ang isang opisyal sa paglilitis ng impeachment. Ayon pa kay Escudero, ang mga sasalungat sa desisyon ng impeachment court ay maaaring dumulog sa Korte Suprema at kung maglalabas ng bagong desisyon ang mataas na kapulungan ay ang mataas na korte ay susundin nila ito. Sa 24 na miyembro ng Senado, 3 ang hindi makapasok sa trial ni VP Duterte. Nakakulong si Senador Rodante Marcoleta, Jinggo Estrada, habang nagtatago naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest ng International Criminal Court. Hiniling ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa impeachment court na payagan si Marcoleta Estrada na makadalo sa hearing, pero sinabi ni Escudero na ikukonsulta pa niya ito sa mga kapwa niya, Senator Judges. Oh, dilinawin ko lang ha, kahapon, sinabi ni Alan Peter Cayetano, ito, malinaw to ha, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na kapag hindi nakaboto ang isang senator judge dahil wala siya doon at 24 ang base, ang hindi makakaboto, ang equivalent noon is a vote for acquittal. Ibig sabihin, ang boto, ang magiging boto ng wala doon at hindi makaboto ay not guilty. O bilangin natin, siyempre si Bongo isa, yung mga nandun lang, si Bongo isa, si Robin Padilla dalawa, si Aimee Marcos tatlo, si Camille Villar apat, si Alan Peter Cayetano, 5. Si Pia Cayetano, 6. Oh, sino pa? Si Loren Legarda, 7. 7 na yon, ha? 7 na present doon. 7 na nandun. Oh, wala si Jinggoy, 8. Magiging acquit. Wala si Dante Marcoleta, 9. Magiging acquit. Wala si Bato de la Rosa, 10. Magiging acquit. Oh, yun ho yung bilang na tinitignan natin. Tignan nyo rin ho yung bilang kahapon nung mga nandun nung ibotong presiding judge, presiding officer, si Cheese. 12 of 8. 12, 4 at tama ba? 12 of 10 pala. Oo. 12 of 9, parang ganon. Bakit ho ko nabanggit yun? Importante ho yun kasi yun ho ang inaasahan ninyong magiging bilang pag nagkaroon ng botohan kung sino ang magiging, kung guilty or not guilty si Sara Duterte. Magpabalik ang Morning Report Pilipinas. Pagkatapos ng ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8.31 na po ng umaga.
1: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon, panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Tire Tires

0: Alas 8.35 na po ng umaga, nagbabalik inyong Morning Report Pilipinas. Ito yung paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DJRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DJRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DJRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas. Sabi ni Joey Barduosa Doria, mali pala gamit ko cellphone. Ito talaga, pati cellphone ni Lorna, pinapakialaman mo eh. Brother Joey. Peter Nikalevich says, Putin, sorry, late today. Meron ako excuse letter, Boss Idol Ira. Rekorasyon, nakakatawa naman ako sa sinabi ng isang abogado na abangan natin pag sumabak na as prosecutor sina Last Truth at Kapunan na sila lang ang naniniwalang magagaling sila. Alex Chua, acquitted na si Inday. Rekorasyon, si Attorney Sheila Season ay caliber 45 pa lang. Yun, mayroon pang mga lawyers na mga rifles. Ganun ba yun? Ano yung mga lawyers na mga rifles? Kinakabahan ako doon. Ha? Carlito Cabiles, good morning, Sir Idol. Good morning, Carlito. Kuha muna tayo ng mga report. Nakapila na to. Task Force kontra Karahasan at Bullying sa mga Paralan isinusuling sa Batangas. May report si Romel Madrigal. Romel, good morning.
1: Mas pinalakas ang pamalang panlalawigan ng Batangas ang kampanya laban sa karahasan at bullying sa mga paralan sa pamamagitan ng panukalang pagbuo ng Task Force Against Armed Violence and Bullying. Sa isinagawang roundtable discussion sa Papis Building sa Batangas City, tinalakayan ng mga opisyal ng lalawigan at iba pang stakeholders ang mga hakbang upang mapagtibay ang mga pulisya at programang magbibigay ng mas ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Pinangunahan ng pulong ni na Provincial Administrator Attorney Joel Montialto, Provincial Chief of Staff Pedrito Martin Dihan Jr., Provincial Legal Officer Attorney Louis Dalawampo at PSWD o Department Head Ethel Dreda Luis Tro, kasama ang iba pang kinatawan ng iba't ibang sektor. Layunin ang inisyatibong ito na mapigilan ang namang uri ng karahasan at bullying sa loob ng mga paaralan

0: sa pamamagitan ng mas mahigpit na koordinasyon ng pamahalaan at mga katuwang na ehensya upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng bawat estudyante. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Si Romel Madrigal, samantala, zero online bank transfer, suportado ng Malacanang. May report si Chona Yu. Chona, good morning.
2: Magandang balita para sa Palasyo ng Malacanang na marami ng bangko ang nag-aalok ngayon ng zero online bank transfer. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, mas marami pa sa ng bangko ang sumunod sa Land Bank, Bank of the Philippine Islands, RCBC na walang bayad ang InstaPay at PesoNet transfers sa mga digital platforms. Ayon kay Castro, matagal ng advokasya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na babaan ang digital payments para mahikayat ang publiko na gumamit ng digital payment. Sabi ni Castro, malaking tulong ito sa publiko kung wala na sanang bayad o bababaan ang singil sa mga digital transactions. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Dapat balik tayo si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Samantala, balik tayo sa Senado. Senador Legarda, iginiit na ang impeachment ay hindi lamang gawaing legal, kundi pagsubok sa paghatol, konsensya at tungkulin sa institusyon. May ulat dito si Jojo Sika. Jojo, good morning.
3: Sinabi ni Senator Judges Loren Legarda na ang paghahanda para sa impeachment ay hindi lamang gawaing legal kundi isang pagsubok ng paghatol, konsensya at tungkulin ng institusyon. Ipinunto ni Legarda ng kanyang nasaksihan at nagkaroon na nga ng karanasan sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona, kung paano sinubok ng mga impeachment trial ang tibay ng ating mga institusyon at paninindigan ng mga naglilingkod. Payo ni Legarda na hindi dapat umangat ang mga hinwaang pampolitika at tungon lamang dapat sa ebidensya, sa konstitusyon at kung ang mga akusasyon ay may batayan para sa pagkukundina. Sa deliberasyong kahapon, iginit ni Legarda na ang usapin kung sino ang presiding officer ng impeachment court ay dapat resolbahin ang tapat sa layunin ng mga bumabalangkas ng 1987 Constitution. Pinalaan ni Legarda ng anumang paglayo sa nakasanayang kaayusan ay maaaring magdulot ng pagdudura sa bisa at lihimitidad ng paglilitis. Binigyan diin na ang disenyo ng Constitution ang dapat gumabay sa Senado sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Aniya ang kanyang papel bilang veterano sa impeachment proceedings ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga karanasan sa paggabay sa Senado sa gitna ng tungkulin ito sa ilalim ng konstitusyon. Magugunita na tinutulang kahapon ni Senador Judges sa Alan Peter Cayetano ang botohan ng naganap ng sa presiding officer ng impeachment court dahil base aniya sa batas, dapat ang Senate President ang presiding officer ng impeachment court. At kung aamyenda nito ay dapat sa plenary session ng Senado at hindi ng impeachment court. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat si Jojo Sikat mula sa Senado. Samantala, Melvin, kukunin ko na itong dalawang naka-standby sa Zoom, no? Unahin ko na si Chona. Malacanang naglatag ng kwalifikasyon para sa susunod na AFP Chief of Staff. Live mula sa Zoom sa Malacanang. Chona, good morning.
4: Good morning, Sir Ira. Pinag-aaralan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang susunod na leader ng Armed Forces of the Philippines kapalit ni Chief of Staff Romeo Browner na mag-retire sa July 21. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sa ngayon, wala pang isinusumiting shortlist ang Department of Defense para sa susunod na AFP chief. Ayon kay Castro, ang hinahanap na kwalifikasyon ng Pangulo ay isang opisyal na pagkakatiwalaan, makabayan, makadiyos at masipag. Ayon kay Castro, higit sa lahat ay ang iniisip ang kapakanan ng bayan. Ilan sa mga posibleng pumalit sa pwesto ni Browner ay sina acting AFP Chief of Staff, Lieutenant General Romel Roldan, Philippine Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete, Philippine Air Force Chief Lieutenant General Arthur Cordura, at Philippine Navy Chief Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta. Samantala, yung schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos ngayong umaga ay meron siyang private meeting dito sa Palasyo ng Malacañang. Susundan ito ng 10th Economy and Development Council meeting sa State Dining Room sa Malacañang din. At pagkatapos nito ay isa pang private meeting. Mamayang hapon naman, ang Pangulo ay magtutungo sa Camp Aguinaldo sa Quezon City para sa First Semester 2026 Armed Forces of the Philippines Command Conference. At susundan ito ng private meeting dito naman sa pavilion sa bahay Pangulo. Walang nakaschedule na press briefing ngayong araw si Palace Press Officer Claire Castro.
1: Okay. So yan, sino pinaka-senior doon sa mga binanggit mong papalit, tinitignang papalit yan?
4: Ang pinakamatunog dito ay yung Army Chief eh.
1: Malamang.
4: Oo.
1: Malamang.
4: Hindi ko lang sigurado kung sino ang pinaka-senior, pero ang pinakamatunog ay ang Army Chief. At kadalasan, ang sumusunod na AFP Chief of Staff ay Army Chief lagi ang nakakakuha. Bibihira yung taga-Air
1: Actually,
4: Force.
1: Actually, ang nag-iisang kilala kong hindi Air Army. Force. Hindi, si Pong Biason, Marines.
4: Mm-hmm.
1: Wala akong maalalang Air Force. Eh.
4: Meron, si Oban yata. General
1: Si Oban.
4: Oo. Pero ang Navy mukhang wala pang may nakakasulot sa pwesto na yan.
1: Foik. Wala pang FOIC na naging CSAFP. So, mukhang masaya yan. Mukhang masaya yan. Masaya yan dahil baka may sumumaan loob.
4: Eh, malapit na yan. July 21. Siyempre, alam mo yung git-gitan dyan. Yung bayahan.
1: Ngayon pa lang eh, pag nakita mo yung mga white paper na naglalabasan sa kampo, magugulat ka na eh, di ba? Meron na sila ano eh, di ba? May mga white paper na eh, may mga pinadadala na eh. Sabi ko, kayo talaga hindi na kayo nagbago. Dalawang taon na natin ginagawa yan, ganyan pa rin kayo.
4: Simula nung naging reporter ako ng defense at krami.
1: Lagi
4: alam
1: yan.
4: Alam ko ang laro dyan.
1: Pag magpapalit, may white paper. Ganyan lagi yan. Hindi mo awalan yan.
4: Yung diba? Bakbakan, umaarangkada diba? Na yan ngayon.
1: Makikita mo pa kung kinikinino kinukonekta yung mga yan. Ito, kaibigan ganito, tsaka kasama ganito. Ganyan.
4: Good luck mga sirs.
1: Good luck mga sir. Salute. Maraming salamat. Good morning, Jonah.
4: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacañang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Samantala, takbuhin na natin ang Senado dahil live na nandun ang ating kasamang si Jojo Sikat. Ano ba ang mangyayari ngayong araw dyan sa Senado, Jojo?
5: Yes, maraming salamat kasamang Ira. No? Kasalukuyan ngayon dito sa Senado na nagpapatuloy pa rin itong mahigpit na seguridad dahil kung saan sa pagpapasok nga, kailangan yung mga nagko-cover ay merong BMS no, na ina-apply para makapasok dito pati mga ilang visitors. Ngayon, dito sa sinagagawang paghihigpit pa rin ng seguridad ng Senado, kanina ay maagad dumating itong mga miyembro ng Alam ng Pilipinas at yung mga supporters ni President, dating President at ito si Vice President Sara Duterte dito sa harap ng Senado. At maayos naman silang nagpahayag ng kanilang mga saloobin bago sila itinaboy no, ng ating mga member ng PNP dahil doon sila banda sa PICC talaga pinapayagan. Pero nakalusot tulad niya na nangyari kahapon, ito mga makabayan ay nakalusot din.
1: Makakalusot no? Yan! Di ba? Ikaw naman.
5: Nakalusot no? Din. No? Pero ngayon nga, dito inaasahan natin mamaya sa pagpapatuloy ng paglilitis sa kay Vice President Sara Duterte ng impeachment court, inaasahan dadalo mamaya itong dalawang NBI agent matapos nga ipasipera ito ng impeachment court kapon na ipag-utos ni Senate Impeachment Court presiding Officer Francis Cudero yung pag-iissue nga ng suprena at testificando dito kina NBI BARM Regional Director Jeremy Loto at NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent Jan Mark Calilo. Itong dalawa yung kasama sa listahan nga ng prosecutor team na nakalinya para humarap sa linggong ito. Inaasahan naman na mamaya ay dadating ito sa Senado. Yun yung mga inaasahan natin mamaya. Itong sinaluntong at kalilong ay tetestigo kagunay dito sa Article 4. Itong Article 4 yung pagbabanta ni BP Sara na sa buhay, no? Itong si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos, Lisa Araneta, at si dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod dito, pinasusupena rin yung mga bank managers ng siyam na bangko at mga dokumento, book records, electronic data, communication at information kaugnay sa mga account deposit, investment, cash, loans, safety deposit, at iba pang financial transaction ng mag-asawang Attorney Manz Carpio at BP Sara. Yun yung inaasahan natin mamaya rito, dito sa sinasabi pagdinig. Dahil kahapon talagang naging palitan din ang kuro-kuro kahapon yung punto nitong si Senador Alan Peter Cayetano, yung pag-i-elect ng presiding officer. Kine-question niya yon dahil nakasaad doon nga sa kultura, bukod sa kultura, sa konstitusyon, na dapat ang magiging presiding officer ay Senate President.
1: Actually, Jojo, nirevisit ko yung yung konstitusyon, yung article na yon. Silent talaga. Tama sila Tito Soto. Tama yung mga majority. Silent. Ang sinasabi lang doon, ang magpe-preside sa impeachment ng presidente ay ang Chief Justice na aalalayan ng Senate President. Pagkatapos yun, wala nang sinabi.
5: Wala nang sinabi na kapag ka
1: Vice President, kapag ka Ombudsman, kapag Chief Justice, Senate President ang magpe-preside. Wala nang sinabing ganun. Wala. Silent. Kaya tama yung majority dun sa constitutional framing. Pero tama din sila Cayetano nung sinabi nila na nung dinidiscuss yun nung framers ng Constitution, inamin nitong si Davide na it is already assumed na pagka below the president, Senate President ang magiging...
5: Yun yung mga naging punto ni vista kahapon. Pero siyempre, ang inaasahan natin dito ay posibleng umabot na naman ito sa Korte Suprema.
1: Dahil Korte Suprema lang ang pwedeng magdesisyon. Yun nga pinapaliwanag ko kanina. Dahil dyan sa Senado, majority wins. Majority wins lang dyan.
5: Majority wins kasi kahapon. Kaya kahit sabihin, nasa Constitution man yan o wala,
1: Majority wins.
5: Pero ang interpretation niya sa banda uli ay nasa Korte Suprema. Kaya inaasahan natin ito na dapat questionin ito nitong si Senator Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema para malinawan. Ang nakatakot dito, kapag kinatigan itong si Senator Alan Peter Cayetano ng Korte Suprema, lalabas na sa una pa man ay lumabag na sa konstitusyon itong impeachment court.
1: Tapos na yan. Wala na yan. Sasabihin na naman ng Supreme Court, void ab initio. Wala na, void from the start. Ulit kayo, di ba? Ulitan kayo. Hindi na pwede magulitan.
5: Pag nilulitan, another 1 year na naman yan.
1: Dahil hindi na sila gagalaw. Gagalaw ka pa ba next year? 2027? Eleksyon na sa 2028?
5: Kaya nga. Kaya ang pinakamaganda hakbang dyan ay i-questionin ito ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi sayang yung pondo, sayang yung oras, aabutin ko ng 7-8 buwan. Kung ngayon, sana kung magdidesisyon dito Korte Suprema sakaling questionin ni Alan Cayetano, sana naman, kataas-taas sa hukuman, agahan po ninyo. Kasi sayang yung pondo, sayang ang oras na dapat ay iguguhol sa pagbabalangkas ng mga mahalagang panukalang batas. Pero yun nga, kung talagang desisyon ay pabor o hindi, sana agahan naman ng Korte Suprema. Sana agahan din nitong si Senator Alan Peter Cayetano na maghain na sa Korte Suprema kaysa sa magdadadakdas dito.
1: Pero may isa akong punto na hindi pinalagan kahapon. Pero importante ito kung napansin ng lahat ng mga nanonood. May sinabi si Alan Peter Cayetano tungkol sa absence ng tatlong senador. Si Bato, si Marcoleta, at saka si Chikoy. Ang sinabi niya,
5: napayagan.
1: Napayagan. Dahil sinabi ni Alan Peter Cayetano at hindi ito kinontra ng kahit sinong senador sa majority.
5: Pinakayo ng payagan niya ni Senador Rapi Tulfo.
1: Sinabi niya na kung hindi makakaboto yung tatlo, ang equivalent ng botong yon ay acquittal. Oh, hindi niyo nahuli 'yon ano?
5: Oo. Akita, hindi ko nahuli 'yon ah.
1: Importante 'yon. Importante 'yon. Hindi 'yon.
5: Nakuha ko lang doon. Nakuha ko lang doon yung nakatona ko doon yung sa mukha niya na payagan. Oo.
1: Pero sinabi niya, balikan mo yung video. Sinabi niya 'yon na kung hindi makakaboto yung tatlo, ang equivalent ng boto ng tatlo ay acquittal.
5: Oh, kahit naman abstain 'yon eh kasamang Ira kailangan.
1: Acquittal pa rin 'yon.
5: Oo, kasi 16 eh. 16 ang boto. Kahit sabihin mo yung tatlo wala o dalawa ang wala, 16 pa rin ang boto, yun ang pinaninindigan
1: nga
5: po.
1: Kaya nga, importante yung sinabi ni Cayetano dahil sa bilang ko, ngayon, meron silang solid 7 na nakaupo dyan sa Senado, sa impeachment court.
5: Mm-hmm.
1: Diba? Meron silang solid na 7 na hindi mo matipinag.
5: Doon sa 13 o 14 na ba sila ngayon? 13, no? Hindi pa natin sigurado na yun ay boboto para i-convict, no?
1: Kasi, exactly.
5: Kasi malalaman naman natin kung sino yung hindi pumirma dyan doon sa partial report noon ni Senator Lacson doon sa Blue Ribbon Committee.
1: Yes.
5: Ibig sabihin, hindi na gustuhan itong partial committee report nito. At ilan lang ang pumirma doon? 4. Yung nasa majority ngayon, maraming hindi pumirma.
1: Yan.
5: Ang ibig sabihin, may chance pa na hindi papaborito para makundik itong si Vice President Sara Duterte kasama nila.
1: Yan, kaya nga sinasabi ko na, importante yung sinabi niya, walang nakapansin noon, pero nadinig ko yun.
5: Importante kahit yung... Napansin yun, ha? Yung dahil, sinabi na yung nakita, ha?
1: Dahil kung mali si Cayetano doon, pinalagan na kagad ng majority yon.
5: Ah, wala. Walang pumalag o kaya hindi rin nila napansin.
1: Wala sila. Tapos sila. Dahil it was written on record.
5: Oo.
1: Diba? Tinatranscribe yun eh. Wala kayong ano eh. Wala kayong...
5: Ang natutukan namin doon, yung si Imilongkal ni Alan Cayetano na payagan na mag-monitor o dumalo sa pamagitan ng pag-monitor itong mga nakakulong ng mga senador.
1: Oo.
5: At payaga sila bumoto via teleconference.
1: Oo.
5: Hindi siguro yung napansin. Di talaga namin napansin yung sinasabi yung tatlong boto ay magiging akital. Pero maganda yun. Pero sa akin, kaya akital man yan o abstain man yan, eh kailangan makakuha sila 16 na boto. Yun yung sinasabi natin.
1: Pero
5: kung sakasakali man, mag-aakin yung akin lang, agahan na yung pagkatanong sa Korte Suprema, tanggalan rin ang Korte Suprema, yung desisyon tungkol dyan. Kasi masasayang ang oras para malaman kung kailangan pa ba magtuloy, di ba? Kasi mamaya, abutin ka na ng 8 buwan kung kailan malapit na ang conviction o malapit na yung conclusion, tsaka maglalabas yung Korte Suprema.
1: Korte Suprema.
5: Na invalid pala dahil nakasaan sa Constitution, dapat na Senate President.
1: Dapat si Wing Gatchalian pala nakaupo doon, hindi si Sinestero. Huwag yun
5: na nakakatawag. Kaya sana diba? Mas ninyo agahan naman ng Korte Suprema.
1: Madali kasi na masolusyonan yan eh.
5: Pera, oras dito sa isinasagaw impeachment trial.
1: Madali na masolusyonan yan eh. Di gawing Senate President si Escudero.
5: Pwede. Kaso hindi. Pinag-ausapan yan yung ngayon eh. Gawin ayaw. Man ngayon yan.
1: Hindi, ayaw nila. Ayaw nila. Magagalit si Win. Sasabihin ni Win, kumampi-kampi ako sa inyo, tapos iiwan niyo ako, mga hayop kayo.
5: Ayun, sa mga ira. No? Ayun, ang tabayan na natin mamaya kung ano yung magiging kalalabatan.
1: Yes.
5: Itong ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ako naman si Jojo Sika, tagulat para sa DCRJ. Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Si Jojo Sigat sa tumutuloy na telenovela sa Senado. Mahaba-habang inuman to, sa totoo lang, di ba? Sabi ni Rene Rufians, good morning Brother Ira, may aasahan pa kaya tayo sa ating gobyerno? Hindi yan ang tanong. Ang tanong, may aasahan ba tayo sa mga botante natin? Kasi tayong may kasalanan kaya nakaupo yung mga yan. Hindi ako nagbibiro. Huwag ko ninyong lokohin sarili ninyo. Tayo ang may kasalanan kaya nakaupo yung mga yan. Rene de Refians, para tayong naka-mini martial law na. God bless po, Brother Ira. God bless Radyo Bandido. Salamat, Rene. Shirley Yu Yang, good job, Attorney Season. Pabulain mo mga bibig ng mga gumugurgur kay BP. Timura Dolores, salamat at ingat po, Sir Ira B. Panganiban. Koy Barbosa Doria, napansin ko yung kuyon kaya nag-chak ko kay sa'yo kahapon. Timura Dolores, sayang talaga ang oras ng impeachment trial. Tayo oras. Di ko na, teka, kakayanin ko ba? Pasok ko na itong huling ano, itong huling report ni Chona Yu. Second phase ng rehabilitasyon sa EDSA, umarangkada na. Report mula kay Chona Yu. Chona, good morning!
2: Sinimulan na ng Department of Public Works and Highways ang ikalawang yugto ng EDSA Rehabilitation Project. Ayon kay Balas Press Officer Claire Castro, pagtalima na rin ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagandahin ang pangunahing lansangan ng Metro Manila at matiyak ang mas ligtas at mas maginhawang biyahe para sa mga motorista at mga commuters. Sabi ni Castro, inatasan ni Pangulong Marcos si DBWH Secretary Vince Dison na tiyaking mas matibay ang mga kalsada, mas malalapad ang mga bangketa, at di kalidad ang mga materyales na gagamitin sa rehabilitasyon. Mag-umpisa ang pagkukumpuni sa northbound Ortigas bus lane sa Mandaluyong City nitong July 4. Sabi ni Castro na nais ang Pangulo na maging prioridad ang rehabilitasyon ng EDSA na itinuturing na pangunahing transport artery ng Metro Manila upang matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng trapiko at mabawasan ang abala sa araw-araw na biyahe ng libu-libong Pilipino. Ayon kay Castro, sumasalamin ang proyekto sa pangako ng administrasyon na maghatid ng matibay at dekalidad na infrastruktura na tumutugon sa pangangailangan ng publiko. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacanang, abangan ang buhay at batas ni Attorney Nikki De Vega at Attorney Carlo Nicolas. Susunod po yan sa inyong Morning Report Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, sa alas 9, alas 8 hanggang alas 9 na umaga. Ito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Ito pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused, it's March lang. Love you all, peace. Bye-bye muna ako, I gotta go. I'll see you tomorrow. Bye-bye guys, see you tomorrow. Bye-bye.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810 AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Magandang umaga, Pilipinas! Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samut-sari mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
4: Na terno-terno ng suot.
2: Oo, di ba? Pansin ninyo naman.
4: Siyempre, para sa inyo, kailangan maganda na ikita nyo sa telebisyon at maganda rin ang napakikinggan ninyo sa radyo. Don't forget po to like, follow, and subscribe po sa aming YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Alam niyo po, 2,000 something na lang, magti 300,000 subscribers na po tayo sa YouTube.
2: Oo nga, 2,000 na lang.
4: Di ba? Kasi talagang ano po yan, labor of love at talagang ano yan, yan ang mga pinagsanib puwersa ng mga katropa.
2: Yes.
4: Tropang Ang Buhay at Batas. Kamusta po kayo? Alam mo, Attorney Carlo, makwento ko lang kasi nag-shoot ako kahapon ng yung sa minimum wage.
2: Oh, tumaas ang minimum wage natin, di ba?
4: Anyway, ang present minimum, ito NCR lang sabihin ko, National Capital Region, ang minimum wage po natin ay 695 pesos kada araw. Pero simula po ng July 19 ay madadagdagan po ng 60 pesos. So 755 pesos po kada araw ang minimum wage sa NCR starting July 19.
2: Mm-hmm.
4: And then sa January 2027.
2: Next year,
4: madadagdagan pa ng 20 pesos. So, magiging 780 pesos kada araw.
2: O, diba?
4: Ang minimum wage po starting sa January 2027.
2: Eh, ano bang ganap
4: din
2: sa
4: ano? Naging 2 tranches. Kinikwento ko yan kasi naasar ako. Dabi nag-shoot ako kahapon. Tapos di after ko sinabi yung minimum wage, sabi ko, saan mo gagastusin yung dagdag sa minimum wage? Alam mo ba, tinambahan ako ng mga haters. May mga nagalit sa akin, ng babash, parang ano ba yan? Ang litit, taas ang bilin. Alam, gusto ko sabihin, ako ba ang ako, alam mo yung sinasabi ko lang sa inyo kung anong legal, kung anong sinabi ng DOLE, yung wage, DOLE NCR 27.
2: Mm-hmm.
4: Sinasabi ko lang, do not shoot the messenger. As in, mga nagalit sa akin, ang baba ng increase. Wala naman, ang taas ng kuryente. Sabi ko, ba't kayo nagagalit sa akin? Wala naman ako, hindi naman ako yung nagtaas ng kuryente, nagtaas ng bilihin. And also, just to tell you, unprecedented to kasi mataas to na wage increase. Normally, maliliit lang po yung mga wage increases natin. So, ito.
2: Medyo mataas siya.
4: Oo, mataas. Tapos ang dami nagalit sa akin. In installment pa, ganyan. Ba't kayo nagagalit sa akin? Hindi ako nagpa-installment ng wage increase. So, wala lang. Natawa lang talaga ako. Sabi ko, iba pala talaga rin pag nasa social media ka or yung mga tao paminsan hindi nila naiisip, di ba, na hindi po ako yung may sala dyan, di ba? O kaya at least nagre-report kasi parang naasal sila. Sabi ko, good news kasi sabi ko, but wait, kasi hindi lang naman 60 pesos, biglang may 20 pesos pa sa 2027. parang nagagalit sila sa akin. So please don't hate me. Binabalita ko lang po sa inyo kung ano sinasabi ng Dole. At saka sa batas, yun naman ginagawa namin. So kung nabibitin po kayo dito sa aming show, nandun po kami sa social media. Meron kami mga maiiksing episodes kung saan sumasagot po kami ng katanungan. And of course, again, I remember last week sinabi namin na lilipat kami ng 2 p.m. time slot. Na-move po yan ng August 4. So sa August 4 pa po tayo magkikita ng hapon.
5: Yes, August 4 pa.
4: Pero ngayon po, hanggang bago mag-August 4 ay umaga pa rin po tayo. Pasensya na po no, sa mga na sabihan na excited siguro. Medyo nagkaroon na ng mga konting changes, di ba? Alam niyo naman, parang buhay natin sa Pilipinas, ang dami rin mga changes, lalo na mainit yung impeachment. Pero hindi natin pag-uusapan yan kasi mas involved po kami sa mga problema ninyo.
5: Alam po natin may problema. Problema po ang Pilipinas, merong issue sa politika, pero po dito po issues niyo po ang aming pag-uusapan.
4: Kayo po ang bida dito sa programa namin. Hindi po yung mga suliranin sa bayan natin. Alam mo dami talaga problema sa bayan natin. Grabe talaga. So paminsan ako ha. Alam mo hindi na nga ako paminsan nakikinig ng mga ganung problema kasi buhay mo pa lang. Ang dami mo ng problema.
5: Makulay na.
4: So paminsan, but of course necessary din naman na inform tayo, nakikilahok tayo sa diskurso. Pero paminsan gusto mo lang parang wag na muna, wag ngayon kasi madami akong problema. Batiin muna natin ang ating mga katropa si Angel Loreda, ha, first Tuesday of July morning. Kabandido Attorney Niket, Attorney Carlo Malolos Bulacan. Thank you so much Angel for always listening, and nagkatropa natin si Jaime Samoya Bernante. Good morning Attorney Niket, Attorney Carlo, na surprise ba kaya attorney salary increase? Biglaan lang talaga. Actually, medyo may pagkabiglaan at mataas. Ako wala naman sa akin yun kasi kumbaga, above minimum naman binibigay ko sa mga tao ko. No? So, yun lang. Yung iba, ang daming nasusorpresa. Kasi, I think, no, kung 1,000 yung empleyado mo, kano lahat yun.
5: O multiply mo yun by the wage increase, 60.
4: Boto naman ako sa wage increase. Pero para sa akin, ang dapat pagtuunan ng pansin yung parang i-control yung price ng commodities, na huwag magtaas. Kasi, tulad ng mga sinasabi ng mga bashers ko, kulang pa talaga naman yun sa tinaas lahat.
5: Pero kung may government controls, diba? At kung kakayanin i-control yun, kung nasa budget natin.
4: Sa punto de vista naman ng ibang employer, dahil let's say, bagsak presyo na rin ang benta nila, saan nila huhugutin yun, diba? Ipapasa din sa ating mga consumers. So parang parang pamisa naglolokohan lang tayo.
5: Binigyan nga ng wage increase, pero umakyat naman ang lang yung bilihin na to the point na parang hindi mo naramdaman yung pagtaas ng sweldo.
4: At alam mo, mas nakakalungkot din, may ibang mga negosyo na maliit, hindi nila kaya yon. So, yung iba magsasara. So, yun naman yung nakakalungkot. No? Imbis na katulong ka sa empleyado, sa kumpanya, hindi ka nakatulong. I think, mas malalim ang problema, Attorney Carlo. Dapat yung purchasing power natin. Kasi meron akong, Thailand ba yun, na mababa, or Indonesia, Bali, hindi, Jakarta yata, na mababa lang ang sweldo nila. Pero kasi yung bilihin,
5: mababa rin.
4: So parang okay lang, di ba? Parang okay lang kasi kaya naman. Aanhin mo naman ang mataas na sweldo, pero ang taas ng bilihin. Yan po ang kinakaharap ng marami nating
5: kababayang
4: OFW. Na akala nyo, kung makapag-convert kayo, di ba, mawa ko convert na, wow, ang kinikita niya, kumikita siya ng $2,000 a month. Convert mo yun, di parang, sa isipin mo, 120,000 pesos.
5: Tapos yung pala yung renta nung $1,200 na kagad, $800 na
4: natira.
5: Yeah,
4: sa ibang bansa po, ang mahal-mahal ng cost of living, I think mahina ang $1,000 na renta.
5: Oo, mahina nga.
4: So, kung kakalkulahin mo talaga, hindi ganun kalakihan. So, medyo kasi paminsan pag hindi natin masyado alam, no? Yung same
5: situation.
4: Way rin sa wage increase. So, wag po kayo magalit sa akin. Hindi po ako may mga kung ano-anong pakana ng pagtaas ng presyo ng bilihin. At ito naman, bumabati si Rick Orasyon. Good morning, Attorney Carl Nicolas and Attorney Nikki De Vega. Attorney, I thought na move ng program nyo to 2 p.m. Wow, ang ganda ng mga kasuotan nyo, Attorney. Look both fabulous. Ako, thank you, Rick.
5: Diba?
4: Pasensya na kasi bigla rin nagkaroon.
5: Si Attorney Nikki po ang pumili nito.
4: Oo. Lalakad po ako. Nakalimutan ko, pinagbilang ko, sabi ko sa kanya, babatiin ko siya. Doon po nung may pop-up shop doon sa EDSA, sa Podium. May pop-up shop. Tapos nakita ko, umili ako. Alam nyo, kasi sabi ko, tapos meron din ako sa EDSA Shangri-La, may binilan ako doon, yung mga weaves. Gusto, isa rin po sa mga advocacy ko ay supportahan po yung mga local handicrafts natin, local weavers. Kasi po, dahil alam na natin sanay tayo yung mga mura o ano na ano sila wala nang bumibili. Mm. So alam
5: niyo artwork yun, Attorney Nikki, tsaka kultura po natin yun. Kumbaga ito na talaga yung palatandaan na Pilipino ka eh.
4: Marami tayong skilled na na sculptors, weavers. Ang problema lang po hindi na pinapasa paminsan ng magulang sa anak niya yung skill na yun kasi yung walang demand, kita wala. Sabihin ko lang kasi ang mahal din. Mm-hmm. 'Di ba paggawa natin ano mahal kasi hindi siya gawa sa factory. Talagang tao gumawa.
5: Mm-hmm. Pinaghirapan na, ng oras, paminsan araw pa nga eh.
4: Kasi halimbawa katulad noon, yung mga isang mga let's say yung mga tetno ng mga weave, mga 5,000 'yun. Ang mahal talaga. Pero nakausap ko rin namin attorney, ilang araw, linggo po ginagawa kasi yan nung ano either katutubo or mm-hmm. doon sa mga probinsya na may skills. Talagang araw po kasi gawang kamay.
5: Mm-hmm.
4: Gawang kamay tapos syempre ilang araw, ilang linggo niyang gagawin. Yung iba pa nga, may seremonyas pa eh. Kasi meron mga ano tayo ganun. Dinadasalan
5: pa.
4: Yung parang sa Lake Cebu ba yun? Yung tinalak ba? Parang may ganun. So ako, kung kaya naman ng pera ko, sinusuportahan ko, di ba? Kasi mas mura nga naman bumili yung mga shein-shein, yung mga ganyan.
5: Mm-hmm.
4: Pero kasi una, kalidad, hindi maganda. Pangalawa, talagang mass produce yung factory yan. So ako, parang tumutulong na lang tayo dun sa ating mga kababayan. Para naman hindi mamatay po yung ating kultura, ang ating mga skills. Pansin nyo, di ba, yung mga sculptors natin. Alala mo, kinalakihan ko yon lalo na sa Baguio, di ba yung mga ukit-ukit doon na inuwi. Yun, yung may mga ganyan ako. So ngayon, parang syempre, mas mura naman kasi talagang bumili na lang. Ng...
5: Yung ano, yung pag yung may takip na ano, di ba?
4: Alala niyo, yung parang lalaking igorot, tapos may takip siya. Tapos pag binuksan mo, boy!
5: May surprise.
4: Di ba, may surprise yun. Alam niya, ng mga bumili ng ganyang klase. I'm sure, halos lahat ng panahon natin, ng mga 90s, may ganyan. Eh. Alam niyo po, ang swerte niyong mga bata ngayon na may low-cost airline. Kasi talaga po, nakakabiyahe kayo. Kami po noong panahon.
5: Dito po sa Pilipinas.
4: Big deal na makapag-Bagyo kami. Yun na yung parang pinaka-highlight ng buhay namin. Makapunta kami sa Baguio. Yun na yung pinaka-bakasyon, di ba?
5: Kasi naman, di ba?
4: Oo.
5: Kasi mahal-mahal ng aeroplano, hindi po prohibitive. Hindi po
4: common. Hindi common na sumasakay ng aeroplano. Kung pupunta man sa ibang probinsya, barko. Lala ko yun, babarko kami. Ganyan. Magbabarko ka. Tapos ilang araw yun sa barko. Imagine mo yun. Ganun dati po.
5: So, yeah, Attorney Nikki, batiin ko lang si Kremi Bueno. Good morning, Attorney Carlo and Attorney Nikki. Keep safe po and God bless. Pansin ko kasi magkaiba tayo ng ano eh. Ng...
4: Ay, oo, ayan.
5: Klase, ganun din pala.
4: Paminsan
5: no?
4: Kasi yung pagka...
5: Hindi lumalabas yung, ano, yung mga greetings ng ating mga katropa.
4: Okay, so simulan na po natin. Kung meron po kayong katanungan, maaari po kayong magpadala ng private message sa Facebook page na Ang Buhay at Batas or lumahok po kayo live dito.
5: Sagutin po namin yung live.
4: O pakibasa ang tanong ni Riri.
5: O galing kay Riri, may rights po ba ako sa naipundar po namin ng partner ko for 18 years po? Lesbian po siya at girl po ako. Nahiwalay na po kami recently lang po. Tapos po ang gusto niya na mangyari is wala akong makukuha. Bahay na naipundar namin kahit isa ang gusto niya lang po ay mangyari ay abutan niya na lang daw ako ng pera na kaya na niya lang daw pong iabot sa dami po namin na na-invest. Parang wala po tuloy akong karapatan.
4: Nako, Riri, mali ang sinasabi ng iyong ex.
5: Oo.
4: Alam niyo po, recently ang Supreme Court naglabas po ng ruling sa kasong Joseph versus Ursua.
5: Mm-hmm.
4: So ito po, kasi sanay tayo, meron pong ano, kasagutan kung halimbawa live-in partner sa babae at lalaki, paano ang hatian ng property, di ba? Or mag-asawa, paano hatian ng property? Paano naman ang mga homosexuals or lesbians? Paano naman, kasi yun ang realidad, Attorney Carlo, maraming ganyan, live-in partners na same-sex, nagkahiwalay, paano ang hatian? So sa kaso na po ito, sinabi ng Korte Suprema, nag-a-apply po ang Article 148 ng ating Family Code. What is that, Attorney Carlo?
5: Yung Article 148 ng Family Code po, ito po yung para sa mga mag-live-in na hindi pwedeng magpakasal.
4: Ayun. So tulad po ng sitwasyon ni Riri, no, lesbian relationship.
5: Mm-hmm.
4: So ang sabi doon ng Article 148 ay actual joint contribution. So kung ano yung ambag mo, sa'yo yun, di ba?
5: Yes.
4: So yun, co-ownership nyo based on actual contribution. So dapat may proof na may na-contribute ka, Riri, dun sa paghuhulog nyo, let's say, sa bahay. Kung yung mapatunayan mo yan, dapat mapunta sa'yo yung share na yun insofar as yung actual contribution mo.
5: So dapat
4: ganun ang hatian.
5: Mag-collate ka ng mga naibigay mo, estimate mo, ilista mo yan, tapos yun yung paghahatian mo. Pwede mong i-demand to at bilang co-owner, co-owner ka nun, ha? Hindi ka pwedeng paalisin, hindi rin pwedeng ibenta yung bahay na yun kasi dalawa kayong may-ari nun. Maski isa lang nakapangalan yung titulo nun.
4: Oo, basta i-prove mo lang na meron kang ambag. Kasi kung hindi mo ma-prove may ambag ka, sa kanya lahat yun, di ba? Pero I'm sure may ambag si Riri dyan, di ba? Ang sama naman, parang abot-abutan ka lang.
5: Kasi 18 years, di ba?
4: Ang tagal. Yun ang, alam mo, yun nakakalungkot, Attorney Carlo. Kasi sinasabi ko nga sa mga kilala ko nun, mag-boyfriend, girlfriend, huwag kayo magbubukas ng joint account.
5: Mahirap yan.
4: Hindi pa kayo kasal kung mag-asawa nga, naghihiwalay, ano pa kaya yung jowa lang. Huwag kayo kasi, alam mo yung...
5: Maganda yung konsepto eh. Pero kasi yung realidad po ng buhay iba.
4: Alam mo, Attorney Carlo, nung dalaga pa ako, hindi pa tayo nun. Gusto ko yung clean break. Gusto ko na umalis, tapos.
5: Mm-mm.
4: Hindi yung mga parang magmi-meeting pa kayo kasi yung gamit, sulian, o yung mga joint account. Huwag na ganun. Maganda yung dati pag ako yung... Sabi ko, ayoko na. Sige na, ano na lang, hanap ka na lang iba. Eh, di tapos. Eh, kung may joint account pa kayo,
5: problema.
4: Hassle, di ba? Mag-aaway pa kayo sa pera, tapos pupunta pa kayong banko. Takot mo lang kung Oriel, winidraw niya in full. Di ba, may ganun? Okay.
5: Oh, bago basahin, Attorney Nikki, sabi ni Merly Gacomo, good morning, Attorney Nikki and Attorney Carlo.
4: Hi, Merly. Isa pang katropa rin niya.
5: Yes.
4: Nakatuwa kayong katropa. Tagal-tagal na natin magkasama. Promise ba hanggang ugod-ugod na tayo, yung tipong ano na, magsi-senior na tayo.
5: Nagkakaroon tayo ng silver anniversary ng Ang Buhay at Patas.
4: O, diba? Ganyan pa rin tayo. Nakakatuwa talaga. O, may tanong si Sally. Good evening po. May problema po kasi ako sa bank book ko. Bayad po ako sa lending company ng June 1. Ngayong araw nila, ibibigay sa akin ang passbook ko kasi for clearing pa daw. Na-depress na ako kasi di nila sinasagot mga text ko po. Ano pong dapat kong gawin? Ayaw ibigay. Alam nyo, may mga sanla ATM, sanla passbook. So, anong may ipapayo mo, Attorney Carlo?
5: Well, Sally, unang-una, tapos na yung utang mo eh. So, wala nang pwedeng i-deduct dun sa bank account mo kung meron ka mang kasunduan na ganun, di ba? Pangalawa, yung bank book kasi, dokumento lang to ng banko eh. Now, kung pwede mong ipilit na kunin ito, magsampa ka ng kaso, pero in practical terms, mahirap at magastos. Yung bank book na yun, kung gusto mo mag-transact kunwari sa account mo, punta ka dun sa bank account, firma ka ng deposit or withdrawal slip, mag-withdraw ka nang walang...
4: Kasi
5: di ba pwede naman
4: as per my understanding, Attorney Carlo, ang passbook is usually for record purposes.
5: Record lang yan.
4: Kasi pag mag-withdraw ka, pwede ka namang yung withdrawal slip ang i-fill up mo.
5: So wag ka mawala ng pag-asa, wag ka rin... Medyo hassle lang na wala kang hawak na passbook, pero kung gusto mo i-check balance mo, paprint ka dun sa teller nung running balance.
4: Okay.
5: Isa yun sa mga kaya mong gawin.
4: Eto, may tanong si Precious. Dami, puro utang ngayon ha.
5: Oo nga.
4: Nag-loan po ako sa bank housing loan. Kinakaltas po nila yun sa bank account ko every month. Eh may pagkakataon pong nawawalan ako ng work. Sa madaling sabi, nawawalan ng pondo at tumutubo ng malaki. Paano po gagawin ko dun? Naku, Precious, mahirap yan. No? Kasi pag sa mga, alam ko yan eh, kasi nag-aano ako ng financing, may amortization ka, may auto-debit doon sa denominated mong bank account. At pag syempre, nag-fold you at walang ma-debit, eh magiging in breach ka, hindi ka nakabayad, nagkakaroon ng penalty, tumataas ang interest, at maari ding yung kontrata ay hindi na matuloy.
5: Although may masedalo naman, hindi naman agad
4: wala naman tayo
5: cancelin yun.
4: Ang akin lang, sinasabi ko, Precious, kailangan mong puntuhan yan. Kasi, meron kang kontrata. I understand, sa buhay talaga, pwedeng mawala ng work, katulad na nangyari kay Precious, pero yung kasi may obligasyon ka doon sa pinagkakautangan mong banko sa housing loan mo. Kaya ako sinasabi ko talaga ha, huwag po tayo masyadong resign ng resign lang kasi meron tayong may domino effect.
5: Mm-hmm.
4: Pag nag-resign po tayo, meron tayong obligasyon na kailangan bayaran. Pati rin po yung mga nangutang, bayaran nyo po yung pinagkakautangan nyo kasi may obligasyon din po yun. Diba? Ang problema kasi po, hindi naiintindihin po ng banko kung nawalan ka ng work. No? Pagdating sa mga utang, hindi po to parang support later, which we will address. Pagdating po sa utang talaga,
5: yung
4: regardless of the circumstances,
5: hindi po kasama yun sa pag-factor in nila kung sisingilin kayo o hindi.
4: Ako,
5: kontrata
4: ang
5: lang po.
4: Advice ko dito, Attorney Carlo, kung hindi kaya, kausapin mo yung banko. Sabihin mo, baka pwede nating i-restructure yung loan. Humingi ka ng palugit kung pagbibigyan ka. Pero kasi tuloy ang debit-debit at kung walang laman, magiging in default ka.
5: Yun yung pinakamaganda talaga, magpa-restructure. Kasi kung di mo kaya magbayad ngayon, yun nga, baka pwedeng mawala sa'yo yung bahay na hinuhulug-hulugan mo.
4: Oh, Attorney Carlo, pakibasa ang tanong ni Fatima.
5: Galing kay Fatima, Attorney, good day po. Pwede po bang ibenta ng pamangkin lang ang lupa ng late grandfather namin? Eh buhay pa naman po ang dalawang mga anak, which is isa sa kanila ay papa ko po. Ang lupa po na ito ay under agricultural land, PD 27. Oh, Fatima, ganito. Alam mo, hindi na material yung PD 27 eh. Kasi hindi pwedeng ibenta nung pamangkin lamang yung lupa. Kahit nasabihin mo na merong right of representation, let's say may buhay pang dalawa pa siya yung tumatayo dun sa pangatlo, kailangan tatlo sila na magbebenta ng lupa na yun. Ibig sabihin, pati yung papa mo, kailangan nakapirma rin dun sa pagbebenta ng lupa na yun. Kung ayaw niya, hindi mabebenta yung lupa na yun. At lalong-lalo na kung agricultural land ito, malamang may mga restrictions ito na pinagbabawal. Pero hindi na nga material. Basta tatlo, basta meron pang ibang tagapagmana na hindi nakapirma sa bentahan ng lupa, hindi ito pwedeng ibenta.
4: Okay, kumusta no? Sa mga kaka-tune in lang po, diba? Terno kami ni Attorney Carlo ngayon sa ating barong, 'di ba? Ako naka anong bolero. Natuwa po kasi ako kasi may mga burda-burda. Kita niyo po, meron dito ang tarsier.
5: Hindi lang nakikita. May kalabaw, may flag ng Pilipinas.
4: O, 'di ba? Ako po kasi paminsan diba? Gusto ko pag nag-a-abroad din ako. Tutuwa po sila. Alam niyo ba, tayo hindi natin pinapansin. Oo. Pero pag nag-abroad ka po, nako.
5: Nagpapapicture po sila.
4: Nagpapapicture sila sa akin yung mga ganto-ganto natin, yung mga ano natin. Tuwan-tuwa po yung mga foreigner. Kasi, lalo na yung mga Amerikano. Kasi nakakatawa, nag-attend po ako ng isang conference sa Amerika noon. Di syempre, yung mga national costume. Syempre nga naman, ang mga Amerikano walang costume, di ba? Wala silang national costume kasi parang, ano ba, hindi man parang pang-cowboy, di ba?
5: Hindi.
4: So, tuwan-tuwa sila sa mga tulad namin, tapi mga Koreano.
5: So, ano po, di ba?
4: Tuwan-tuwa yung, kasi may national costume yung mga Koreana, tapos tayong mga Pilipino.
5: Sa Europe kaya, may marami kayo nagpa-picture sa'yo nun, di ba? Ang ganda-ganda ng suit mo.
4: Tuwan-tuwa silang ganun. Ako
5: tapos
4: naman
5: Filipiniana lang po yun.
4: Oo, kasi hindi unique po, yung, po eh, di ba? Unique rin. So, talagang ako naman, syempre, cool. Gusto ko sana maningil ng pera eh, no? €1 per picture. Anyway, okay. So, nandito na tayo kay Angeline. Pakibasa, Attorney Carlo.
5: O, tanong ni Angeline, sir, paano po kung pangalawang anak po tapos kasal ang magulang pero patay na ang unang anak na humahawak ng kalupaan? May makukuha po ba o kasali sa mana ang second na anak?
4: Ano ba ibig sabihin niya, second family?
5: Hindi, pangalawang anak, second child.
4: Naku, kung second, alam niyo po, tulad ng mga palagi nating inaano sa show, pagdating sa mana, pantay-pantay po ang mga magkakapatid.
5: Ating kapatid nga, di ba?
4: Yes. Pantay-pantay po kayo. Hindi mas malaki kay panganay, hindi mas malaki kay paboritong bunso. Wala pong ganun. Pantay-pantay po kayong magmamana mga magkakapatid.
5: Tapos hindi po material doon kung sinong humahawak ng lupa. Ang mahalaga po doon ay ito yung mana na matatanggap ninyo. At kung nabigyan man ng mana sa pauna, pwedeng bawasan yun. Kasi kung lagpas doon sa pantay-pantay na mana na napag-usapan po natin, pwede itong bawasan.
4: Ang iba lang po dyan ay yung anak sa labas.
5: Oo.
4: Kasi ang share po na may mana pa rin po ang isang anak sa labas. Subalit ang mana niya ay kalahati lamang ng share ng isang legitimate child. Doon lang. Pero the rest, ate, kuya, girl boy, bakla tomboy, parehas po kayo ng mana. Diba? So, wag pong sakim yung iba na kinakamkam tulad ng problema dito ni Angeline. Okay, may tanong si Anonymous. Anonymous, ano po kasi parang Arabic characters ba to?
5: Oo, Arabic characters to.
4: Hindi po ako marunong magbasa ng Arabic characters.
5: Hindi mo kasi ginugle translate.
4: Sabi ko, ang hirap. Alam mo, napansin ko yung Arabic characters. Parang ang ganda ng sulat.
5: Oo nga, tas ang consistent. Tas
4: I wonder kung kayong yung mga Arabo, ganun magsulat. Diba?
5: Tingin
4: parang
5: ko.
4: Ang ganda. Yung parang kala mo hieroglyphics ang datingan.
5: Ang galing niya eh.
4: Oo, so wala lang. So I also imagine yung mga kababayan natin no, sa mga Arab countries, natututo ba silang magbasa?
5: Malamang.
4: Ang hirap ng ganun, no? Kasi hindi natin maintindihan characters. Mamaya nakasulat, stop. Diba? Tapos hindi mo maintindihan. Alam mo, gusto ko bumisita one time. Pero sabi ng kaibigan, kasi sa Abu Dhabi siya based, sabi niya, ay nako, Nikki, punta ka pag mga November to February.
5: Bakit daw?
4: Yun daw kasi yung maganda yung weather, malamig. Sabi niya, pero pag mga ganito, ang init, sobrang init. Diba? Sabi niya, kung nainitan ka sa Pilipinas, mas mainit. Hindi nga kami lumalabas ng bahay. Kasi diba sila mainit talaga nga sa mga bansa nila.
5: Desierto,
4: so, sabi ko nga rin, ayoko nga rin. di ba? Parang
5: sa Pilipinas nga, iit-iit.
4: Kung ganun rin lang, pupunta na lang ako ng Cubao.
5: Labas ka na lang ng bahay.
4: Eh, pupunta lang ako Cubao. Ba't ako magpapainit ng sarili ko? But anyway, sige, sabi ni Anonymous, tanong po attorney, may kasulatan po kami at nasa akin po ang ano to, entry pass
5: entry
4: na ba?
5: Entry pass. Hindi ko alam.
4: Ano entry pass? Baka titulo ng bahay niya. Kung ano sakali po ba na magpa-loss affidavit sila at nasa akin naman po ang original na entry pass, ano po kayang ikakaso? Well, paano may entry pa sa bahay?
5: Baka ano, baka assume na lang natin na dokumento ito na mahalaga tungkol dun sa bahay.
4: Okay.
5: Tapos pag dineklara nyo po kasi ang isang dokumento na alam nyo na hindi nawawala pero gumawa kayo ng affidavit of loss, perjury po ang tawag
4: yes,
5: nun. Napakabigat po na penalty nun. Ganun lang po kasimple. Yung inyong sinumpa ang salaysay, ang ebidensya mismo ng krimen na ginawa ninyo. So, yun yung krimen, Anonymous. Yun yung ikakaso. Kung sakali man na ideklara niya na nawawala yung titulo, yung entry pass na to, when in fact, hindi naman talaga.
4: Mag-ingat kayo kasi kadalasan po ginagawa yan, mali po yun. Yung nag-file ng affidavit of loss ng title, yung pala, hindi naman nawawala, ayaw lang ibigay ng kapatid, huwag pong ganun kasi mapapahamak po kayo doon.
5: Buti kasi, na lang sa titulo, hindi, ano, ah, hindi affidavit lang yun, may prosesong dinadaanan.
4: Kasi po kung ayaw naman i-turn, ibigay sa titulo, meron naman pong proseso sa korte na mabigay sa'yo o ma-turn over po sa inyong title. So huwag po kayo magsisinungaling ng mga affidavit of loss nyo na ganyan.
5: Na hindi naman nawawala.
4: Alright, mga katropa, it's 9:30 at kailangan po namin magpatalastas. Huwag pong aalis, babalik ang buhay at batas. Yes.

0: Hi, I'm Sunny Illustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Kami ang inyong abogado ng masa.
5: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
4: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
5: Nang
4: Ang Buhay at Batas.
5: Libreng payo
4: sa problema mo.

0: Nagbabalik po ang buhay at batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
0: At kasalukuyan po naming sinasagot ang mga katanungan na pinadala nyo via private message sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. And let me invite you again, like, follow, subscribe po sa aming Facebook, YouTube, TikTok at Instagram.
1: Ayun.
0: Less than 3,000 na lang, magti 300,000 subscribers na po tayo sa YouTube. So please, ano po, subscribe po tayo para pumalo na tayo ng 300,000. O,
1: finally.
0: Diba? Finally.
1: Okay.
0: Okay. So, pakibasa, Attorney Carlo, meron tanong dito si Benji.
1: Galing kay Benji. Good day po, ma'am. Tanong ko lang po, sa minanang lupa ng tatay ko, tinayuan po ng bahay ng pinsan ko. Hindi naman po binayaran. At hindi rin po nililipat pa sa pangalan ng tatay ko. Patay na po kasi ang tatay ko. May habol po ba kami? Thanks po. O ganito, Benji. Hindi sa akin malino kung sino ang may-ari nun kasi hindi nakapangalan sa tatay mo. In-assume ko na lang na baka pag-aari ng lolo mo. Now, kung tinayon ito nung isa sa mga tagapagmana at hindi pa nasa-subdivide yung lupa ng lolo mo, merong karapatan na magtayo ng bahay doon. Pero hindi ko naman sinasabi na wala kayong karapatan. May habol pa rin kayo doon. Now, kung matutukoy talaga na para sa inyo yung lupa na to at minana talaga ng tatay mo to, hindi lang napapatituluhan sa tatay mo, makiklaim nyo ulit to kahit na nakatayo pa doon yung bahay ng pinsan ninyo. Pero kailangan nyo magsampa ng kaso sa korte. Ang tinatawag na kaso dito ay isang complaint for recovery of ownership partition. So, kailangan mapasa inyo muna, mapatituluhan at matukoy kung sino talaga ang may-ari ng lupa na yun kasi mana ito eh. Malamang sa hindi, meron ding karapatan ng mana yung pinsan mo na nagtayo ng bahay doon.
0: Okay, may tanong si Marisa. Yung anak ko po nung isang araw ay kinuha ng barangay tanod at may nagre-reklamo daw po. Ang dahilan po ay may nanakawan po na tindahan at ang anak ko po ang itinuturo ng dalawang bata. Sila daw po ay inutusan ng anak ko na kunin ang pera sa tindahan. Pagdating po sa barangay, ibalik na lang daw po yung nawalang pera na 15,000 o pwede na daw po 10,000. Pinapahingi din po ang anak ko ng tawad. Nanindigan po ang anak ko na kahit makulong na lang siya kaysa magbayad at umamin sa di niya ginawa. Kung magbabayad daw po siya, nangangahulugang ginawa niya. Tama po ba na makulong ang anak ko na di pa napapatunayan na siya nga po ang nag-utos sa mga bata? Tama nga po na may record ang anak ko, pero adik po, di po magnanakaw. O, di ba? May linya si Marisa. Hindi adik ang anak niya, pero hindi magnanakaw. O, di ba? Ito kasi ang hirap ng mga turuturuan, no?
1: Ito, mali yung ginawa ng barangay tanod. Kasi ang lumalabas dito, nangyari na yung pagnanakaw at merong dalawa na nagturo na ang nagnakaw raw o nakasabwat raw nila sa pagnanakaw ay yung anak ni Marisa. So hindi nakita nung tanod na nangyari yung krimen sa mata nila.
0: Sa atin po,
1: nila.
0: Under po sa constitution natin, no? Hindi ka po pwedeng maaresto without a warrant of arrest. Tandaan nyo po yan. Kung may kumatok sa pintuan nyo at aarestuhin kayo, hindi po pwede yan. Hingin nyo yung warrant of arrest. May exceptions po yan, pero hindi po hulog to sa exception.
1: Oo.
0: Iba yung exception sa harap mismo ng polis. O, tanod, nakita, ginagawa mo krimen.
1: Sa harap
0: yun,
1: niya
0: pwede
1: mismo,
0: yun.
1: Hindi yung ikinuwento lang.
0: Alam nyo ba, even private citizens tayo, pwede tayong mag-aresto.
1: Kung sa harap po natin, nakita natin may krimen na nangyayari.
0: Pero itong mga ganito, tinuro ka, kailangan nila ng warrant, kailangan dumaan ng proseso yan. So, hindi pwedeng basta-basta na ganun lang tinuro ka.
1: So, Marisa, yung pagkukulong sa anak mo ngayon, ito ay illegal detention. Kasi
0: hindi siya pwedeng pakulong.
1: Pwede ipakulong. Sabihin mo, palabasin na siya dyan. Kung hindi, magsampa ka ng kaso.
0: Tama nga naman, di ba? Addict lang naman, di magnanakaw. Hindi naman porket addict Pero baka maganda namang sabihin mo na rin sa anak mo, huwag na mag-addict-addict rin, di ba? Kasi mas maganda yon, hindi ka addict, hindi ka magnanakaw, di ba? Kasi syempre, mahirap talaga ang mga sitwasyon, no? Kasi mapapaisip ka paminsan, bakit tinuro yung anak mo? Diba? Ano bang ano ba to? Kasi paminsan para ba tong teleserye na may pakay yung dalawang bata o yung shop owner para makitilang kayo ng 10,000. So tingnan mo mga ganun. Pero paano kung wala? Mag-iisip ka bilang magulang eh. 'Di ba? Kasi ang hirap po kasi pag-addict, medyo talagang kung ano-ano rin naman nagiging reasoning. So tingnan mo rin na kasi kung totoo 'yan, mas magandang i-areglo nyo na lang.
1: Oo.
0: Diba? Kaysa magkakasuhan tayo. Okay, may tanong si Claire.

0: May basa?
1: Sabi ni Claire, good morning po, attorney. Hingi po sana ako ng payo. Nung buhay pa po kasi ang nanay namin, may inaplayan po siya na lupa. Pero matagal po pala ang proseso. Nabanggit po niya noon na meron ding nag-apply dito, pero nauna po siyang nakapag-apply. Yung pangalawang nag-apply ay nagtatrabaho po sa assessor sa munisipyo. Matagal na po yun, pero ngayon po naghahabol po sila ng pirma naming magkakapatid para daw po makapagpa-title sila. Maari po bang may habol po kaya kami sa lupang yon na magkapatid? Salamat po sa sagot.
2: Attorney Carlo, ang hirap talaga pagka kalaban mong tatrabaho sa munisipyo.
1: Oh, siyempre, may access yan sa, ano,
2: alam
1: sa
2: mo
1: records.
2: Alam mo na tayong Pilipino, diba?
1: Tsaka ang dami pong nangyayari sa munisipyo na
2: yung... magic.
1: Hindi lang magic. Pati yung mga lehitimong registration. Kumbaga po, kung meron pong humahawak ng registration, sila po yung mga nagtatrabaho sa munisipyo. Pero yun, Claire, ito yung kaduda-duda dito sa hiningi sa inyo, hinihingi yung pirma ninyo. Kasi, unang-una ha, hindi ko sinasabi na dahil nag-apply yung nanay niyo at nauna siya eh sa kanya na yung lupa. Hindi ganoon. Ang pag-a-apply kasi dumadaan ito sa proseso, ini-evaluate ng government ng NHA tapos ina-award base sa kwalifikasyon. So hindi dahil nauna nag-apply eh siya na kagad. Ang tumatak sa utak ko dito eh kung merong pangalawang nag-apply at sa kanya na award, bakit kayong magkapatid hinihinga ng pirma? Kasi hindi naman kayo labas kayo dyan eh. Tapos, ibig sabihin, malamang sa hindi, yung nanay niyo yung nagtagumpay na ma-awarda ng lupa. Tapos, yung pinapapirmahan sa inyo, baka waiver nung karapatan ng nanay ninyo. So, busisiin nyo na maigo kung anong dokumento yung pinapapirma sa inyo. At pinakamahalaga, alamin nyo yung actual na status ng application ng nanay ninyo. Kasi, dun lang natin masasagot kung ano talaga yung karapatan ninyo dun sa lupa na ito. Kasi, award ito ng gobyerno. Yung gobyerno rin na magde-determine kung sino ang may-ari.
0: Okay. Merong katanungan naman dito si Mary. Tanong ko lang po, may nakautang po kasi sa akin. Ngayon po di na sumasagot sa chat at tawag. Magti 3 years na po. Tanong ko po, if po ba magkaiba kami ng barangay at bayan, pwede na po ba akong diretso sa korte para mag-file ng small claims? At pag po ba habang nangungutang eh, nangako po siya na magbabayad, siya pagkakuha ng loan ng kabit niya tapos wala naman pala, ito po ay matatag na panlulukot. Pwede po ba siyang kasuhan ng estafa? Dami niyang tanong ni Mary. Mm-hmm. Sa unang katanungan mo dito, no, yung magkaiba naman kayo ng bayan. Tandaan nyo, kailangan lang po magbarangayan kung parehas kayo ng city.
1: Mm-hmm.
0: Kung magkaiba po kayo ng city, okay na po yan. No? Pero bago ang lahat, pagdating po sa utang, bago mag-file ng small claims, kailangan magpadala ka ng demand letter. Diba? Demand muna na pinapabayad mo siya.
1: Isa po yung sa requirements.
0: Tapos po saka ka mag-file ng small claims.
1: Pero pwede.
0: Regarding the second question, Attorney Carlo.
1: Hindi to estafa, Mary. Kasi parang sa basa ko dun sa binanggit mong kwento, talagang civil claim lang to para dun sa hindi nabayaran ng utang. Para kasi maging estafa, kailangan merong panluloko na moving cost. Yung pinakadahilan kung bakit ka pumasok dun sa transaction na to. Ang pinaka best examples nito, mga peking dokumento, pineking requirements, yun, pwedeng estafa yun. Pero kasi bukod dun sa pangako niya na mangungutang siya sa banko, syempre, pinautang mo siya dahil sa pangako niya na magbabayad siya. So, dun pa lang, hindi yung pangungutang sa banko ang primary cost, tingin ko. At syempre rin naman, malay ba natin, baka sumubok siyang mangutang tapos hindi natupad. So, hindi rin mangyayari yung panloloko na yun kasi hindi naman niya control kung bibigyan siya ng utang o hindi. Civil claim ito, klarong-klaro, pero hindi ito estafa na gusto mong i-file na bilang criminal na kaso. Parang nawala yata tayo online na.
0: Hindi ah.
1: Ah, well.
0: Ikaw lang siguro, baka hindi siguro ka nagbayad ng internet
1: ko, ano?
0: Okay. Attorney Carlo, pakibasa ang tanong ni MT.
1: Oh, galing kay MT. May kasunduan po yung kinakasama ko at yung ex niya about sa sustento. 900 kapag kumpleto, pasok, 500 kapag kulang. Wala na pong trabaho ang kinakasama ko. Obligado pa din po ba kaming magbigay ng 500 kahit wala siyang work? Or pwede po bang mababaan? Maghahanap pa lang po ulit ng trabaho.
0: Okay, MT. Under po sa family code natin, ang suporta po ay nakabase sa pangangailangan ng nanghihingi at kakayanan ng nagbibigay.
1: Yes.
0: So kung ang nagbibigay ay walang kakayanan, tulad ng boyfriend mo na walang trabaho, hindi siya pwedeng maobliga magbigay ng sustento. Kasi wala nga, zero eh.
1: Oo.
0: Tapos, kumbawa, nakakuha ng trabaho, mababa sweldo, di ba,
2: nag-a-adjust po. Kasi ang support po, ang amount, hindi po final yan. Provisional palagi yan kasi nakabase nga yan sa two factors.
1: Oh, kakayanan at pangangailangan. So, nagbabago po yun.
2: Kasi, di ba, common sense lang naman, Tony Carlo. Kung walang trabaho, anong iabot?
1: Oo.
2: Hindi naman ini-envision po ng family code na mag-suporta ka to the point na
1: magugutom ka.
2: Gutom ka at wala ka ng pera.
1: Hindi po ganun ang batas, hindi rin po ganun ka-cruel ang batas po natin.
2: So, at tandaan niyo po girls, ang suporta po sa anak ay pareha sa nanay at tatay, okay?
1: Yes.
2: So, hindi po obligasyon lamang ng lalaki ito. Obligasyon, parehas. Siyempre, sino bang gumawa ng bata?
1: Dalawa sila.
2: Diba? So, parehas kayo nagpakasaya, parehas din kayo may obligasyon doon sa bata.
1: Okay,
2: Attorney Carl, pakibasa next question.
1: Galing kay Jethro, attorney, kapitbahay po namin, nagpasukat ng lupa at bahay. Lumagpas daw po yung bahay namin sa kanilang lupa nung sinukat. Attorney, nauna lang po silang magpasukat. Pwede po bang sukatin ulit ito? Kahit na ito ay nasukat na, baka po kasi nagkamali yung nagsukat. O naman, Jethro, hindi obligasyon at hindi rin karapatan na tanggapin yung survey. Survey kasi ginagamit para pasukat yung meets and bounds ng lupa. Now, kung hindi kayo satisfied doon, kailangan nyo talaga magpa-survey para alamin kung tama yung pagkakasukat ng bahay at lupa or hindi. Para rin malaman kung lumagpas sa boundaries yung bahay ninyo doon sa lupa nila. Pero yun nga, hindi obligadong tanggapin ninyo yung sagot na nahanap nila.
2: May tanong si Judy. Ano pong pwedeng ikaso sa mga taong nagbe-brainwash sa anak ko? Wow.
1: Brainwash.
2: Ano ba yan? Ikaw magbigay na yung payong legal. Pero ako ha, maganda bilang magulang, no? I-pull out mo yung anak mo sa ganung sitwasyon. Na nabibrainwash siya. Alala ko dati noon, panakot sa akin ng nanay ko. Kasi pag mabarkada ako Sa kanya, pag ako hindi sumunod sa mga utos ng nanay ko, ay padadala niya ako sa probinsya. Ipapatapon niya ako sa Davao Oriental. Alala ko dati yun. Siyempre, di ba, takot ka, ayaw mo mawalay sa mga kaibigan mo. So, nagbe-behave ka. But anyway, sa mga ganyang sitwasyon, kasi there are people who exploit minors, no? Kasi, paminsan yung mga bata, hindi, aminin nyo, bata rin tayo dati. Di ba, parang andali nating mapabilog.
1: Mm-hmm.
2: Andali nating maniwala.
1: A folly of youth, kasi hindi naman natin alam kung sinong papaniwalaan natin.
2: Tsaka yung hindi pa nga hulma talaga ang pag-iisip. Hindi pa buo. Hindi pa rin na nasubukan ng panahon. Tayo iba yung experience kasi na kahit nga matanda na tayo, Attorney Carlo, di ba, nagkakamali pa tayo. Paminsan, we learn it the hard way. Dahil pagka pinili natin ng isang desisyon sa buhay, yun pala mali. So, next time, alam natin, hindi na, di ba? Pero yung bata kasi limitado yung mga experiences niya. So, hindi rin mabuti siya mag-desisyon para sa sarili. So, anyway, legally, Attorney Carlo.
1: Well, civil yung kaso na pwede mong isampa, pero hindi ko ina-advise na gawin mo to. Ito kasi yung pinakamadali. Ikaw yung may parental authority. Tanggalin mo na lang yung bata, yung anak mo doon sa sitwasyon na gano'n. Meron kang karapatan na pagbawalan yung anak mo na lumapit sa mga tao na to at pwede mo rin silang pigilan na lumapit sa anak mo. Karapatan mo to bilang magulang, bilang isang tao na may parental authority sa kanyang anak. Pero meron nga kayong tinatawag na alienation of affection. Pero medyo malayo yung remedy. Ang pinakamalapit talaga na remedy, pinakamaganda, defensive at proactive. Yun. Pagbawalan mo yung anak mo na huwag lumapit dun sa mga tao na sumusubok mag-brainwash sa kanya.
2: Ang hirap, no? Ang hirap rin maging magulang kasi sa totoo lang kayo mga bata, akala nyo, lumantay dyan eh. Kala natin yung mga magulang natin kontrabida. Di ba? Parang kontrabida sa buhay natin, sa kaligayahan natin. When in fact, dahil nga dumaan na sila sa buhay, alam na nila yung consequence, talagang para sa kabutihan naman natin ang gusto nilang mangyari. At least majority of the parents, Attorney Carlo.
1: Ang gusto ng mga magulang talaga, a better version of themselves. Mas magaling, mas matalino, mas successful. Yan naman ang hinahangad palagi ng magulang sa kanyang mga anak.
2: O kaya, di ba yung linya nila, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Totoo naman kasi yun actually. Ayaw namin i-commit nyo yung mga mistakes na nagawa namin. Kasi nagawa na namin, alam naman paulit pa namin sa inyo. Lalo na alam nating masakit, di ba? Yung mga ibang mga mistakes na pinagdadaanan. So, pakinggan po natin ang mga magulang natin. I think Attorney Carlo, meron ding may malaking crisis na nangyayari na parang iba rin kasi yung pagdidisiplina sa bata. No? May iba kasi hindi dinidisiplina yung anak. Kaya paminsan nagkakaroon ng problema. Kasi alam nyo po may effect yan sa paglaki nila bilang citizens pag hindi na didisiplina. Alala mo tayo nung panahon, ako tingnan lang ako, nakukuha ako sa tingin eh. Ganun ako eh, parang sabi ko rin sa mga anak ko, makuha kayo sa tingin. Yung alam nila eh, pag tinignan ko ganun, tigil na yon. Ngayon yata
1: dapat
2: parang...
1: Dapat may ganung klaseng, hindi lang takot, kundi respeto na ayaw mong magalit yung magulang mo sa'yo. Dapat ayun. Ganun eh.
2: Eh kasi alam nyo, dahil nga may cable TV, mayroong internet, yung pinapanood natin, yung ginagaya natin yung mga Amerikano, di ba? Yung mga sa West, mga puti.
1: Pinagbabagsakan ng pintuan. Ano?
2: Oo, alam mo, grabe po yung mapanood ko, yung parang sisigawan yung magulang. No! Don't come into my room. No, sabi ko sa mga anak ko.
1: Get out, di ba? Pinapalabas ng kwarto.
2: Pag napanood natin, yun, sabi ko sa mga anak ko, subukan mo talaga gawin sa akin. Sinasabi ko sa'yo, makakatikim ko, subukan mo talaga. Kasi... paminsan, di ba, pag hindi nila alam, akala nila tama yun.
1: Oo.
2: Which is, hindi po tama yun, no? Alam mo, kung alam nyo lang po ang paghihirap ng magulang sa anak. So, dapat po, at least yung respeto po, hindi nawawala. Okay. Okay, Attorney Carlo, pakibasa ang tanong ni May.
1: Galing kay May. Nangaliwa ang asawa ng mag-abroad. Nagsama sila ng Janet niya bilang mag-asawa sa ibang bansa. Ngayon, nanggugulo ang kabit sa mga anak ko at nagsesend ng kung ano-anong video na magkatabi sila sa higaan, nagkakatroma tuloy ang mga anak ko. Pero ang sabi ng asawa ko, matagal na silang hiwalay ng kabit. Naghahabol na lang ito kaya nanggugulo. Ano po ang maipapayo nyo na magandang gawin, attorney? Salamat po. May, tingin ko, child abuse ito.
2: Oo naman.
1: Child abuse na child abuse ito. Isipin mo ba naman, tapos na kasi yung relasyon nila. Fine, nagkamali yung lalaki. Klaro naman yun eh. Pero walang karapatan at hindi dapat ginagawa nung kabit yung pagpapadala ng kung ano-anong mga litrato sa mga anak na nakaka-apekto sa kanilang paglaki at development.
2: Oo, yun naman yung pakay nun eh. Oo. Ang sama naman ng kabit na yun. Di ba, ginamay mo yung mga bata.
1: Oo, mga bata pa, di ba?
2: Maintindihan ko pa kung inaaway mo yung legal wife eh. Pero of course, mali din naman yung kasi kabit ka.
1: Mm-hmm.
2: Pero yung bata, dapat ina-out yan natin. Tayo mga matatanda, ina-out natin yan sa mga kung anumang ginagawa natin sa buhay.
1: Oo.
2: Di ba, ito parang ano eh, medyo... Alam mo, ang hirap din ah. Pag naka, may mga kilala kong ganyan yung... Ang hirap pagka nakatapat ka ng psycho. Ika nga nila, mga psycho ex. May ganun.
1: Mm-hmm.
2: Yung grabe, yung ano sila, yung talaga nag-i-stalk.
1: Oo, tapos maghihigante.
2: Naghihigante.
1: Now, hindi pa tapos yung advice ko, Attorney Nikki. Ganito, kasi sinabi ko sa inyo na tingin ko child abuse ito. Now, yung pruweba ninyo ng child abuse ay unang-una, yung mga pinapadala mga litrato at mga messages sa anak ninyo na wala naman siyang karapatan dapat kontakin. At pangalawa, yung reaction, yung pananaw at yung kung ano mang epekto nito sa anak ninyo. Pwede kayong magpa-evaluate sa ano, Women and Children's Help Desk ng PNP para makatulong na gumawa ng isang complaint affidavit. Ito yung magiging hudyat ng pagsampan ninyo ng isang kaso ng paglabag sa RA 7610 or Anti-Child Abuse Act ng Pilipinas.
2: Okay, may tanong si Kennelyn. Hello po, good afternoon po, attorney. Share ko lang po, may utang ako sa friend kong 10,000. Ngayon po, di ako makabayad sa due ko sa dahilan po na suspended ako sa work hanggang maalis dahil po sa pagtawag-tawag po nila sa manager ko. Ngayon po may nakapagsabi po sa akin at nakapag-send po sa akin na naipost na po ako sa Facebook kung ano-ano pong mga nabasa kong comment. Ano pong dapat gawin sa ginawa po nilang pagpo-post ng full name ko with picture po? At yung isang babae po doon, pinag-mention niya po mga friend niya para kumalat yung post. Ayan. Again, palagi po namin sinasabi, hindi po collection agency ang social media o Facebook. Kahit na may utang sa iyo ang isang tao at hindi nakakapagbayad, hindi po ito rason para mampahiya. Pag tayo po ay nag-post ng ganyan na kesyo may utang to nang nag-aano kayo sa Facebook, pinapahiya niyo yung tao at maari po kayong maging liable for cyber libel, which is pwede kang makulong na...
1: 4 years, 2 months, and 1 day. Hanggang 8 taon ng pagkakakulong. Dahil lang sa post na yon na hindi mawawala yung ebidensya kasi andun lang yun, screenshot lang katapat niyan.
2: Although ito, Kennedy, to on the other side, pakibayaran ng utang mo.
1: Oo.
2: Kasi kailangan po talagang bayaran ng utang. Pero hindi, ito naman sa iyong kaibigan, hindi naman po lisensya na namamahiya po ng tao porque hindi nakakabayad ng utang. Diba? Kasi... Kaya Attorney Arlo, hindi ako nagpapautang eh.
1: Oo nga, kasi...
2: Kasi nasisira yung pagkakaibigan eh.
1: Hindi lang yun, mayroong mga emosyon na lumalabas. Siyempre, yung pinag-utangan, yung creditor, nagagalit kasi hindi siya nabayaran. At,
2: tsaka ayoko yung ano, dati meron akong pinautang. Tapos nung naniningil ako, parang tas, ang hirap pag iniiwasan ka. Parang feeling mo ikaw yung nangutang kasi ginugost ka. Para kang ikaw pa yung makulit. Paminsan parang ikaw pa yung nakikiusap. So sabi ko, ay nako,
0: para wala nang hard feelings, bad feelings, or para hindi na mawala ang pagkakaibigan. Sinasabi ko talaga, hindi ako nagpapautang. Mm-hmm. So, wag na kayong ma-offend sa akin pagka ganun talaga sinasabi ko sa inyo. Kasi nababasa ko na yan eh. Masisira yung pagkakaibigan. Tsaka, marami rin po kasi akong ginagastusan. Marami akong tinutulungan. Kaya sabi ko, eh, pasensya na po. Kaya wag po mangungutang sa akin. Pagka mga nakikinig sa akin, kamag-anak ko, friends ko, huwag po kayong mangungutang sa akin dahil hindi po ako nagpapautang. Mm-hmm. Okay, may tanong naman dito si Len. Hello po sir, ma'am. Tanong lang ako tungkol sa birth certificate ng mga anak ko. Kasi mali po yung pangalan ko doon. Maayos pa ba yon? Saan po ako makakapagpaayos? Sana mapansin niyo ako. Okay, Len. Kung typographical error lamang, di ba? Typographical error lamang doon sa iyong pangalan na nakalagay doon. Halimbawa, Len, yung pala Lena, di ba? Maaring administrative correction yan, pupunta ka lang doon sa local civil registrar kung saan yung gusto mong pakorek. Katulad nito, yung sa birth certificate ng anak mo na doon yung pangalan mo, doon mo i-apply yung administrative correction.
1: Oo.
0: Pero kung significant po ito, hindi basta-basta, let's say.
1: Juan, diba? Magiging Joanna. Ano,
0: mahirap po yung kasi pinag-uusapan po dito kung sino yung nanay ng bata.
1: Kung ganun po kagrabe, kailangan po mag-file ng kaso at tinatawag po petition for correction of entries in the civil registry sa korte po ito dinidinig.
0: May tanong dito si Christine. Pwede po ba ako magsampa ng kaso sa asawa ko at sa kinakasama niya kahit nasa ibang bansa po sila? Yes, kung ito po ay vow C. Under Republic Act 9262, ang marital infidelity, ang pangbababae po ng isang lalaking kasal ay tinatawag po na psychological violence. At ayon po sa ating Korte Suprema, kahit nasa abroad, ginawa ang pangangaliwa ng lalaki.
1: Mm-mm.
0: Pero ang nararamdamang mental, emotional anguish ay dito. Sa babae, maaari pong mademanda yung iyong asawang lalaki ng vow C.
1: Isa po ito kahit sa mga exceptions po sa krimen. Kasi yung mga criminal laws po natin, pang Pilipinas lang po ito. Pero po yung vow C ay isa sa kaunti na mga krimen ng ating bansa po na pwede pong i-file kahit ang nangyari sa labas ng Pilipinas.
0: Okay, may tanong si Maribel. Attorney, tanong ko lang, kung anong ipwedeng ikaso sa dalawang taong nagsasagutan sa isang open forum meeting, yung nag-provoke ang nagpabarangay. Open forum. Ano ba to? Kasi kung barangay conciliation to, kung barangay ano, confidential po yan.
1: Oo, hindi kaso yun.
0: So wala pong criminal liability dyan kung nagsagutan kayo doon. Kasi yun nga yung purpose, mag-usap kayo.
1: Kahit magkasigawan, kahit ano pong mangyari doon, hindi po pwedeng gawin sa maski ano, gamitin yung ebidensya, yung mga sinabi at nasambit sa maski anong kaso po sa korte.
0: Kasi proceedings. Normal po yan, sa barangay conciliation, talaga nagkakasigawan yan. Paminsan po kasi sa buhay, paminsan gusto mo lang marinig ka. 'Di ba may ganun ako makilala. Gusto lang nila marinig sila. Maintindihan kung ano yung punto de vista nila. So kung ganyan sa barangay, walang liability. Kaya 'wag po kayong matakot pag nasa barangay ang kayong conciliation. Sabihin mo.
1: Mabilis na tanong lang.
0: Okay.
1: Ayan, sabi ni Mayet, good AM, ask ko lang po, wala po ba magiging problema? Wala siyang middle name. Wala naman. Walang middle name.
0: Ay, depende kasi. Kung wala talagang middle name.
1: Meron pong ganun.
0: Wala kasi pag ang isa pong...
1: Illegitimate po.
0: Ang bata ay illegitimate child, wala po talagang middle name po yon.
1: Walang problema doon.
0: Kasi apelido po ng nanay ang ginagamit eh. Hindi mo pwedeng gamitin yung middle name ng nanay, magmumukha sila magkapatid.
1: Wala talagang middle name. Tanggap yon, legal yon. Pwede yon.
0: Okay. Alright, mga katropa, sana po ay nabigyan namin kayo ng liwanag ngayong araw sa mga ilang usaping legal.
1: Mm-hmm.
0: Kung nabitin po, magtungo po sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram po ng Ang Buhay at Batas. Maraming salamat po. Muli kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
0: Para sa
1: Ang Buhay at Batas!
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: RJ Patro.
1: Hey. Hello. Hi. Aim high, Philippines. Pray for the best. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Your Honor, sir. Your Honor, please. Yan ang nauuso na ngayon. Your Honor. Your Honor, please. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Andito na po, RJ Patrol. On a Tuesday, July 7, 2026, 7-7. Aba, may mga discount o sale na ina-advertise sa online. Oh, kaya diyan pa sa ating mga department stores. 7-7. Aba, magkakamura kaya pag mag-sale. Sa kayo na Tuesday, second day, o mamaya ay magkakaroon tayo ng segue. Yung susunod, pangalawang araw, impeachment trial ni Vice, sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Iba'y na-impress sa first day performance, either ng prosecution panel o yung line of defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Sabi nga lang iba dyan, drama theatrics ang nangyari sa panig ng prosecution panel. Yung mga medyo mga facial expression pa talaga at saka medyo panggagalaiti or medyo parang alam mo na kapag abogado kasi nung ako'y nag-aaral ng abogasya may payo sa atin na kapag practicing lawyer ka na daw mag-aral ka na rin ng acting. Masanay kang sumama sa mga drama anthology or yung mga comedy performance. Paano ba mag-act na masaya, mag-act na malungkot, mag-act na nagsisympathize sa isang nalulungkot, nagluluksa. Ganun po, kapag abogado ka na eh, ang ano mo dyan eh, yung factor mo ay eh, maliban sa well-versed ka, familiar ka sa lingwahe ng batas, yung jurisprudence, the language of jurisprudence, sabi niya. Maliban doon, nilalatag mo yung, ini-invoke mo yung provisions ng batas, eh kailangan yung tindig mo, ba may dating ka. Tapos, specs and span, kumbaga. Tapos, yung facial expression, yung mga body language, dapat magaling ka rin sa mga ganon. Drama theatrics. Kasi to convince your judge, kasi yung judge ang kinukumbinsi mo kapag nagkaroon ng mga debate, ganon. Yung mag-judge sa inyong both parties, yung kabilang party, kumbaga. Eh, ang magro-roll dyan, yung judge, siyempre. Kung convincing, sabi nga ng commercial ng baterya, convincing ang yung nilatag na ano premise, o yung nilatag mo na provisions of the law na gusto mong sabihin to justify your side. O. Kasama po yan. Pero ang mas mabigat dyan na makaka-impress sa judge, nung panahon nag-aaral ako na abogasya, ay yung pagiging familiar mo sa mga provisions of the law. Walang, pati period and comma ay kaya mong i-quote to memory, ano? Quote to memory. Ay, talagang magaling ka. At saka yung kahandaan mo, kung ano yung battle strategy, legal strategy, hindi battle eh. Ano pala yun eh. Giyera pala yung battle strategy. Legal strategy ay talagang plansado at alam mo'y magiging convincing factor para yung judge ay makonvince na ikaw ay mas pwedeng kakampihan ka talaga pagdating sa dulo ng discussion. Ibig sabihin, nakuha mo yung punchline para makumbinsi mo yung judge mo. May report. Buwena mo ng report, Senator Raffy Tulfo, sinuportahan ng pagpapahintulot sa mga nakakulong ng mga senador na mag-monitor at bumoto sa impeachment proceedings. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
0: Sinuportahan ni Senator Judges Raffy Tulfo ang pagpapahintulot sa mga nakakulong na mga senador na sina Senador Dante Marcoleta at Chinggoy Ejercito Estrada na subaybayan at panoorin ang impeachment proceeding sa pamamagitan ng telebisyon at payagan din sila na bumoto. Para kay Senador Raffy, dapat na payagan sina Senador Chinggoy at Marcoleta na subaybayan ang proceeding sa pamamagitan ng TV monitor. Ginawa ni Tulfo bayag matapos maghain ng naunang motion noong May 11, 2026 na nagbumungkahi ng amendment sa Senate rules para payagan ng mga senador na lumahok o bumoto sa plenary session ng malayuan sa pamamagitan ng teleconference o video conference para sa justifiable reason na. Bukod kay Senador Raffy, nagpahayag din ng suporta dito si Senador Robin Padilla na payagan na mag-monitor ang mga nakakulong na senador sa impeachment trial at payagan din silang bumoto sa pamagitan ng makabagong teknolohiya. Magugunita na inalatag ito kahapon ni Senador Judges Alan Peter Cayetano na payagan sina Marcoleta at Chinggoy na mag-monitor at bumoto sa impeachment proceedings sa pamagitan nga ng telekonferensa.
2: I would allow siguro mag-monitor yung mga si Senator Chinggoy, Senator Marcoleta. They will be allowed na kahit man lang yung sa TV monitor. Para sa akin, I do agree with what Senator Alan Peter Cayetano was suggesting. Thank you.
0: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat Jojo Sikat sa update na yan sa Senado. Good morning Sir Angelo. Rick Orasyon, buhay naman nung nasa group chat natin. This is RJ Patrol. Thank you for support. Rick Orasyon, Ma'am Ina Gray, good afternoon dyan sa Melbourne, Australia. Ma'am Ina, thank you for your support. Angelo Ridaha, first Tuesday of July. Tukayo, Kuya Angelo D.V. Almonte. Bukas simbang baklaran. Oh, eh malayo ka, malolosbulakan ka, Angelo. Tumatawid ka sa baklaran para magsimba. Napaka-relihiyoso mo. Ha? Si Jaime Samoya Bernante, good one. Buti pa, Sir Angelo, si Senate President Gatsalian, may bodyguard na senador pa. Presiding judge senator pa. Kakaiba. Good morning, tropang RJ Patrol. Sino ba ang nakuryente, Season o Luis Tro? Mahaba-haba pa yung mga ano na yan, balitaktakan, talakayan, at saka yan, palitan ng diskarte, strategy, legal strategy. Nabanggit ko yung theatrics, yung drama-drama, yung kita mo. Si ang nagdadrama, parang nakikita kong talagang gustong magkumbinsi para sa konting kadramahan ay si prosecution panel chair, ang head nila si Batangas Congresswoman Jervie Luistro. Si ano ang nakikita ko, well versed, very familiar sa mga ini-invoke na provisions of the law, si Attorney Sheila Season. Season versus Luistro, ganun. May ganun, sa pula, sa puti. Ganun. Back up ni Congresswoman Luistro. Diyan si Congressman o Representative Chel Diokno. Oh, joke no yan, ha? No joke, ha? Oh, nandiyan si Laila De Lima, representative mamamayang liberal. Nandiyan si sino pa? Yung palaging humaharap sa media, parang nakikita nating masyadong ano, masyadong all around, yung throwing himself all around, si Lanao Congressman Adyong. Eh, sabi, ikaw, mas pogi ka kay ano, kay may mga ganon. Huwag naman nating, you know, discriminate. So, ikaw ang palaging lumabas. Ang problema, kung may laman yung sinasabi mo sa media, o naglalabas ka ng mga statement ng inyong grupo, ang problema, supot naman. Medyo may counting, well, wanting, kumbaga, sa English. Sorry, ah, to say. Medyo mapapapitlag ka, eh, kakamot ka sa ulo kapag may mga sinasabi si Congressman Adyong. Parang ano, para lang, basta lang may masabi. Oh, kahit na walang masyadong sense, di po ba? Siguro, aral yan sa mga pamahiin sa probinsya, eh. Oh, may mga kilala akong ganun, galing probinsya. Kahit walang katuturan yung sasabihin sa isang forum, ha, sa isang meeting, tataas ng kamay. O kaya, iduduplicate lang yung sinabi ng iba. Tataas ang kamay, gustong magsalita. Ibig sabihin, para lang, siguro, yung lihilihin nila, yung parang, para lang masabing, andiyan ka, importante ka, mahalaga ka dyan sa meeting na yan, dahil may sinabi ka. Para sa akin, waste of time yun. Pag wala namang sense yung gusto kong sabihin, tikom ko na lang bibig ko, yun ang aking ugali. Samantala, 620 empleyado ng LGU Infanta sumailalim sa biglaang drug test. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
3: Muling nagsagawa ng surprise drug test ang pamalambayan ng Infanta Quezon kung saan 620 empleyado kabilang ang mga permanent contractual at job order personnel ang isinailalim sa pagsusuri bilang bahagi ng kampanya laban sa illegal na droga. Isinagawa ang aktibidad sa pakipagtulungan ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak na nananatiling ligtas at drug-free ang kapaligiran sa loob ng lokal na pamahalaan. Pinangunahan ni Mayor L.A. Ruanto ang operasyon at nagbabalaan na ang mga empleyadong hindi makikilahok ng walang sapat na dahilan o kakulang travel order ay maaaring maharap sa administrative action. Ayon sa alkalde, bahagi ito ng pagpapatupad ng Executive Order No. 10 Series of 2025 na nadideklara sa LGU Infanta bilang isang drug-free workplace at nagpapatibay sa kampanya ng pamalambayan para sa isang ligtas, maayos, malusog na lugar ng trabaho. Nagpapasalamat naman si Police Major Fernando Credo sa patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan dahil aniya ang pagpapanatiling malinis sa hanay ng mga kawani ay mahalagang hakbang sa pagpapaigting ng peace and order at mas epektibong paglaban sa kriminalidad sa buong bayan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. May inihanda akong word for the day, for today, Tuesday, July 7. Ang word ko ay compliant. Compliant, spelled C-O-M-P-L-I-A-N-T. Compliant. Compliant or compliant is an adjective that describes someone who willingly obeys rules or yields to others, as well as products, systems, or procedures that meet specific laws, industry standards, or technical specifications. Compliant. Hindi niyo ba napansin na yung impeachment court? Sa tingin niyo ba nag-comply ang Senado sa or nag-conform or nag- adapt or nag-obey ng itinatakda ng saligang batas, constitution. Sa tingin niyo ba? Di po ba? Nasa constitution yun eh. Na ang isang impeachment court, kapag ang impeachable official ay lower than the president, dapat ang Senate President ang mag-preside. For that matter, si Senate President Sherwin Gatzalian. Sabi naman ng ibang pilosopo, di ba Senate President din naman si Chis Escudero? Tapos na ang term niya bilang Senate President. Actually, siya yung nakaupong Senate President nung ma-declare ng Supreme Court yung unang impeachment case ni Vice President Sara Duterte na void ab initio. Void from the very beginning, ibig sabihin nun. Siya yun, Senate President Chis Escudero. Pero ngayon, ang Senate President ay si Sherwin Gatzalian. Oo, nakalikom sila ng 13 votes dahil tumalon sa bakod nila si Chis Escudero at saka si Joel Villanueva. So, naging Senate President, nasimento ang pagiging Senate President ni Sherwin Gatzalian. Eh, pero tinatakta nga ng konstitusyon. Unless the president is being impeached, yung presidente na ayon din sa saligang batas na Justice of the Supreme Court ang magpipreside na. Presidente na po kasi yan eh. Dito naman sa impeachment case ng lower official from the president, mga impeachable officials of the government, ang pagkakaintindi natin dyan, mag-abang kayo. Subject to review yan ng Supreme Court. Ibig sabihin, kapag nagkaroon, naglabas ng verdict, ng ruling, ang impeachment court ng Senado sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, hindi natin maialis na re-reviewin yan. Re-reviewin yung pagkakadeklara kung guilty or acquitted ang Vice President of the Philippines. Re-reviewin niya ng kataas-taasang hukuman. At siyempre, yung sa sigla or pagka-agresibo ng bawat party sa magkabilaan, sino man ang matalo? Prosecution panel o itong defense panel ng Vice President? Siyempre, sa intense aggressiveness nila, involvement, ay tiyak. Pagkatapos ng ruling, kung sino man yung talo, malamang mag-aakit ng petition yan sa Supreme Court. Mahaba proseso. Kapag dumating sa puntong, dumating sa dulo yung impeachment at magkakaroon ng mga decisions, malamang sa malamang, eh, kung sino yung talo, pikon. Talo, pikon. Magsasampayan ng petition sigurado. Sasabihin, magko-question na naman yan. Sino ba napikon dun sa unang impeachment case ni VP Sara? Si former Senate President Tito Soto. To the point na ang basing sa kanya, oh, araw-araw. Napansin nyo ba noon? Nung sinasabi niyang nag-overreach ang Supreme Court kasi Supreme Court falls on the judiciary. The three branches of the government, executive, yan ang administration, judiciary, Supreme Court and the courts, Department of Justice, Ombudsman, Sandigan Bayan, at legislative. Legislative, yan yung Kamara de Representante at Senado. So, ganun yan. Huwag tayong pakakampante. Kasi pwede pa yung ma-reverse. Kung halimbawa, sa atin, sa aking pananaw, prove me if I'm wrong. Kapag inano mo, kinunvict, hindi acquit, convict mo si Vice President Sara Duterte, kinunvict mo of impeachment to remove her from her office as Vice President of the Philippines. Malamang sa malamang, pag ni-review ng Supreme Court yan or meron silang petition sa Supreme Court na inihain, ultimately, magro-rule ang Supreme Court sa ruling ng impeachment case. Yun lang. Pero dito sa nababanggit kong word for the day ay na-compliant, ay mukhang hindi nag-comply ang Senado dahil ang Senate President, si Sherwin Gatzalian, ang ginawang presiding officer ng impeachment court, si Senator Chis Escudero. Sinasabi ng saligang batas, dapat ang Senate President. So, para makalusot sila, magkatabi. Ngayon, sabi nga ni, sino to? Sabi ni Jaime Samoyo Bernante, good one. Si Senate President Gatzalian, may bodyguard. Presiding judge pa. Chis Escudero, kakaiba. Tama ang obserbasyon mo, Jaime Samoyo Bernante. Sa pang-update sa Senate, dalawang NBI agent pinahaharap ng impeachment court sa paglilitis. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
0: Ipinasuspenda ng Senate Impeachment Court ang dalawang NBI officials para paharapin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinag-utos sa Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Escudero ang pag-i-issue ng subpoena ad testificandum kina NBI Barm Regional Director Jeremy Lotok at NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong. Ang dalawa ay kasama sa listahan ng mga witness ng House Prosecution Team na nakalinya para humarap sa linggong ito. Sina Lotok at Kalilong ay tetestigo kaugnay sa Article 4 o yung pagbabanta ni Vice President Sara na patayin sina Pangulong Ferdinand Pombo Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod dito, pinasusupena rin ang mga bank managers ng siyam na bangko at ang mga dokumento, book records, electronic data, communication at information kaugnay sa mga accounts, deposit, investment, cash, loans, safety deposit at iba pang financial transaction ng mag-asawang Attorney Manscarpio at Vice President Sara. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bantilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Natatawa ba? Natatawa ka ba, Jaime Samoya Bernante? Pag nakikita mo yung picture dyan o video, nasa kanan si Senate President Gatzalian, nasa kaliwa si... pero may hawak yata ng pamukpok silang dalawa. Tinitingnan ko yung pamukpok gavel. Siyempre, pag presiding judge ka, wala kang pamukpok. Diba? Pag magro-roll ka, so ordered, gaganon ka Yun nga ang abangan natin, paano yung ganun pag medyo may mga major or initial decisions ang impeachment court. Kung hihingi pa ba ng clearance si Presiding Judge Chis Escudero sa Senate President. Siyempre si Ambos, Senate President Nasa kanan siya Sa military, ganun din po. Kapag magkasama sa pasamasid, pass in review ang dalawang opisyal, usually ang senior ay nasa kanan. Nasa kaliwa yung junior. So, paano yan? Paano yan pag may mga initial decisions? Medyo... Parang ano asiwa. Asiwa tingnan. Dalawa yung nakaupo. Isang korte lang po yan. Dalawa yung nakaupo sa bench, kumbaga. Di ba? Pag yung sa regular courts, ang tawag nila sa upuan ng juez, bench. Di ba? Pag sasabihin ng judge, counsel approach the bench. Ibig sabihin, papalapitin doon sa kanyang mesa ng judge yung abogado or the witness. May I examine the witness, approach the bench. Gaganon ang judge. So, dalawa. Kikita natin dalawa. Kaya nga parang kengkoy, ano? Parang kengkoy. Hindi sa pagpupula kay Senate President Gatzalian, parang ano siya eh? Kalabisan eh. Parang hindi na siya dapat umupo doon. Kasi wala rin naman siya masyadong ano eh. Parang wala siyang papel eh. O kita mo parang nagbibisi-bisihan, nagbabasa-basa, ganun-ganun. Wala naman talaga siyang halos papel. Nagkataon lang ang title niya ay Senate President. Na sinasabi ng saligang batas, siya dapat ang presiding officer. Ang problema, hindi siya abogado. Yun lang. So, yung conduct of being a presiding judge, eh, mukhang hindi niya kaya, hindi niya alam. Break muna tayo sa Tuesday episode ng RJ Patrol. Oras, impunto alas 10:30 ng umaga.
4: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
5: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
4: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
5: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
6: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
9: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patro.
1: Alas 10:33 na po ng umaga dito sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. All right, House Prosecution Panel

0: So, ayon kay Barker, malagang nabuksan ang paglilitis sa Senado sa kabila ng mga naunang hakahakang hindi ito matutuloy. Anya, hindi ang pinakamahalagang pangyayari sa unang araw ng impeachment trial at hindi kung sino ang nakakalamang sa magkabilang panig. Nilinaw rin ni Barbers na bagamat pinabalik ng impeachment court sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahon na naglalaman ng mga tax records, hindi nito nawawala ang halaga ng mga ito bilang ebidensya. Anya, maaari pa rin ihain muli ng prosecution ang naturang mga dokumento sa tamang yugto ng pagdilitis habang nagpapatuloy ang paglalatag ng iba pang ebidensya upang suportahan ang mga articles of impeachment. Ako si Gang Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Malapas. Call a friend, ha? Ang prosecution panel, hindi yata abogado si former Congressman Ace Barbers. At ang pagkakaintindi ko, hindi na siya congressman, ano po? Talagang ang kaso ay call a friend. Oh. Kasi dati siyang chair ng Quadcom hearing, committee hearing diyan sa Kamara de Representantes. Ang pagkakaintindi ko, hindi na siya congressman, di ba? So, ang tawag sa kanya, House Prosecution Panel Advisor pala yan. Nagkaroon ng misspelled. Kaya hindi ko mababasa kanina. Advisor pala yan. So, advisor pala si former Congressman Ace Barbers na lang. Advisor o ano, consultant? O, yun nga, call a friend. Eh, kasi nakahanay siya sa presidential table, ha? Na dapat mga congressmen and congresswomen ang nakaupo. Oo. Bakit kinuha pa siya? Anong dahilan, di ba? Meron ba siyang appeal? Meron ba siyang karisma to begin with para magkaroon din sila ng parang plus factor? Parang gusto nila sabihin, maghakot tayo na medyo pogi sa ating lineup para naman kahit papaano may presentasyon tayo. Di ba? May bias kaagad eh, may discrimination kaagad sa sabihin. Oh, ikaw ang humarap ng humarap sa media, sabi kay Adyong. Kasi good looking ka kahit papaano baka makakats ng attention. Ang problema, ang taong bayan tinitingnan kung anong sustansya ng sinasabi mo. Kung ano yung context ng yung mensahe, yung pahayag mo. E kung wala naman talagang ano, sabi ni Ma'am Ina Gray, hindi naman si Congressman Adyong ang pinatutungkulan ni Ma'am Ina Gray nung araw. It's a waste of time watching si Ping Lacson naman ang sinasabihan niya noon. Dito, kung minsan walang katuturan yung mga sinasabi, yung sino yung mga member ng prosecution panel, si Chua, si Adyong, sino po yung mahilig magkwento ng parang ano lang, basta lang may masabi. Terry Redon. Oh. Biro mo, out of the blue, aba, kinuha si ano? Kinuha si Ace Barbers. Eh, hindi na siya congressman eh. Hindi na congressman si Barbers. So, bakit? Bakit ga? Oh. Anyway, akit tayo sa Baguio. Punta tayo sa Cordillera Administrative Region. Welcome natin ang ating panauhing pandangal for today's episode ng RJ Patrol. Walang dilit iba kundi si Jonathan Llanas, Public Relations Officer 1, Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region. Magandang umaga, Jonathan.
2: Hi. Good morning, Kuya Angel. And of course, ayun nga, baka nagpapakinig. Tayo nga ngayon ay nandito sa Banggen Abra sapagkat mula pa actually kahapon at nagtatagal tayo hanggang sa Biyernes sapagkat pasalukuyan ng mamamahagi ngayon

0: hanya kagawaran agrikultura dan cash assistance para sa mga RSB, registered farmer and fisher folk sa ilalim ng registry system for basic sectors in agriculture. Ito, Kuya Angel, ay mula sa tanggapan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng programang Presidential Assistance for Farmer and Fisher Folk. Kung saan, kaya kahapon, 4,132 na mga beneficiaries mula sa bayan ng Bangged, Tayum at Peñarubia ang nakatanggap ng tig 2,325 pesos each.
1: Uy,
0: ito ay sumatotal ay nasa 9.6 million yung na-expect kahapon. Ito ay gagamitin ng ating mga magsakat mga isda para pambili ng kanilang farm inputs o yung kinakailangan sa kanilang mga fishman, halimbawa sa mga mga isda. Mm-hmm. Or kung di naman yung kailangan doon sa kanilang tahanan, ito actually ang assistance ng Pangulo. Mm-hmm. Dahil doon sa epektong idinulot noong recent oil petroleum crisis na kung saan sa nga sa dahilan ay tumaas yung presyo ng mga farm inputs. Kanya't ito ay kumbaga para maibalik lang kahit bahagya yung kanilang nagastos noong panahon ng oil crisis. Ngayon, sa second day naman, Kuya Angel, meron tayong anim na munisipyo naman. Itong La Paz, Danglas, Pidigan, San Quintin, Langiden at Lagayan ang mga munisipyong nandito ngayon aabot sa 4,620 na mga farmer beneficiaries and fisher folk ang nandito at ito ay aabot ng umigit sa 10.7 million. Ang kagawang na agrikultura ay magtatagal dito hanggang sa Biyernes sa Kuya Angel para servisyan yung ating mga lowland areas ng Abra. At sa susunod na linggo naman, ang susunod na tatanggap ay yung mga highland areas naman ng Dalawitan na Kuya Angel.
1: Ay, dyan sa Kalinga, sa mga lugar yan, Dalawigan.
0: Sa Abra.
1: Sa Abra mismo, sa mismong province of Abra.
0: Yung highland area naman ng Abra ay next week naman makakatanggap. So, meron pa mga munisipyo ang makakatanggap yung lowland areas, gaya nito mga nabanggit ko. Hanggang sa Biyernes, meron kaming seservisyon dito, Kuya Angel.
1: Ano yung basic requirement nyo to qualify na beneficiary ka ng 2,325 pesos na cash assistance? Ano yung requirement?
0: Kuya Angel, ito ay hindi lamang para sa mga magsakat mga isda ng Cordillera. Ito ay nationwide. So hindi lamang, actually meron tayong ongoing na PAP distribution sa Dalawigan, Nagbawa na Ipugaw. Kamakailan lamang ito sa Kalinga. Pero meron din sa ibang mga region sa Kuya Angel. Number one requirement ay yung ating mga magsakat mga isda ay kinakailangan na i-registrad or naka-enroll sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture or yung RSBSA. Ano po ba yung RSBSA? Ito po ay yung pambansang palaan ng kagawaran ng agrikultura na siyang batayan ng tanggapan upang ma-determina kung ano po yung mga particular na program at proyektong maaaring ipatupad sa mga para sa ating mga magsaka at mga isda, Kuya Angel. So malaga yung RSBSA registered sila.
1: Okay. Kanino sila pupunta para magparehistro? Sa barangay o sa inyong opisina?
0: Yung pong hindi pa po nakakapagparehistro ng mga magsaka at mga isda, magtungo po sa inyong Municipal and Provincial Agriculture's Office. Doon po kayo magpatala sapagkat sila po ang kukuha ng inyong datos. Wala po kayong dapat kabahala sapagkat ang inyong impormasyon ay sumasailalim sa secrecy law. So wala pong may bibigay na impormasyon, personal na impormasyon sa iba. So yun po ang inyong pupuntahan sa mga Municipal and Provincial Agriculture's Office. Kuya Angel, sa ngayon, bukod sa distribution ng cash assistance, Meron din tayong ditong help desk sa kung saan yung mga hindi pa nakapag-rehistro ng mga magsaka at mga isda ay pwedeng magpa-rehistro. Although, hindi po nangangahulugan na bagamat sila ay may tala or may enroll sa RSBSA, eh makakatanggap sila ngayon. Hindi po. Sa next round na po sila tatanggap, Kuya Angel.
1: So, budgeted na dun sa unang nakarehistro yung ibibigay ng cash assistance ninyo ngayon.
0: Oo, kaya patuloy yung ating pangigayan. Sapagkat hindi lang naman ito ang support ang ibibigay. Ito naman ay galing sa tanggapan ng Pangulo. Pero yung sa regular banner programs ng Kagawaran ng Agrikultura, gaya sa rice, sa corn, sa high value crops, sa organic agriculture, at saka sa livestock, meron po tayong samusaring mga programa na maaari pong ma-avail ng ating mga kababayan para matulungan po silang mapaunlad yung kanilang kabuhayan sa agrikultura, Kuya Angel.
1: Saan kayo ngayon nakaposisyon para mamahagi ng gas assistance? Saan ang exact location ninyo ngayon dyan?
0: Tayo ay nandito sa Governor Bernos Gymnasium. Dito sa capital town ng Banged, Abra, Kuya Angel.
1: Sa Kapitolyo. Oo. So,
0: malapit kami sa Kapitolyo.
1: Expected nyo, ilan yung beneficiaries na naka-program na tumanggap ngayon diyan sa...
0: Kahapon ay umabot sa 4,152 beneficiaries mula sa tatlong mga munisipyo ng Banged, Tayong at Peñarubia. Ngayon naman ay nasa 4,620 mula sa mga munisipyo ng La Paz, Lagayan, Danglas, Pinigan, San Quintin at itong Langiden. Ito ay may for today ay abot sa 10.7 million yung ipamamahagi nating cash assistance sa ating mga registered farmers and fisher folk, Kuya Angel.
1: All in all, pag natapos, hanggang kailan kayo ulit mamamahagi dyan sa Abra?
0: Araw-araw, hanggang Biyernes kami rito, Kuya Angel. Biyernes. Hanggang Biyernes.
1: Oo,
0: kaya siguro babalikan kita sa Biyernes.
1: Kung magkano total?
0: Yung overall na naipamahagi natin.
1: Anyway, yung mga nababanggit na kailangan mong maging miyembro pa ng kooperatiba para maging qualified ka, hindi na ganun. Hindi na kailangan 'yon.
0: Ito kasi yung RSBSA is individual. So actually, bukod sa farmer and fisher folk, pati yung mga farm laborer ay pwedeng magparehistro or mag-enroll sa RSBSA. Ang mahalaga rito, sakaling meron pong may pamigay or pamahaging assistance, ay mapapasama po sila, mapapabilang doon sa maaaring pamahaging tulong ng pamahalaan. Kasi nga, hindi naman kaya ng pamahalaan na iwan is one yung ating pamamahagi ng assistance. Kanya't ay mahalaga yung pong mga nakapagtala ang makakatanggap ng assistance mula sa ating kagawaran na Kuya Angel.
1: Kumusta dyan sa CAR? Yung cropping, yung panahon ng ano na yun? Panahon na ba ng tag-tanim? Pagtatanim ngayon? O ano lang kumusta?
0: Kahapon nakikipanggap ko yung mga magsaka. Sabi ka, meron na raw mga nakapag-harvest, lalo na yung mga nagtanim ng bigas. Palay, meron na raw nakapag-harvest at meron na rin yung mga nagtatanim ulit, Kuya Angel. So, anyway, kung sa yan po ay sa ating mga palay, sa ating pong high-value crops na matatagpuan sa Mountain Province, sa Benguet area, highland areas, ang period for yung mga green leafy vegetable, yung from planting to harvest, yung green leafy vegetables ay 45 days. Yung naman root crops, gaya ng patatas, ng carrots, yan po ay 100 days. Yan po yung cycle from planting to harvesting, Kuya Angel.
1: May gitatlong buwan. So, yung patatas, kumusta yung nagtaas na dito ng presyo ng produktong petrolyo. Magkano diyan per liter ng krudo sa taas sa Abra?
0: Kuya, Angel, nung kamakalawa, noong Linggo, ang presyo nung nakita ko, nung tayo nagpakarga sa ating big bike, nasa 81 per liter yung pinakamataas na presyo ng gasolina, Angel.
1: Oh, dito kasi, last week, 69 yung nag-average na per liter ng krudo. Ngayon, 73 na. So, nagtaas ng 4 na piso. Ang more or less, mga 4 hanggang 5 piso ang itinaas dito. On a Tuesday kasi, every Tuesday, may increase or rollback. May adjustments ng presyo ng produktong petrolyo dito sa NCR. So, kung mataas na rin dyan, sabi mo, may git 80?
0: Parang nung kasagsagan ng nung oil crisis natin, Kuya Angel, ang pinakamataas na nakitala rito, diesel, is 161 pesos per liter.
1: Grabe
0: nung kasagsagan naman ng oil crisis. Oil crisis, no?
1: So,
0: pero ngayon, bumalik na siya, na naglalaro siya doon sa 78 to 80. Diesel to, Kuya Angel. Yung gas, nasa 80 to 82, mga ganon.
1: Yun nga, kasi nabanggit mo na parang na-delay yata yung gas assistance. Noon sana, nung napakatindi yung crisis, oil crisis, natugunan sana. Ang problema, mabagal din yung ating admin na mag-classify ng crisis. Sabi, walang crisis. May crisis na, pero sabi nila, wala pa. Ang supply natin, kompleto pa. Yung ganun.
0: So, itindihan na kung bakit na ito. Pinapamahagian natin yung ating mga partner and fisher folk. Bilang assistance rin to. Hindi na naman kasi ito pambibili nila ng farm inputs. Maaari din nila itong gamitin sa mga pangunahing pangangailangan sa kanilang mga tahanan, Kuya Angel.
1: Maganda. Malaking bagay naman yan, Jonathan. So, good luck at mabuhay kayo dyan sa Cordillera o CARP Agriculture Department. Maraming salamat.
0: Okay, Kuya Angel. So, likewise, sa ngalan ng ating Regional Executive Director, si Attorney General Dawayan, ito po si Jonathan Trias-Lanes, Public Relations Officer ng DA CARP. Maraming salamat po sa inyong itilang, Kuya Angel.
1: Maraming salamat, Jonathan. Manawagan ka pa. Bigyan mo ng magandang panawagan sa ating mga fisher folks at saka farmers na pumunta lang sa iyong opisina para maka-avail nitong gas assistance mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr.
0: Opo. Muli, ang ating panawagan sa ating mga magsakat, mga mangisda, agad po magtungo sa inyong pinakamalapit na provincial or municipal agriculture office. Magpatala po kayo sa Registry System for Basic Sector in Agriculture. Kabilang din po, maaaring pong sumama yung mga farm laborers din po rito. Individual po ito at kukunin po yung mga inyong informasyon. Ito po, pagka po kayo ay nakatala or nakapasok sa talaan ng RSBSA, kayo po ay magiging qualified na magiging beneficiary. Hindi lamang po itong cash assistance mula sa tanggapan ng Pangulo, kundi maging yung iba't ibang program at proyekto na ino-offer po ng ating kagawaran.
1: Yun, well said. Maraming salamat sa oras mo, Jonathan, at maraming salamat sa inyong serbisyo para sa ating mga farmers at fisher folks dyan sa ABRA.
0: Okay, Kuya Angel, maraming salamat ulit. Thank you.
1: Si Jonathan Lianes, siya yung Public Relations Officer 1 ng Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region. Jonathan Lianes. Feeling mo, ino-OJT ko sa Radyo Patrol. kita mo, uy! Aba, Nanonood yung apo ko sa Australia, sa Melbourne. Oy. Si Lumin Clay. Watching Lolo Dad in Australia. Ayun, may monitor pa. Oh, tama-tama. Ito, real time. Itong suit-suit ko ngayon, yun ang nasa monitor niya sa Australia. Diyan sa Melbourne, Australia, yung pamilya ng son ko, si Titus Gregory Angelo. Kasama si buong pamilya, si wife niya, si Love, saka si yung daughter niya, very amiable, Lumin Clay Almonte. Basta kayo dyan sa Melbourne, Australia, magkakapitbahay kayo dyan ni Ma'am Ina Gray. One time, take time to meet it with its other. Magkita-kita naman kayo dyan. To gain more friendship in Australia. Sa pang report, Senator Judge Hontiveros, suportado na walang executive session sa impeachment proceedings. Report ng DCRJ reporter, Jojo Sikat. Jo.
2: Ipinaliwanag ni Senator Judge Risa Ontiveros kung bakit hindi dapat magkaroon ng executive session ng Senado habang gumaganap bilang impeachment court. Sa kanyang manifestation sa impeachment trial, isinulong niya ang transparency sa pagharap nga ng ebidensya sa panahon ng impeachment proceeding. Sangayon aniya si Ontiveros sa panawagan ni Presiding Officer Francis Jesus Cordero na walang executive session sa impeachment proceedings. Naniniwala ang Senator Judges na default din ng impeachment trial court para sa transparency. Aniya, ang executive session ay para lang sa Kongreso kapag gumaganap sa karaniwang legislative function at hindi sakop ng impeachment trial ang executive session. Nauna nang sinabi ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Gis Escudero na anumang pag-uusapan sa executive session ay hindi maaring gamitin ng Impeachment Court.
3: Thank you. The executive session is only for Congress acting in its usual legislative functions, and impeachment trials do not contemplate executive session. So I join with the presiding officer in the call that he made, which I believe is the default also of this impeachment trial court for transparency as a general rule and as a default.
4: Have to be presented by the parties. We cannot tackle and discuss it in executive session, because anything and everything discussed in executive session cannot be revealed into the public and used by this court. Secondly, it can only be, if at all, revealed by a unanimous voter consent by all the senator judges, which effectively hogties that piece of evidence if we discuss and talk about it only in executive session. Whether or not it is to be made public, whether or not it can be legally obtained, will be decided by this court after hearing the oral arguments of the parties.
2: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Napansin ko nga pala, napag-uusapan yung pwesto ni Senate President Sherwin Gatzalian na nasa kanan at nasa kaliwa si Presiding Judge, former Senate President Jesus Escudero. Nagsishare pala, nasa gitna yung gavel, yung maso na kahoy, yung pamalo. So, yun lang. Naasiwa talaga tayo. Paano kung ang question ay merong karapatan si Senate President Gatzalian na mag-intervene? Aagawin niya ba yung gavel? Mag-aagawan sila ng maso para paluin. Yun lang. Well, pwede ba yun? Wala ba nag-advise sa kanila? Parang kengko yan dating. Kapag yung Senate President, wala namang masasabi natin papel, dun sa bends. Bends ang tawag doon, pag judge ka. Eh, ba't andyan ka? Sa bang gobyerno tayo or sa bang bansa tayo nakakita na dalawa yung judge? Wala, di ba? Eh, usually, parang ganito, yung paikot dito, dito sa lamesa. Yung judge sa iba't ibang bansa, may paikot na ganun. Parang chamber niya, yung ano niya, bench niya. Hindi yung parang pahaba na parang long table. Medyo ano lang. Point of curiosity lang naman. Break ulit tayo sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Oras impunto alas 11 ng tanghali.

0: RJ Patrol. Alas 11:05 na ng tanghali dito sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. By report, prosecution ng tila mini impeachment court ayon sa depensa ni Vice President Sara Duterte. On patch report ng DCRJ reporter Jong Malapas. Jong.
1: Good morning ulit po yung Angel. Iginiti lead defense counsel Sheila Sison sa open statement nito ng depensa kahapon sa Senate Impeachment Court na labag umano sa konstitusyon ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Sison, unaga umano ng House of Representatives ang eksklusibong kapangyarihan ng Senado na litisin ang impeachment case sa umagitan ng pagsasagawa ng tinatawag niyang mini-trial at malawakang fishing expedition sa mga pagdinig ng Kamara bago ang pagdilitis. Inamon din ni Sison ng House Prosecution Panel na patunayan ng kanilang mga aligasyon. Binigyan din niya na nasa prosecution ang pananagutang maglatag ng sapat na ebidensya upang mapatunayan ang mga isinampang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jong Malapas. O, yung mga observers, observation na nangyayari dyan sa Senado, o nga pala. Sabi ni Shirley, uy ang barbers, huwag ka nang mainggit. Panalo naman si Luis to sa kanyang bumubulang bibig, viral trending. Ew! Aba, Shirley, uy ang. Oo. Ganun lang talaga siguro magsalita si Congresswoman Jervie Luistro. Kumbaga sa basketball, si Win Gatsalian ay bangko. Sabi ni Shirley Oyang, nasa bench. Shirley Oyang, kumbaga sa pagkain, side dish itong si Win Gatsalian. Aba, ano ba talaga dapat mong ibansag kay Senate President Win Gatsalian? Ma'am Ina Gray, bigyan na lang ng palo-palo si Win yung gamit sa paglalaba. Masakit yun. Ha? Matigas yun. Palo-palo ginagamit sa yung mga sinaunang paglalaba ng ating mga housewife. Ano po? Shirley Oyang, bilhan ko na lang si Win Gatsalian ng plastic na pamukpok made in China na pag pinukpok mo may tunog na put-put. Thank you, Shirley Oyang. Ha? Ang galing mo. Oh. Shirley Oyang, sabay palo sa kamay ni Win Gatsalian pag sumabat. Ganon, yung palo-palo ni Ma'am Ina Gray, papaluin si Win Gatsalian. Galing nyo mag-obserba, ha? Parang ako rin. UC0 tayong lahat. Isa pang report, Senator Judges malayang maglalabas-pasok sa habang sinasagawa ang impeachment trial. Impeachment Court Spokesperson Attorney Tonggol. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Nilinaw ng Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol na malaya na maglabas-pasok ang mga senador judges habang nagsasagawa ng impeachment trial. Sinabi ni Attorney Tonggol, itong kinakailangan lamang aniya na dapat nasa loob ng impeachment court ang mga senator judges kapag may roll call. Tulad aniya ng plenary session, malaya aniya na lumabas o pumasok ang mga senator judges sa impeachment court kumpara sa ordinary court. Ito ang naging sagot ni Attorney Tonggol sa media sa isinagawang press conference matapos ang impeachment trial kung saan na po na kasi ng mga mamahayaga ang labas-pasok na ilang mga senator judges habang ongoing ang impeachment trial kahapon.
3: Yes, the only requirement po para sa mga senator judges is kapag po mag-roll call so that they can note their attendance na nandun po sila for the existence of the call. Other than that po, they can enter and exit the plenary just like in any plenary session.
2: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Attorney Tonggol. Alala ko talaga yung dati kong kaibigan, retired general ng PNP, naging director ng NBI. Alala nyo si Attorney Magtanggol. Gatdula. Yan tawag namin sa kanya, si Tanggol. Eh kasi pag abogado, magtatanggol ka ng iyong kliyente, di ba? Abogado ka eh. Ayun, Attorney Tanggol. Medyo ano, O kasi dapat A, Tanggol. Para ma-exercise mo talaga yung sinumpaan tungkulin na ipagtanggol ang iyong kliyente. Uy, ang tawat, sabi niya. Ma'am Ina Grace, Shirley, uy, ang, tawa ako ng tawa, ha, ha, ha. Oh, eh, ang galing ni Shirley, uy, ang, eh, oh. Oh, ang dami niyang mga, ano, senaryong nakikita. Galing mo, ah. Si Cez Fababier, aba, maraming salamat sa suporta, Cez Fababier. Good morning po, pagbigyan mo na OJT po si Senator Gatsalian sa ngayon, dapat meal allowance lang yan. Peace. At sabay tawa. Eh, kuidaw ka eh. Isang session lang dyan sa Senado or Kongreso, million yung gastos. Oo. Eh, meal allowance lang ba yun? Million taxpayers money. Kaya nakita natin nung araw, naalala nyo yung extend ng extend ang Senate Blue Ribbon Committee ng hearing. pinagkumpara nyo rin si yung dating chairman noon is si Senator Dick Gordon. Panahon ni Tatay Digong, termino ni Tatay Diggs. Nung medyo mag saulian sila ng kandila, ay gano'n na, nagiging critic na ni Tatay Diggs si Dick Gordon. Oo. Kasi may pinasosoli yata na parang disallowance o yung ba nagastos ni nung siya pa ang chairman ng SBMA, Dick Gordon. Hindi niya nasa uli. So, hindi niya yata nasa uli yun. So, nagkaroon ng problema. Pati yung nakaupong chairman doon, sino nga ba yun? Babae. So, napilitan bumaba kasi ang pagkakaintindi eh dating tauhan siya ni Dick Gordon. Oh. So, yun ang nangyari. Eh, yan nga, ang observation natin ngayon, oh nga, medyo asiwa nga tayo pag nanonood tayo. Oh. Eh, si former Congressman Barbers Umentra. Oh, malamang kung advisor siya. Ibig sabihin, mas mataas pa siya sa abogado. Ba yan? Palagay niyo ba? Yun ang dahilan kung bakit binigyan siya ng papel na advisor. Kasi mga abogado lang yung nasa prosecution panel eh. Alam ko hindi abogado si Ace Barbers eh, congressman. Yun sa Quadcom nung araw, ang attorney lang sa kanila doon ay sino ba? Sa Congress Quadcom. Barbers yung chair, Akop yung mga members, Abante, walang abogado ah. Dan Fernandez, wala. Kaya medyo naging comedy po yung hearing na yun. At patigasan lang ng mukha at pagalingan paliitin yung mga witness. May report. Siyam na taong gulang na Patanggenyo, liham lang ang baon, pangarap na maging inventor, nabigyan ng pag-asa. Report ng DCRG reporter Romel Madrigal. Romel. Nine years old na Patanggenyo.
4: Pintuan para sa siyam na taong gulang na si Javed Gage Felipe Magsino ng San Juan, Batangas na matagal nang nangangarap na maging isang inventor. Matapos mag-viral ang liham na isinulat at ibinahagi online ng kanyang ina, agad itong umabot sa Department of Science and Technology o DOST Batangas. Hindi nagatubili ang ahensya na imbita ng bata upang personal na makilala ang kanyang pambihirang talento. Sa kanilang pag-uusap, ikinagulat ng mga eksperto ang lalim ng kaalaman ni Javed sa artificial intelligence, computer programming, Arduino at maging sa space science, mga paksang karaniwang pinag-aaralan ng mas nakatatanda. Bilang pagkilala sa kanyang natatanging kakayahan, Ipinasyal siya ng DOST sa mga laboratorio at research facilities kung saan nasaksihan niya ang 3D printing, virtual reality at iba pang makabagong teknolohiya. Dinala rin siya sa Batangas State University of the Philippines Science High School Calabarzon upang lalo pang mahubog ang kanyang talento. Patunay ang kwento ni Jaybed na kung mabibigyan ng tamang pagkakataon at suporta ang isang batang may pangarap, maaari siyang maging susunod na Pilipinang siyentipiko o inventor na magbibigay ng karangalan sa bansa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Feel good news, oh. Napag-uusapan ng feel good and success stories. Bigyan ng palo-palo si Win. Si Luistro, sabi ni Shirley Oyang, si Luistro daw bumubula ang laway. Si Win Gansalian, mapapanis ang laway. Hindi na nag-talk, baka paluin ni cheese sa kamay ng palo-palo. Let us face the reality. Ano po? Wala po siya. No silang po si Barber, sabi ni Ma'am Ina Gray. No silang si Barbers. Kaya nagpunta sa hearing. Oo, kaya lang sabi, may title na binanggit eh. Si Jong Manlapas kanina eh. Prosecution Panel Advisor. Oo, di ba? Kaya nagulat tayo eh. Siyempre, mga abogado yung nasa prosecution panel. Ang advisor dapat Justice of the Supreme Court. Yan lang aking observation, ano po, aking 10 cents. Pwede yung mga retired justices of the justice, mga maestrado, justices of the Supreme Court. Palagay ko, yun. Well, hindi tayo tataas ang kilay. Pero kung Ace Barbers, alam mo, yung kanyang good governance, dati siyang gobernador ng Surigao. Tapos, naging congressman na. Pagkakaintindi ko, hindi siya abogado. Anak siya ng dating police, naging senador, Bobby Barbers. Yung si Defense Lead Counsel, Attorney Sheila Season, siya pala lead counsel, ha? Ito. Update tayo. Escudero at Diokno sinita ang lead counsel ni Vice President Sara sa impeachment trial. Report ng DCRJ reporter, Jong Malapas. Jong? Jong, come in. Jong? Yes, go ahead.
1: Yes, Kuya. Yeah. Kuya Angel.
0: Okay. Okay na.
1: Ito, good morning ulit. Sinita ni na Senate Impeachment Court, Presiding Officer Senator Francis Escudero at House Prosecutor Akbayan Representative Sean Tocno ang Lead Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Sheila Season dahil sa muli paglabag sa mga tuntunin ng impeachment court sa unang araw ng pagbilitis. Nangyari ang insidente habang tinatalakay ang motion ng prosecution na basahin ang apat na article of impeachment at hingin ng Vice Presidente. Ipinahinto ni Escudero na ipalitan ng argumento ng prosecution at depensa at inatasan ng magkabilang panig na idaan sa presiding officer ang lahat ng kanilang mga pahayag sa halip na direktang magtanungan sa isa't isa. Kalaunan muli rin pinunahan ni Representative Joel Diokno si Season matapos nitong tanungin kung handa na ang prosecution na iharap ang unang testigo. Sinabi ni Diokno na ang impeachment court lamang ang magtanong sa mga abogado. Samantala, ipinagtanggol naman ni Dead Prosecutor Representative Jeremy Luistro ang kanilang motion na basahin ng articles of impeachment at hingin ng clean ng respondent na ane alinsunod sa Senate Rules of Impeachment at upang ganap na maipabatid sa Vice Presidente ang mga paratang laban sa kanya. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama noon ay tatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jong Malapas. Procedural pala yun, kaya medyo P Pino na lang, di man sinita. Eh, kasi may procedure palagi. Kahit na sa mga hearings, in aid of legislation o anong bang hearing yan, sa Kongreso, sa Kamara, or sa Senado, usually yung kung sino man yung binigyan ng floor na magsalita, usually ina-address niya muna dun sa chairman. O yung, for this matter, yung presiding officer, presiding judge. Bago, dadalhin mo dun, Mr. Your Honor, please, gaganon. Siyempre, yung presiding judge ang pinatutungkulan yun. May we know if our ganon yung kalaban namin ay may ganyang dala, mga ganon. Si Ma'am Ina Gray, isa pa itong si Jokno. Ang tanong ni Season ay patungkol sa Senate Justice, hindi naman para sa kanya. Sana yung tenga niya, linisin muna niya bago humarap sa hearing. Napakatutok ka pala dyan, Ma'am Ina Gray, ha? Mabuti, wala diyan si Tatay Digong. Personally niya yan si Congressman or Representative Akbayan pala, si Akbayan Representative Chel Jokno. Sa Akbayan pala siya. Ang original na Akbayan ay si Senator Risa Hontiveros. Akbayan. Pero nung araw, nung bago man, yung natalo muna, bago naka-recover si Akbayan party list nagre-represent ng Akbayan, Risa Hontiveros, ay alampay pa tawag sa kanya noon eh. Palagi siyang may shawl, ang tawag dun sa mga babae, ang tawag yun, balabal, ganun. Alampay, oo. Representative Chel Jokno na nanlilit tayo kapag medyo minamalit ni mahilig sa kantsaw din to si mahilig magkantsaw si former president Tatay Digong eh, kaya sabi ng ganun wag daw mag-smile kasi malalaki yung ipin. Rin yan, gift din yan kasi iba ay nauubusan na ng ipin eh. Gift din naman yung may ngipin ka mo kahit malalaki. Sabi ni Attorney Sheila Season, this is not the first time that members of the House of Representatives have attempted to remove the Vice President and in a manner not compliant with the Constitution. Yun nababanggit natin na dineclare na ab initio, void ab initio. Dineclare ng Supreme Court na void ab initio yung unang attempt nila, unang impeachment case na i-file laban kay Vice President Sara. Sa mga report, 85 pesos daily minimum wage hike sa National Capital Region, magandang simula ayon kay Senator Hontiveros. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Sinabi ni Senadora Risa Hontiveros na magandang simula itong 85 pesos na daily minimum wage hike para sa mga manggagawa sa Metro Manila, subalit hindi anaya sapat ang piecemeal na reforma para sa malaking hamon na hinaharap ngayon ng mga industriya at ng mga manggagawa. Para kay Hontiveros, dapat na baguhin ang palyadong sistema ng wage setting sa bansa. Iginit ng senadora na kailangang i-upgrade ang mga pulisiya para mapataas ang pamuhay ng mga manggagawa habang tinitiyak din na mas lalo pang uunlad ang mga lokal na micro, small and medium enterprises o MSMEs at tataas ang produktibidad sa mga pinaka-critical na industriya lalo na sa mga nasa labas ng Kalahang Maynila. Isinusulong nitong si senador Hontiveros itong Senate Bill number 210 o itong Fair Wage and Productivity Bill kung saan magkakaroon ng balanse at epektibong two-track system. isang pulisiya nag-uutos na makatarong ang pag-abot nga ng sahod para sa mga manggagawa sa mas malaki at mas may kapital na mga negosyo at isang bagong support system na nakatuon sa pagtataguyod ng paglago at inobasyon para sa mga MSME. Sa ngayon, marami pa rin aniya sa mga maliliit na negosyo ang mga kailangan ng karaniwang exemption mula sa agarang pagsunod sa mandated wages. Iginiti ng Temero sa mahalaga na wala ng red tape sa registration, tax exemption at pati na rin sa minimum wage exemption process para sa mga nagsisimula pa lang ng negosyo. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat, Jojo Sika. Yan ang sinasabi natin na hindi naman sa kumukopya tayo sa obserbasyon. Maraming nagdadatingan ng mga kuro-kuro opinion dito sa ating RJ Patrol, sa ating programa. Yun nga po. Yung mga dating kontra sa administrasyon, nagpaparamdam na ano na sila, nakasakay na, nakasingkaw sa administrasyon. Di po ba? Yan, pinupuri niya. Nangyari yan, nung pumunta sa, yung medyo nagkakagulo dito sa ating bansa. Yung rally ng Iglesia ni Cristo, tumagal ng 3 araw. Biglang naglabas ng ganyang order ang Malacañang through Department of Labor and Employment. Siyempre, Malacañang initiated effort 'yan. Although halata mo naman ang yung wag na tayong magbulahan. Halata mo yung timing. Tinaiming nila yung nagkakagulo, nag-aalboroto ang taong bayan. Trying to appease the yung mga minimum wage earners na napakarami sa ating lipunan, wag na tayong magpaligoy-ligoy. Yun ang kanilang purpose doon. Hindi man lang nagkaroon yan ng balancing pagdinig at pinakinggan yung boses ng mga kumpanya, employers, yung mga nag-hire ng mga empleyado. Maraming nagsasabi na pag yung hindi kakayanin niyang ganyang wage hike, maaaring magsara yung ibang maliliit na kumpanya. Wala nga ang tingin ng nakakarami sa dami ng dumating na kuro-kuro opinion dito sa RJ Patrol, ginawa yan para medyo ma-divert man lang yung simbuyo ng damdami ng mga tao, ng taong bayan. Dahil, yung mini people power na yung nangyayari. Ma'am Inagre, si Apeng Daldal daw, ha ha ha, oo. Yung motion ni Lucretia ay na-deny. Lucretia pa talaga. Na-deny yung motion. Ano ba yun? Yung executive session? lahat yan ay na-deny na. Actually, ang maganda, ang positive sa nangyari na kahit asiwa ang hitsura ay inilagay si former Senate President Cheese diyan sa to preside bilang presiding officer ng impeachment court ay dahil ina-uphold niya yung naayon sa batas. Naging dean siya ng UP College of Law. Hindi naman niya siguro itatapon yung years of experience niya as practicing lawyer at saka legislator. Kailangan natin siya. Break ulit tayo. Ang oras, 11:30 ng tanghali.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patrol.
1: Alas 11:33 na sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Ang plus factor kapag si Chisi Scudero ang presiding judge, presiding officer ng impeachment court. Oh, kita mo, nasa kanya galing din suggestion na payagan yung mga nakakulong, Jingo Estrada, Marcoleta, para mag-monitor mga nagaganap sa impeachment court. Nag-second motion si Rafi Tulfo, Senator Rafi. At tinapos na ni impeachment court presiding officer Chis ang naratibo ng ilan na pwede mas mababa sa 16 votes ang bilang para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Escudero na 16 votes ang kailangang boto ayon sa konstitusyon at jurisprudence. Dapat ay manahimik ng sandamakmak lang legal expert.

0: proud ang buong Pilipinas sa iyo. Mensahe ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Filipino tennis star Alex Ayala kahit na natalo sa kanyang Wimbledon run. Ayon kay Pangulong Marcos, mananatiling champion ng buong Pilipinas si Ayala. Sabi ni Pangulong Marcos, walang makahihinto sa paglago ni Ayala. Sinabi pa ng Pangulo na bagamat natapos na ni Ayala ang kanyang kahanga-hangang kampanya sa Wimbledon, naniniwala siya na ngayon pa lamang tunay na nasisilayan ng buong mundo kung ano ang kayang marating ng mga Filipino. Pinasalamatan pa ng Pangulo si Ayala dahil sa pagpapatunay nito na walang pangarap ang hindi kayang maabot ng isang Filipino na nangangarap ng malaki at nagsisikap ng buong puso. Sa panig naman ni First Lady Liza Marcos, sinabi nito na hindi dito nagtatapos ang laban ni Ayala. Sabi ni First Lady, ipinakita ni Ayala kung ano ang posible. Proud si First Lady Marcos sa tagumpay ni Ayala at hindi na mahintay kung ano pa ang susunod na kabanata sa tennis star. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Chona Yu, mula dyan sa Malacanang. Si Ma'am Ina Grace, sabi ni Tito Soto, huwag daanin ang impeachment sa technicalities. Iwasan ang debate. Eh, saan ka naman nakakita ng korte na walang debate? Ibang klase ang pag-iisip nitong si Soto. Funny, peculiar. Sabi ni Shirley Uyang, wala tayong aasahan dyan kay Tito, Ma'am Ina Gray. Drop out yan ng One Ball University. Alam mo yon, Shirley Uyang? Alam mo yung One Ball? Harvey Morales, thank you Harvey. Kahapon parang naaalala ko tuloy, nanonood lang ng Ang Dating Doon ni Brad Pitt, yung segment sa Bubble Gang, yung alien. Sasabihin ni Escudero, basa, win, Gatsalyan. Tama. Medyo hindi nakakalayo sa itsura. Hindi, mataba naman yung taga-basa ni Brad Pitt sa Alien segment. Si Brad Pitt slim, parang si Senator Cheese. So ganun pinaghambing mo na ganun. Basa. Alam po ba ninyo na parang hindi ako nagkakamali ay parang comedy scriptwriter si Brad Pitt ng It Bulaga ba yun? Naririnig ko yun nung araw . So, yan ngayon. Si Vice President Sara ng isang araw ay kahapon actually, naglabas kasi ng pahayag si President Bongbong Marcos na parang kinukumbinsin niya, hinihikayat niya si Vice President Sara Duterte na dumalo sa pagdinig ng impeachment court diyan sa Senado para daw mas mabilis ang proseso at magkakaroon ng maagang pagkakaintindihan, kumbaga ganun. Pero sinabi ni VP Sara, tinuturing niyang walang halaga kasi may sarili siyang sinusunod na pattern Ang kaibahan sa dalawa, si Presidente hindi abogado. Si Vice President Sara Duterte, abogada. So, yun ang problema doon. Sabi ni Vice President, wala effect at hindi importante ang opinion ni President Bongbong Marcos sa usapin ng impeachment dahil ang dapat manaigaan niya ay ang tamang proseso nakasaad sa konstitusyon at may karapatan ito na katawanin ng kanyang mga abogado, yung counsel niya, mga abogado ni Vice President sa paglilitis, at higit sa lahat kailangan patunayan ng prosecution ang kanilang aligasyon. Ito ang naging tugon ni Vice President Sara sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong ay talaga sabi, dapat ay personal na humarap sa impeachment trial. Kasi niya, sinabi niya, andyan siya, naging senator judge siya nung ma-impeach si former Chief Justice, the late Renato Corona. Nakita niyo, nagkagulo-gulo. Umaten si former Chief Justice, hinanapan ng

0: Nagkaroon ng problema siya sa kanyang kalusugan tuloy. So, yun, nanghina siya doon. Kasi medyo kapag didikdikin ka dyan sa debatehan, kung minsan, kung mahina yung resistensya mo, lalong hihina. Sa mga report, mas malawak na kapangyarihan para sa gobyerno laban sa sobra-sobrang presyo ng langis, isinusulong ni Win Gatsalian. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Isinusulong ni Senate President Sherwin Gatsalian na bigyan ng gobyerno na mas malakas na kapangyarihan upang matiyak na hindi magpapataw ang mga kumpanya ng langis nang hindi makatwir ang presyo ng gasolina sa mga mamimili at sinasabing hindi dapat isakripisyo ang kapakanan ng publiko dahil nga sa sistema ng deregulasyon. Isa na namang pagtatasang presyo ng mga produktong petrolyo itong epektibo ngayong araw. Ayon nga rito kay Gatsalian, dapat na mahigpit na bantayan ng gobyerno ang acquisition cost o halaga ng pagbili ng kumpanya na langis sa mga inaangkat na langis upang mapatunayan na nananatiling makatwiran ang presyo sa mga lokal na gasolinahan sa kabila ng setup na deregulated. Ginawa ng senador ang pahayag sa nakalang pagdinig nga ng Senate Committee on Energy ukol sa kanyang mga iminungkahing amenda sa Republic Act 8479 o itong Downstream Oil Industry Deregulation Act sa ilalim ng Senate Bill No. 641. Iginit ni Gatsalian na bagamat layunin ng batas na umakit ng mga pribadong pamumuhunan, hindi dapat iwanan ng deregulasyon ng mga mamimili na madaling mabiktima ng labis na pagpepresyo. Aniya dapat na magkaroon ng sensitibong pagbabalanse kasabay na rin ng paghihikayat sa mga pribadong kumpanya na mamuhunan. Ngunit hindi rin maaaring payagan ng labis na tubo. Layon ay nahihan itong Senate Bill No. 641 na atasan ng mga kumpanya ng langis na isapubliko ang mga totoong cost component sa kanilang retail fuel prices. Kapag ang average ng presyo ng Dubai crude oil batay sa Minsplat, Singapore ay katumbas na higit pa sa $80 kada barilis. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat Jojo Sikat. Civil pa si Win Gatsalian kung si ang tatanungin mo magiging balistik si Senator Loren Legarda, sumisigaw pa yon sinisigawan niya yung Energy Secretary, si Secretary DOE Secretary Sharon Garin. So, kung pamumuliti ka, hindi ginagawin trabaho. Sabi ni Shirley Uy, sabi ni Jumping Jack, hindi siya makikialam sa impeachment ni VP Sara. Ano naman ang dinadaldal niya dyan? Yan nga. Nag-suggest. So, si... sino may sabi nito? Si... Jaime Samoya Bernante, sabi ng mga Marites sa aming barangay, Sir Angelo, dapat pagdating sa impeachment trial, dapat ang katabi ng Senate President ay dapat Chief Justice or Retired Justice para alam niya ang isasagot. Hindi rin dahil ang Senate President, kung siya ang magiging presiding judge, kahit katabi niya yung mga justices, kung spontaneous pag may mga nagdidebate, dulot ng ginagawa ni Chief Escudero, marunong siya abogado siya. Dating din ng UP College of Law. So, spontaneous, diretso sagot. Paano kung Senate President ka nga, hindi ka abogado tulad ni Win Gatsalian, tatabihan ka ng Chief Justice o Retired Justice? Ang problema, nasa Constitution, ang presiding judge, Senate President. So, kung walang alam yung Senate President, anong silbi nung justice na katabi niya? Ide-direct sa kanya yung mga tanong ng prosecution o kaya ng defense panel. Hindi niya masagot dire-diretsahan yun. Sheila Arbuez, congrats Alex. Okay lang yan. Natalo siya kasi malakas daw yung kalaban at nakakapagod yung sunod-sunod na pagkapanalo niya. Marami na rin siyang hinakot na pera, reward, incentive, and to the tune of 25 million. Si Shirley Oyang, scriptwriter ng John and Marcia yata. Si Brad Pitt, scriptwriter pala siya ng Jonon Marcia. Sheila Arbues, sino kaya nagturo kung sayang Starbucks nagkakapi sina Defensor at Espiritu talahang minamanmana ni Remulla? Minamanmana ni Remulla. Yan yata ang pagkakasabi mo, Sheila. Bahala na sila dyan sa kaso. Sipan report, Pangulong Marcos, trabaho pa rin kahit bumagal na ang inflation. Report ng DZRJ reporter, Chona Yu. Chona.
2: Puspusan pa rin ang trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit bumagal na ang inflation sa 6.4% nitong Hunyo. Ayon sa Presidential Communications Office, patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapanatiling abot-kaya ang mga pangunahing bilihin at mapagaan ang gastusin ng mga pamilyang Pilipino. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 6.4% ang inflation noong Hunyo, mas mababa kumpara sa 6.8% na naitala noong Mayo. Sabi ng PSA, ang pangunahing dahilan ng mas mabagal na inflation ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transport na may 12.8% inflation rate kasunod ng paghupa ng tensyon sa Middle East. Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa 5.2% mula sa 5.7% noong Mayo. Sinabi naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na mahalaga sa mga pamilyang Pilipino ang pagbagal ng inflation dahil nakatutulong ito upang mas mapagkasya ang budget, lalo na na malaking bahagi ng kanilang kita ay ginagastos sa pagkain at transportasyon. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Chona Yu, mula dyan sa Malacanang. Sabi ni Sheila Arbues, grabe, sino kaya nagturo kung saang Starbucks nagkakape sina Defensor at Espiritu? Talagang minamanmanan si ni Remulla. Yun nga, yung tungkol sa kaso nila pati ni Senator Dante Marcoleta. Shirley, uy, ang bumaba ang inflation, pa talaga. Statistika nila yan, Shirley. Sheila Arbues, sina Romualdez at ko, kailan kaya mahuhuli? Yung your guess is as good as mine. Tinutulugan ng ombudsman eh. Yan ngayon may nag-convene ng impeachment court. Bida na sila Chis Escudero. Kinalimutan na rin kaso nila pati si Joel Villanueva, Senator Joel. Yun lang. Ang taong bayan ay nakanganga. Paikot-ikot nga ng mga alam mo na, yung mga spin doctors ng kongreso ba o administrasyon nung kasagsaga ng yung nag-aalboroto na ulit ang taong bayan, di ba? Sinabi nila na grandest crime yung piniprepare nila para kay Martin Romualdez, pero tapos mayroon pang na-freeze yung kanyang pera sa banko at saka sa insurance. Yung pala 20 days lang, yun na nakuha na nila ang pera. 20 days lang yung nag-lapse na, tagal na. Parang lang tayo, binubola, nabubola lang ang taong bayan. Sana yung sinasabi nilang, tapos ang latest na statement ni former Speaker Martin Romualdez, hindi siya papayag na siyang ituturing na mastermind ng iskandalo sa flood control projects. Hindi kayang gawin ng isang tao. Yun nga po, sa obserbasyon ng marami, alam nga namang sino ba ang magtatanong dyan, sino ang nagbenepisyo? Wala pa yan. Question mark pa yan po sa atin at hindi pa na po proven in court. Ang tanong, paano pinroseso yung budget? yung sinasabing pinaka-corrupt na budget, yung 2025, sino ang nag-prepare sa NEP, Expenditure Program, National Expenditure Program? O, di siyempre, Malacanang yun. Sinabit sa Kongreso, pinasa, tapos ngayon, ang daming mga, yun na, alam nyo na, may mga petition sa Supreme Court dahil doon sa, sabi yung mga budget insertions, blankong pages, o ano ba nangyari sa ating bansa talaga? Pero, sa tingin ko, sang-ayon tayo, kahit sino man ang sa atin tanungin, sa sang-ayon, sa sinabi ni former Speaker Martin, hindi lang siya mag-isa, o silang dalawa ni Saldico for that matter. No? Baka may malawak pa. Siyempre, naalala nyo yung 67 ba? Binanggit na una. Naalala ko pa. Pati si Senator Erwin Tulfo. Naging congressman kasi yan sa ACT Teachers, ACT CIS, Party List Group. So, nakalobilo daw niya. Sabi niya, kilala ko yung mga yan. Pero isang beses lang siya nagkwento ng ganun. Kilala ko yung mga congressman na naging kontratista at nagkamal ng mga limpak-limpak na salapi. Diba? Paano yan? Parang apoy na sinabuyan ng tubig. Nawala bigla. Tapos, pinatakas na si Saldico. O ngayon, sasabihin nilang pababalikin nila. Sincere ba sila sa sinasabi ng pababalik ng Saldico? Siyempre, heads will roll, sabi nga. Sulyap tayo sa nangyari kahapon, sa impeachment court. Kahapon ng hapon. Dramatic theatrics versus legalities. Yung mga opening statements ng magkabilang panig. Prosecution panel, nauna, at defense panel. Yung prosecution panel through Representative Gervil Luistro, yung kanyang opening statement, maraming nagsabi na talagang may kadramahan. Drama of accountability. Isang drama. Isang driver, isang OFW, kung paano daw yung corruption ay nangyari sa Department of Education. Paano daw may accountability ang ganun sa sambayan ng Pilipino. Sa kabilang dako, yung defense panel through Attorney Sheila Season, binalik niya yung narrative na ang impeachment trial ay prosesong legal process. Sabi niya, people will not forget what you do here will mark history. How Vice President Inday Sara Duterte was voted by a historical 32 million, implying that people put her in the office out of, sabi nga, put her in the office out of big trust. Pinakamalaking trust and confidence and good judgment. Impeachment can be political but also a legal exercise. And the same accountability is not only for the vice president but for the prosecutors as well as they are also public servants. House of Representatives already did a mini pre-trial through Committee of Justice which should just be a referral body only. Yung legalities ang tinuturo dito ni Attorney Sheila Season. Defendant is presumed innocent until proven guilty. The burden of proof never shifts. Kayo nag-akusa, kayo magpatunay. Oo. Attorney Season was on fire and she means business. Luistro and Diokno were eaten alive, sabi nga nitong ating texter. Kinain ng buhay sila Congresswoman Luisro at Diokno. Kailangan daw nila to lawyer up. This is not the Congress anymore. Siyempre, teritoryo na ng Senado. Ano na yan? Impeachment court na yan. Nasa Senado sila. While prosecution seems to come to prosecute BP, Sara, through dramatic theatrics, attorney season of the defense panel is waking them up. Ginigising niya sila that this is a legal process. Kende saying, welcome to my kingdom. Ano to, ah? Being the chief sa defense panel, ibang klase ito. Ibang klase ito. Kaya mga academic background niya. Flying colors. So, Sheila Season. Napanood nyo ba? Narinig nyo ba yung parang out of the blue, lumabas si Secretary John Vicrimulya ng DILG at being the chairman ng National Police Commission, in-address pa niya ang National Police Commission para aksyonan yung kanyang suggestion na may isang retiring, nag-retire na actually in July 7. July 4 ba? Retirement niya, mandatory. Isang general ng PNP. Yun namumuno ngayon, regional director ng Calabarzon, Region 4A, si Brigadier General Hansel Marantan. Ni-request niya ng one-year extension sa serbisyo sa PNP. Ang daming mga retired general ang pumalag. Si Secretary John Vic, kung bibigyan ng paalala nung bagong upo siya sa pwesto, ay humirit siya noon, nagpatutsada sa PNP na napakarami naman ang bilang ng mga general sa PNP. Dapat bawasan. 25 lang ang gusto ni Secretary John Vicrimulya. Being the boss of the PNP, DILG secretary siya, under niya ang PNP. Yung sinabi niya 25, hindi na pagbigyan, so atras siya, atras avante siya. Sheila Arbues, bakit parang ang lamya naman magsalita ni Congressman Diokno? Lawyer ba talaga yan? Hindi, Sheila Arbues, ang mga lawyer usually pe-presume na very professional at mabagal magsalita. Kasi they cannot afford to commit an error. Marami tayong kilalang lawyer na ganun. Mabagal. Iniisip masyado, dinadigest niya muna sa utak niya yung susunod din sasabihin para hindi siya magkamali. Yan po yung ugali ng mga abogado. Merong mabilis, meron ding spontaneous. Yan si Chis Escudero. Ang bilis, di ba? Magsalita. Senator Chis Escudero. Nabanggit natin yung kay Marantan na sinasuggest ma-extend. Paano yan? Ang daming mga retired generals ang umayaw dito. Roberto Lastimoso, Arturo Lumibao, Archie Gamboa, Rodolfo Azurin Jr. Huwag daw papatulan ang rekomendasyon, suggestion ni Secretary John Vicrimulya. Gaano ba kagaling yung si General Marantan at nakuha niya yung puso ni Secretary John Vicrimulya na out of his way nagsasuggest ng another one year sa pulisya. Sa serbisyo sa PNP, si General Hansel Marantan. Ring Isabel, General Marantan.
3: Bukas ulit. Wednesday, kita-kits for another updates tayo. Updates tayo sa ongoing impeachment trial diyan sa impeachment court sa Senado. Meantime, ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
4: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Your Honors, mga kababayan, the testimony of the first witness for the prosecution, NBI Senior Agent John Mark Santa Ana Kalilog, is offered to prove the following. Number one, si Agent John Mark Kalilog ay isang senior agent of the National Bureau of Investigation. Number two, he is well-trained and experienced in the field of digital forensic examination, having undergone extensive training in the field, making him competent in identifying, preserving, collecting, and authenticating digital evidence. Pangatlo, si Agent Kalilog ay bahagi ng NBI Cybercrime Division Team na inatasang mag-imbestiga sa mga pahayag at pagbabanta ng Vice Presidente laban sa Pangulo ng Pilipinas, unang ginang at dating Speaker ng House of Representatives sa isang online media briefing noong Nobyembre 23, taong 2024, pang-apat. Partikular na sinabi sa publiko ng Vice Presidente na may kinontrata na siyang tao na papatay. Napapatay sa Pangulo, unang ginang at former Speaker ng House of Representatives. At ito ay nakatatak na sa kasaysayan ng ating bansa bilang unang pagkakataon na ang isang vice-presidente ay nakipagkonsang

0: Radio Bandido News Flash Report.
1: Muling nagsagawa ng protesta ang mga manggagawa ng Kowloon House West Chapter sa muling pagbaba nito ng Notice of Strike sa management ng Kowloon House kahapon July 6. Kasunod sa pagpirma ng Memorandum of Agreement mula sa nakaraang matagumpay na welga ay ang pagtigil ng operasyon ng Kowloon House West at pagtanggal ng 80 manggagawa matapos ang dalawang araw na pagpirma sa MOA nito. Malinaw ika na ito ay paglabag sa mula sa CBA at 7 provisional na violation na ang nilalabag ng Kowloon House mula sa MOA nito. Ito ay patunay na hindi iginagalang ng management ang CBA at ang union ng Kowloon House West Chapter. Layo ng pagkilos ng mga manggagawa ng Kowloon na kalampagin ang management ang humarap sa kanila at hindi ang consultant lamang ang humaharap sa Department of Labor and Employment. Kabilang sa mga isyong inilalatag ng union ay ang mga umano'y ganting aksyon ng pamunuan kabilang pagsasara at pagtanggal sa trabaho ng mga manggagawa ng nasabing Noodle House, pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa mga pinuno ng union at ang patuloy na harassment at pananakot sa mga miyembro nito. Nakiisa naman ang mga kabataan, maralit ang tagalunsod, mga artista ng bayan at iba pang sektor sa picket rally ng mga manggagawa. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

0: Sa ambos interview sa Senado, sinabi ni Kabataan Party Leader Representative Rene Cuno na mahalaga na masagot ng Vice Presidente ang mga ebidensya na ipipresenta ng prosecutor panel sa impeachment court. Ito ay matapos na dumating ngayong tanghali si Vice President Sara Duterte sa Senado upang tingnan ang kanyang defense panel at hindi para dumalo sa impeachment trial. Magugunita sa ruling kahapon ng impeachment court, hindi inobliga na dumalo si VP Sara dahil sa rights against self-incrimination at iba pang dahilan at mayroon na aniya siyang mga abogado para sagutin ang mga katanungan ng prosecution panel. Ayon kay Congresswoman Ko, mahalaga ngayong araw ang paglalatag ng mga testigo at ebidensya ng prosecution panel na sinuporta naman nito si Congressman Ace Barbers. Sinabi ni Congressman Barbers na nagsuspena para dumalo ngayong araw sa impeachment trial ang dalawang testigo mula sa National Bureau of Investigation. Ayon kay Congressman Ko, nais ng taong bayan na masagot mismo ni Vice President Sara mga aligasyon laban sa kanya. Partikular na itong inilahad ng dalawang testigo na sina NBI Barm Regional Director Jeremy Rotok at NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong. Iginit naman ni Congressman Barbers na ito na ang pagkakataon na sagutin ito ni VP Sara para mawala na ang haka-haka at aligasyon sa pangalawang pangulo.
1: Napaka-importante na masagot itong mga allegations na ito. Ito na yung pagkakataon. Gaya nga ng sinasabi, matagal na natin hinihintay ito. This has been the issue for the last 2 years, if I'm not mistaken. And this is the perfect time and opportunity for our Vice President to respond to these questions para mawala po yung mga haka-haka at yung mga chismis na kumakalat no, tungkol dito sa mga usapin ng impeachment na ito.
0: Ako si Jojo Sika, tagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Iniulat ng PAGASA na bahagyang humina ang bagyong Bavi habang patuloy na kumikilos pa kanluran hilagang kanluran sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang mataan ng bagyo sa distansyang 1,845 km silangan ng Central Luzon at umaabot sa 100 km per hour malapit sa gitna ang lakas ng bagyo at mayroong lakas na 230 km per hour ang pagbugso nito habang kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 20 km. Inaasahang papasok ang super typhoon sa PAR ngayong gabi o kaya naman ay bukas ng madaling araw, July 8. Sa sandaling makapasok ito sa teritoryo ng bansa ay tatawagin itong Inday. Bagamat mababa ang tsansa na mag-landfall ito sa anumang bahagi ng Luzon at tinatahak ang direksyon patungong Ryukyu Islands, malaki pa rin ang lawak ng nasabing bagyo. Umaabot ito sa lawak na 800 kilometers mula sa gitna.
1: Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

0: Naniniwala si Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongkol na malaking tulong ang pagkakatalaga kay Senator Francis Escudero bilang Impeachment Court presiding officer para mas matutukan ni Senate President Sherwin Gatchalian ng mga legislative matters ng Senado. Ayon dito kay Tongkol, maganda ang nangyari dahil dalawa na silang nakaupo dito dahil hindi na kailangan na sobra pang mag-aral pa si Senate President ng mga matikuloso tungkol sa root of evidence. Aniya, magkakaroon na ng pagkakataon si Senate President Gatchalian na tutukan ang mga mahalagang legislative matters dahil sa division of labor nila ni Senator Chis at ni Gatchalian.
1: At saka para mapabilis yung proseso, dahil po ma-technical po, katulad na nakita nyo kayo na ma-technical po ang proceedings ng any korte, so para matulungan po ang isa't isa, nag-division of labor po sila. So it was a very amicable and very friendly agreement sa kanila po at saka sa mayorya.
0: Ako, si Giorgio Sica, nagulat para sa DCRJ Radio Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Pinawi ng Palasyo ng Malacañang ang pangamba na ang bagong katayuan ng Pilipinas bilang isang upper middle income country ay agad na magpapataas sa gastos ng gobyerno sa pangungutang. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, kung magkakaroon man ng epekto sa mga pautang mula sa mga multilateral na institusyon, ito ay mararamdaman pa pagkalipas ng ilang taon at inaasahang magiging limitado lamang. Sinabi pa ni Castro na mismong si Finance Secretary Frederick Go ang nagsabi na walang epekto ang loan o ang loan rates sa 2026 at 2027. Ayon kay Castro, kung may ipapataw man, mababago ang rates, hindi pa ito mararamdaman sa loob ng 3 taon. Binigyan din pa ni Castro na wala ring epekto sa 2027 budget ang bagong income status ng Pilipinas. Una nang iniangat ng World Bank sa upper middle income economy status ang Pilipinas mula sa 4 na dekadang lower middle income bracket. Ako si Chone Yu para sa DZRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Inatasan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang lahat ng mga regional office na maglunsad ng mga hakbang upang maprotektahan ang mga pasahero at ang pangkalahatang publiko. Alinsunod na rin ito sa tagubilin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa malawakang paghahanda ng buong pamahalaan sa Super Typhoon Bobby. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, inaatasan na ang lahat ng direktor ng Regional Franchising and Regulatory Offices na makipag-ugnayan sa mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Council kung paano mapapalaki ang tulong sa mga paghahanda para sa kaligtasan ng publiko. Ayon sa mga eksperto mula sa PAGASA, ang Super Typhoon Bobby ay papasok sa Philippine Area of Responsibility sa Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga. Bagamat maaaring hindi ito mag-landfall, ang bagyo na papangalanang Inday kapag pumasok na sa bansa ay inaasahang magdadala ng malalakas na ulan at malakas na hangin sa ilang bahagi ng bansa, partikular sa hilagang bahagi ng Luzon, gayon din sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa panig naman ng LTFRB, sinabi ni Mendoza na babantayan nila ang sitwasyon at agad na magpapalabas ang travel advisory sa mga kumpanya ng transportasyon, lalo na sa mga operator ng bus, UB Express at maging mga truck. Aniya, makikipag-ugnayan din sila sa DPWH para sa mga pagsasara ng kalsada at sa Philippine Ports Authority para sa anumang kansiladong biyahe sa dagat. Sa pamamagitan nito, sinabi rin ni Mendoza na matutulungan ang lahat ng motorista at biyahero na maiayos ang kanilang mga plano sa pagbibiyahe para sa kanilang kapakanan at kaligtasan. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

0: Iniharap na sa impeachment court ang isa sa mga testigo ng prosecution panel na si NBI Cybercrime Investigation Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilung sa naturang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ni Kalilung na ang mga ipinakita sa kanya sa prosecution panel ay itong mga na-screenshot at na-print out niyang preservation sa Meta na naging pahayag na pagbabanta ni Vice President Sara kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez sa isinagawang online conference noong November 23, 2024. Inilabas din ng prosecutors panel itong flash drive na isinumite ng testigong NBI agent na si Kalilung sa House Justice Committee na kinumpirma naman ito. Inirekomenda ng prosecution panel na ipalabas sa impeachment proceedings ang 2 minuto sa 2 oras sa flash drive video recording ng pagbabanta ng Vice Presidente na mariing tinutulan naman ng defense panel. Subalit sa kalaunan ay pinayagan ng impeachment court.
1: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
0: Hindi naman pinayagan ng presiding officer ang kahilingan ni Senador Alan Peter Cayetano na ipalabas ang buong 2 oras ng video recording ng pagbabanta ni BP Sara. Ako si Jojo Sika, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Art Mercado, pinalakas ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang kahandaan ng mga komunidad sa pamamagitan ng pagsasaguhan ng Disaster Risk Reduction and Management Orientation para sa mga opisyal at miyembro ng Homeowners Association mula sa ilang barangay sa lungsod ng San Pedro sa Laguna. Isinagawang orientation bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026 kung saan tinalakay ang tamang paghahanda, mabilis na pagtugon at epektibong pagbangon sa oras ng kalamidad. Binigyan din sa programa ang kahalagahan ng community-based preparedness at ang aktibong pakikilawak ng bawat residente upang mapanatiling ligtas at matatag ang kanilang mga komunidad sa harap ng iba't ibang panganib. Ayon sa CDRRMO, mahalagang maging handa ang bawat mamamayan lalo na sa gitna ng pagbabago-bagong panahon at mga sakunang maaaring mangyari anumang oras. Samantala, nakatakda ang susunod na DRRMO orientation para sa mga homeowner association sa Hulyo 11 bilang pagpapatuloy ng kampanya para sa mas ligtas at mas handang pamayanan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Hiniling ni Senator Judges Erwin Tulfo sa impeachment court na bigyan ng kopya ang mga Senator Judges o Council o itong mga prosecutor sa defense panel ang sworn statement at pinapit na testimonya ng mga kanilang testigo bago ihirap sa impeachment trial. Aniya, sa pamamagitan nito ay magiging orderly at maayos yung magiging proseso ng trial at magiging gabay ito para sa paghahanda ng mga hukom para sa mga clarificatory question. Iginit ni Senator Judges Erwin na kung mayroong mga kopya na pinabit na mga susunod na testigo ay agad ibigay ito sa kanila para sa mga susunod na paglilitis.
3: Resolve this issue.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba,

0: Saan Mandako o Panig na Mundo kayo naroon ngayon. Sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraan ng ating kaguluhang pandaigdigan dulot po ng mga kaliwat kanang gera o digmaan ng ilang mga bansa, yung banta din po ng pandaigdigan na halos parang COVID-19 na pandemya na hantavirus. Ano po? Kasama na po dyan yung po mga natural calamities no? Dito sa ating bansa dulod ng mga pagpuputok ng mga bulkan, paglindol at itong mga pagdating ng mga bagyo na tiyak na babahain na naman po tayo. No? Ay naku, sa totoo lamang ano? At itong patuloy na ginagawa po ng ilang mga politiko na ayaw pong bistigahan ito pong mga maleta na nabigyan sila, di ba? Ano po? Kasama na mga ibang hanay sa media. Diyos ko day, sa kabila po ng lahat na mga yan, talaga nga naman ang titindi at ang lulupit nila dahil ang nakikita pa nga po nila ay pagkakataon na oportunidad para maisulong at maitulak nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parabagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na isyu at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga isyu sa pinambayan para tuluyan lang po maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayari kasalukuyang umiiral sa ating bayan gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, divide tactics, smokescreen effect, spin doctor's move at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong nila ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa, kung ilang po bang mga maleta ng iba't ibang kulay at iba't ibang mga sizes ang mga dahilan, pati na po mga expandable envelope, pati na po ba paper bag ang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ang tanong ay magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako. Ana ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakape! Kakape!

0: Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Marites na, ay hindi, Martes na. Ngayon po ay kapito po ng buwan ng Hulyo sa taong 2026, Martes po. Tuesday na naman po tayo. At syempre, kanina po ay tayo po ay naka-hook up dyan po sa pagdinig sa impeachment, no, na hearing ng ating pangalawang pangulo, no. Marami na naman malamang ang mga nainistalo, particular na diyan sa hanay ng prosecution, ano. Maging po ang mga private counsel at saka po yung mga kongresista na nagrepresenta bilang mga prosecutor ay na malamang sila po ay nagingit-ngit, ano, dahil namataan nila kanina ang ating pangalawang pangulo na kay ganda-ganda at nagpaiksipan ng buhok, ano po. Pero napakaganda pa rin ang ating pangalawang pangulo sa dami po ng mga ibinatong mga pagbibintang, paninira sa kanya. Sino ba naman ang hindi maglulupasay sa inis, diba? Kung kayo po ang mga naninira sa kanya at nakita, at nakita lalo yata gumanda, di ba? Ano po? Talagang sadya nakaiinis na doon kung gumagaso sila ng limpak-limpak na pera, mali-maletang pera para lang siraan ang pangalawang pangulo. Pero eto siya, pagkaganda-ganda. At ang pinaka-nakakainis siguro sa kanila ay yung hindi umattend, di ba? No? Hindi man lang humarap dyan daw po sa korte na ang kanilang pakiwari ay binabastos daw po ang Senado, ang korte bilang impeachment court, ano po, hindi na daw binigyan ng respeto yan, parang ganyan, ano po. Eh kung pupunta lang pala rito para kausapin ang mga kanyang mga abogado at na lumabas pa sa media, no, para lang sabihin ng ilang mga kataga. Hindi naman siya nagpa-interview. Yun nga po ang maganda ron, eh, di ba? Sayang, hindi nagpa-interview. Pero nagbigay ng statement lang, no, ang ating pangalawang pangulo na lalo nilang ikinainis. Di po ba? Dahil ang kanilang ginigit kanina sa Senate, ano, bilang impeachment court, in-address dito kay Senate presiding judge na si Senator Cheese Escudero. Nalilito na kasi ako, dadalawa kasi sila nakaupuron, eh. Diba? Opo, at andun, katabi ang Senate President na si Win Gatchay. Ang dalawa ating ginagawa, diba? At eto nga, mabigat, no? May mga kababayan tayo, ang gagaling nyo talaga gumawa ng mga meme, ano? May mga gumawa ng meme na naging makeup artist na lang ni Senator Escudero, si Win Gatchalian. Ano po? O di kaya ay may gumawa din ng meme na nakita ko na mistula siya naging flower base. Kayo talaga, grabe mga kababayan natin, mga kababayan Pilipino. Meron pa ako isang meme na nakita. Opo, na si Senator Win Gatchalian ay nando sa bandang gilid, ano, na parang siya naging translator, di ba? Yung po mga nagsa-sign language, siya po ang translator, di ba? Para daw may silbi naman. Dahil nakaupo lang doon sa tabi, eh. Ngayon lang at ano, dahil ito'y parang court proceeding rin naman talaga, bibihira po na dalawa ang nakaupo sa harap, di ba? Ganun po. Kahit nga sa sasakyan, eh, di ba? Isa lang ang nagda-drive, di ba? Dalawa nakaupo sa harap pero isa lang nagda-drive. Ito para bagang ang gusto mangyari, dalawa ata manibela. Parang ganun, ano? Samantala, opo, yung pong nangyari nga gana pang kanina na yung pong mga naiinis, no, na member ng prosecution at pati na po ang private prosecution, no, naglabas po ng statement etong si Attorney Lorna Capunan at parang sinasabi po dito sa impeachment court na hindi lang hindi ba kayo na-insulto nung lumalabas, parang hindi nirerespeto, no, etong korte at etong proceeding na ito. Samantalang nariyan naman na siya, no, dumating siya, eh ba't di pa siya sumipot dito, parang ganyan, ano. Eh nasopla lang po sila ng presiding judge na si Jesus Cudero. Dahil ayon po kay Senator Cheese Escudero, etong impeachment court na ito ay hindi po pwede mahilan tulad sa ordinaryong court hearing na kailangan yung pong akusado ay haharap at magkakaroon ng arraignment. Ano? Hindi na ho kailangan yan dahil doon pa lang sa Kongreso kung saan binigyan niya ng pagkakataon na ang mismong mga abogado niya ang sasagot para sa kanya ay sapat na, pinapayagan po 'yan ng proseso ng impeachment. Ano? Kaya nga, ang sabi nga po dyan patungkol sa manifestation ni sino ito? Si Juan, si itong si Attorney Lorna Kapunan, eh ang sinabi po eh Juan eh, under existing guidelines, a respondent's physical presence is strictly a personal choice. Ibig sabihin, kung gusto niya, kung gusto niya umupo dyan, gusto niya humarap, nasa kanya yon. Ano? Ang mahalaga, meron siyang representasyon. Ang partisipasyon na yan, ng pagbibigay ng representasyon, ay sapat na. No? Parang ito ay binigyan niya ng pagkakataon na magpasakop dito sa proseso na to sa pamamagitan ng pagsagot ng kanyang mga abogado. Yun po, no? Kaya nga, ang sabi niya ay ganito, no, ni Presiding Judge Senator Chis Escudero, na malamang hindi din masasabi ito ni Senator Wing Gatchalian, no, kaya nakaupo lang sa gilid. So, ang sabi niya, the impeachment rules do not mandate or require any respondent to attend any hearing. No? It is up to the respondents. She is represented in this court through her counsel already. Nandiyan na po ang kanyang counsel, di po ba? At kung tuusin sa korte, no, kahit sa ordinaryong korte, ang kaibahan lamang po dyan, ang accused, no, ang bang dinidepensahan po ng kanyang mga abogado, ay hindi ho minamandato na siya mismo ay umakyat sa witness stand, no, para magpartisipa, no. Minsan hinahayaan lang na magpresenta sila ng mga testigo bilang depensa, pero siya mismo na inaakusahan ay hindi pinaakyat doon sa witness stand ng kanyang mga abogado, no. Bibihira po na yung pong accused ay pabayaan ng kanyang abogado na sige, tumistigo ka. Parang gano'n. Ano? Parang titistigo ka laban sa sarili mo. Parang ganyan, di ba? So, mas maraming pagkakataon na yung accused sa ordinaryong korte ay hindi ho napapaupo doon. Kaya depende na lang sa kanya o sa payo ng kanyang abogado na mas magandang ipresenta ka namin. May mga ganyan. O kaya, minsan, yung abogado pa kang magpresenta ron. Hindi ka na kailangan pumunta riyan kasi sapat na na may pagtatanggol ka namin, no, patungkol dun sa mga inaakusa sa iyo. Eh, ito pa kayang impeachment court na ito. Ito po, bagamat may rules of court na ginagamit, ang kaibahan, mayroon din pong rules of procedure sa pag-i-impeach at nakalagay dun na hindi humandato nga, no, bayon sa kanilang rules, no. Kaya ba, wala po, walay, di ba? Ba, kumbaga, nasopla ito pong apila ni Attorney Lorna Kapunan. Ano po? Nabaliwala yung kanyang apila, pero nagbigay po siya ng manifestasyon na maaring kung pwedeng ipatawag nila, no? Ipatawag daw nila itong ang pangalawang pangulo bilang paano ba matatawag, testigo, eh hindi siya pwedeng tumistigo laban sa kanyang sarili, kaya papaano yan pag hindi siya na ipresenta ng depensa, hindi ngayon siya mako-cross-examine, ano, ng mga kating-katina, ng mga kongresista, na prosecutor, pati mga private prosecutor, ano, na nagpaikot-ikot lang po sila sa pagtatanong kanina. Doon po sa isang NBI expert daw, no, cybercrime expert daw po ito, pero 2 weeks lang ang training niya. Paulit-ulit, pati nga po si, yung kuya ni Eric Sylvester Tulfo, na si Rafi Tulfo, hindi makapaniwala. 2 weeks ka lang nag-training, pero expert ka, di ba? Maging ito pong si Kiko Pangilinan, yan din po ang itinanong, no? Na siyempre nga naman, paano mo masasabing ang training mo'y sapat ko 2 linggo lang, ano? Tapos, ito pong si Risa Ontiveros, na tila nagkaroon pa ng paano bang sasabihin yan? Yung po kasi kanyang pagtatanong, out of innocence lang siguro, hindi naman niya rin sinasadya, ano? May kagandahan din naman na ilabas dyan. Una, ay kanyang itinatanong na ito pong article number 4, no, patungkol sa grave threat na inyong pinipresenta rito, sabi niya sa prosecution, sa abogado ng prosecution, parang walang matibay na ebidensya na siya ay nag-contract o nagkaroon ng kontrata o nagpakontrata sa isang hard killer para isakatuparan yung kanyang sinabi. Di ba? Yun na, di ba? Di ba? Galing kay Risa Ontiveros yan, ha? So sabi niya, hindi ko kasi masyado pang maintindihan, sabi niya, kung papaano magkakaroon ng grave threat dito kung yung sinasabi nga ng prosecution na pinagdidiinan nila na may kinontrata na, may kinausap ng hard killer.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello everyone. Baby boomers say, never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
1: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: Can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo ako iniwanan. At siyempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, abay, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko po mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe. Kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay may garantisado at kasiguradahon po yan dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga komento. At hindi ho maiwasan na mapabilib sa inyong critical thinking sa ganda ng inyong mga komento at opinion. Ano po, na nasasabi din sa aking sarili na ito ang mga tipo ng klase ng mga komento at mga mensahe ng mga taong hindi na magpapabudol pang muli. At hindi lang yon, ay natutuwa talaga ako at syempre nabubusog na rin katatawa mag-isa bago po magapunan gawa ng inyong mga biro. Ibang klase, grabe, parang yung mga napapanood ko lang mga meme, no? Nagahagalpak na ako katatawa. Biro niya ginawang flower base, ginawang interpreter doon sa ibaba ng screen, di ba? Tapos yung isa naman ay ginawang makeup artist ng Cheese Escudero. Diyos ko, sabi ko, eh, talagang ating mga kababayan, napakagagaling talaga mag-isip. Dahil for the first time, ngayon lang talaga tayo nakakita, no? Na dalawa ang presiding officer. Kasi hindi mo pwedeng umpo doon ng iba, kundi yung presiding officer lang, correct? Eh baka iniisip ng Senate President kundi siya upo doon, absent siya. Kaya upo siya ron, di po ba? Kaya dapat eh, pinaubayan na niya. Totally, pinaubayan na rin lang niya yung pungkwan eh, yung posisyon para mag-preside na bukod-tanging siya lang dapat. ang pwedeng gumanap, di ba? Pinagtatanggol na nga siya ni Senator Alan Peter Gaetano eh. Nandi, dapat ikaw, win na win, di ba? Win na win. Ikaw dapat. Eh, pambira, siya pa itong nagsasabing hindi, wag na, hindi talaga. Dahil may nabasa ako kanina na artikulo na nagbigay ng katwiran. Oo, nagbigay ng katwiran. Katwiran o dahilan? Itong si Win Gatchalian, ano, Senate President, ano? Ang sabi niya, nagbigay siya ng klarifikasyon, ano? Na yun daw nangyari kahapon, na yun daw pong kanyang desisyon, that his decision to relinquish his role or the role of presiding officer in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte was a matter of institutional efficiency. Diba, no? Not a lack of interest. Hindi daw dahil siya hindi siya interesado, no, in leading the proceeding. Hindi dahil siya hindi siya interesado dahil sa pangunahan. Ito pong proseso na ito bilang presiding officer, bagkus, sabi niya, bilang institutional efficiency. Sabi niya, this was a deliberate suggestion on my part. Siya pa daw may gusto. Siya ka nakakita. Looking at everything before this Senate in the coming months, para sa mga darating pang mga buwan, ano po, kasi magtatagal itong pagdinig na ito. Biro nyo kanina ang pinasinta, isa pa lang witness, ano, at hindi pa nakapag-cross-examine ang depensa, pinagpabukas pa ni Presiding Officer Escudero, di ba? Ganun nakatagal ang pagtatanong, no, ng prosecution, di ba? So imagine nyo, ilang witness yan. So tatagal talaga ang pagdinig. Kaya sabi niya rito, this was a deliberate suggestion on my part. Ito ay sadyang minungkahi ko sa akin parte, sabi niya. Sa akin parte, ito ay isang sadyang pagmumungkahi, no? Looking at everything before the Senate in the coming months, na tinitingnan ko sa mga darating na buwan pa dito sa Senadong ito, I felt strongly that the impeachment trial and our other constitutional duties, kasi nga po abutin ito ng kanilang sesyon, kaya nga 'di ba hati na ang oras nila pagka may sesyon, ano, ang mangyayari, ang impeachment yata ay panghapon o kaya pang-umagang impeachment na pagdinig, tapos sa hapon ay magsesesyon sila para magawa nila yung trabaho nila, magpasa ng batas, magmungkahi ng batas, mga ganon, ano po. Kaya kumbaga, ang sinasabi niya rito, tinitingnan na niya sa mga darating na buwan. No? Kaya sabi niya, the impeachment trial and our other constitutional duties each deserve a leader's full competing full undivided attention, not one competing with the other for the same hours in the day, no? Sa simpleng salita, hindi ko kaya. Di ba, ano pa? Di po ba? Mambirang buhay yan. Siyempre, alam na, given na po yan. Ano po? Kaya nga meron tayong multitasking na tinatawag. Kaya nga tayo nag-i-schedule ng ating ginagawa, di ba? At ang kagaya nito, hindi naman lagi nagkakaroon ng impeachment hearing, tama? Eh nagkataon na tuloy ito. Eh sila bilang impeachment court, kailangan nilang gampanan yan bilang mga senator judges, tama? O eh pare-pareho silang busy. Bakit? Isipin nyo, kung magkakaroon ng pagdinig at inabot ng sesyon nila, magbibihis sila ng robe, nakapula, tama? Bilang judge. O pagkatapos nun, hahatiin yung araw kasi, o mamaya may sesyon tayo kanya. Gagawa tayo ng batas o mag-aamienda ng batas. Mag-aaway-aaway na naman tayo. May mag-walk out na naman. Di ba mga ganon? Di ba? O ito yung mangyayari. Yun, ang tatalakay natin. Di po ba? So itong Senate President na kasalukuyan, para magbigay ng salita na ito ay bilang pagpapahalaga na hindi mabawasan yung importansya ng kanilang gagawin, Eh, mas maganda nga naman na magkaroon ng undivided attention. Yun ang kanyang banggit, ano? Kaya pinaubaya niya kay Cheese. Ayaw pa niya aminin na hindi ko kasi alam yan. Diretsuhin mo na. Di po ba? Alam na may manakakahiya yun. Di po ba? Para magdahilan pa, ang dami kasi namin ginagawa at ganito, ganon. Eh, kasalanan ba namin yan? Ginusto niyo yung trabaho na yan? Kayo nga yung nagkampanya. Di ba? Nung nililigawan niyo kami sa aming mga boto, di ba? Misto lang gawin yung gabi, gawin yung araw ang gabi sa pangampanya. Di ba? Kahit na magutom kayo, malipasan kayo ng gutom, di po ba? No? At lahat ng kalye, iskinita, nilalakad nyo, pinapasok, kamayan nyo ang lahat. Di ba? Kumbaga talagang ginagawa nyo lahat, manalo lang kayo. Ngayon nananalo na kayo, pati ang pagiging Senate President, tama? Ginusto mo yan eh, di ba? In fact, nakaupo pa nga si Alan Peter Cayetano, pinangunahan niya na ng mga grupo mo. Naiupo ka bilang acting Senate President. Di po ba? O, natupad naman. Di po ba? Tapos ngayon nahahandle nyo na, gagampanan mo na yung papel mo na ikaw lang talaga dapat ang gumanap bilang presiding officer. Eh, magdadahilan ka pa ng mga ganito na marami kaming trabaho sa mga darating na buwan kasi may mga budget deliberation pang papasok. Di ba? Baka abutin pa ito ng budget deliberation matapos ang SONA. So, ayan nga po ang sinasabi niya, yung tambak na trabahong hinaharap nila, ayaw daw niya. Ayaw daw niya. Parang utang na loob pa natin na maguluhan tayo at hindi na nila magawa yung dapat nilang gawin. Sa simpleng salita, hindi mo lang alam ang gagawin mo. Huwag mo na ipasa sa amin. Huwag mo nang ipasa sa amin. Ganun lang kasimple. Huwag ka na mga tuwiran. Nakita na namin, no? Yung nga, nakaupo ka lang nga dun, di ba? Nakaupo ka lang, no? Pa kulang na lang, hiramin may nail file ni Chisa, no? At ikaw pag anong ganun lang, di ba? At parang, ano na? Anong sabi? Di ba? Di ba? Parang ganun, ano po. Eh, di alam eh. Huwag na po. Yun na lang. Ang awkward lang po kasing tingnan na dalawa kayo nakaupo ron. Yun lang po. At baka tayo pagtawanan sa buong mundo na may Senate President tayo pero hindi siya ang presiding officer sa impeachment. No? Buong mundo yun, nakikita kayo, dalawa kayo ron. Baka magtaka eh, di ba? Halimbawa, foreigner ka, nanonood ko sa ibang bansa. Aba, eh, di ba, may cable, may, di ba, napapanood naman tayo sa ibang bansa. So, pag nakita, magdadalawang, bakit dalawa? Bakit dalawa yan? Naduduling ba ako? Dalawa yung nakaupo sa harap? Opo, di po, dalawa talaga. Hindi na lang maipaliwanag. Ngayon, mahabang paliwanagan niya, kung foreigner, no? Dahil ang tanong niya, how come? Di ba? How come? Bakit? Bakit dalawa sila ron? So yun na nga, paliliwanag ba natin itong paliwanag ni Wayne Gatchalian? Kasi sa darating na mga buwan daw, napakarami ng trabaho. Mabubukas ang sesyon, gagawa pa silang batas, pagsasabayin itong impeachment, tapos magkakaroon pa ng mga committee hearing, tapos magkakaroon din ng mga committee hearing patungkol naman sa budget, deliberation, dahil malapit ang budget season na eh, di ba? So, yun ang dahilan. Kaya gusto niya, yun, may katulong siyang gumagawa nung trabaho niya. Parang ganyan. In short, hindi siya marunong. Di ba? Diretso na natin. He doesn't know how. Di ba? Baka sabihin ng foreigner, okay, he doesn't know, so why the hell is he sitting there? Di ba? Leave the chair, man. Baka sabihin ganun eh, no? Iwan mo na yung upuan na yan, di ba? Kumbaga, di mo naman pala alam gamitin ng kapangyarihan sa likod niyan, di po ba? Samantala, eto na nga yung pinaglulupasay kanina. Pinaglulupasay kanina ng mga nasa prosecution, ano? At malamang pinanggingit-ngit nila at bakit nandito na pala ang pangalawang pangulo, abong akala nila uupo doon. Diba? Ito siguro ang gusto nilang gawin, hiyain ano, ang ating pangalawang pangulo. Eh hindi ho ganyan ang proseso ng pandinig. No? Ang nangyayari po talaga dyan, komporme sa kanya kung gusto niya. Pero kung siya ipayuhan din ng kanyang abogado dahil may estratehiya ang tawag dyan, ano? Estratehiya ng kanyang mga abogado, natural, susunod ka sa abogado mo. Hindi pwedeng marunong ka pa. Kahit nga may kaso ka, di ba? Kumuha ka na abogado. Dahil di mo naman ma-representa ang sarili mo sa korte. Tama po? Hindi talaga, di ba? So, mag-uusap kayo na abogado mo, sasabihin niya, yung kasing sinasabi niya sa iyo ay naayon doon sa nakita niya sa kaso mo, at yung ipapayo niya sa iyo ay dapat mo maisip din na dapat sa kapakanan mo yun, di ba? Kaya pag sinabi niya na hindi na kita patatawag doon, pwede ka sumama. Natural, aalamin ng korte kung nandiyan ka, di ba? Dahil ikaw yung inaakusahan, di ba? Pero hindi tayo obligadong ipresenta kita doon. Kasi pag pinresenta kita doon, matatanong ka rin ng kabila. Matatanong ka ngayon ng mga nag-aakusa sa iyo, parang gano'n, ano? So, mas makabubuting voluntaryong hindi ka na umupo doon para hindi ka nila matanong. Parang ganyan, ano? Diskarte kasi yan, depende, komporbe doon sa mga abogado na nais nila. Tsaka isa pa, parang lumalabas doon, nando doon sa punto na since ito ay impeachment complaint, di po ba? At meron sila nakabimbin na pagkontra patungkol dito, na hindi ito mga impeachable offense. Yan ang pananaw nila, di ba? Nang depensa, katunayan, hindi lang yan, pati yung proseso kung paano siya in-impeach, parang inulit lang, no? Nung 19th Congress na nagkaroon di umano ng mini-trial sa Committee on Justice na hindi dapat naganap, di ba? Eh lahat ng question na yan, yung petition na yan, ay nasa Korte Suprema nakabimbin, di ba? So yung pagdalo ng mga abogado niya ay sapat na, no? Sapat na, at para bagang dadalo siya. Kung siya daw yon, dadalo siya. Sabi niya, di ba, ng Pangulong Marcos, di ba, kung siya yon, kung ako yon, dadalo ako, sasagutin ko, haharap ako doon, tama? Kaya ang sabi ng pangalawang pangulo sa kanya ay ano, ha, ang anumang komento, no, ito'y isang proseso ng impeachment, di ba, ang anumang komento ng kung sino man ay hindi mahalaga. Hindi mahalaga. Yun na nga po. So ito muna, basahin ko po muna. Ito pong binanggit na kataga o na mga binanggit ng ating pangalawang pangulo na nung siya'y naupo po doon sa isang opisina sa Senado sa harapan ng mga mamamahayag ay sinunahan na niya na no questions daw. No? No questions to be entertained. No? So no question na pagtatanong na magaganap, walang sagutan na magaganap, at nagbigay lang siya ng statement. At ang sabi niya ay ito. In this bloodbath, no? In this bloodbath, tinutukoy po eh ang pagdinig diyan sa impeachment, no? In this bloodbath and bloodjoning, I will be bloodied, no? But unbowed. Yan ang sabi niya, no? Sa simpleng salita, mabigat po ito, ha? Ibig sabihin dito, itong bloodbath na to, itong labanan na ito, no? Madugo, madugong labanan na to, ay ako ay naturalmente na mabubugbog, okay, magkakaroon ng mga pasa o magkakaroon ng mga dugo, no? Sa akin din, ano? Pero, sabi niya, maaring ako ay mabloodied niya. Sabi niya, I will be bloodied, no? Magmaduduguan din ako kanya. But unbowed. Ibig sabihin, pero kahit duguan na ako, eh patuloy akong lumalaban. No? At hindi ako magpapagapi. Yun po ang parang ibig sabihin. Na. Kaya yun, akong tingin ko rito, siguro magharap din ng pangalawang pangulo, pero hindi pa ngayon. No? Malamang, discarding nga yan ng kanyang mga abogado. At baka pagka nagharap siya o sumagot na siya, pag humarap na siya, malamang, doon sa punto na hindi napatunayan na prosecution na lahat ng kanilang mga four articles of impeachment ay impeachable offense. Di ba? Kasi sabi ko nga, madali maghabla ng impeachment. Ang tanong eh, impeachable offense ba yan? Di ba? Yan ang tanong eh. So, burden of proof na sa prosecution, patunayan nyo. Kaya nga, kahit nga si Risa Ontiveros kanina, nagtanong eh, napagalitan pa ni Chis Escudero tsaka ni Pia Cayetano, eh, di ba? Kasi misto lang ginamit po ng prosecution na private lawyer, ano po, bilang ano, closing statement na, di ba? Yeah, dahil sa tanong niya na paano mo ba mapapatunayan dito sa presentasyon mo, dito sa witness na ito, na talagang may banta. Ano ang preba mo ng banta? Di po ba? So doon siya pumasok na para bagang naratibo bilang closing statement. Yung pong abogado ng depensa. So ibig sabihin, mali ang pagkakatanong mo dahil hindi mo pwedeng tanungin ng ganyan hanggat hindi pa natatapos ang lahat ng presentasyon patungkol dito sa article number 4, no? Article number 4 na grave threat. Kasi hindi lang naman ito ang una't huling testigo, di ba? Itong NBI na cybercrime expert na 2 weeks nag-training. Pero expert, di ba? So, ibig lang natin sabihin po, hindi po itong una't huling testigo. So, marami pa pong, pati nga po si Melvin Matibag, di ba, yung director ng NBI, pinatatawag din eh. So, yung tanong mo, kaya nga parbagang ganito, hindi mo masisisi sumagot ng ganun yung prosecution, dala na rin ang pagtatanong ni Risa Ontiveros. Kaya nga nung ba humingi rin siya ng paumanin, ang gagandahan lang na nangyari doon, sa pagtatanong niya, siya mismo ay hindi nakita ang matibay na ebidensya na may kinontrata ang pangalawang pangulo para tuparin niya yung di umanong banta na inyong inaakusa sa kanya. Di ba? Kaya nga sabi ko, siya pa, no? Mali ang tanong, kaya yun ang sinagot. Pero sa pagtatanong niya, isang malaking ebidensya na kahit siya na mismo na numero unong kritiko ng pangalawang pangulo ay nagtanong na ano, paano niyo mapepreba na may kinausap nga talaga siya, na may kinontrata siyang papatay dun sa mga sinabi niyang papatayin niya. Di ba? Kagandang tanong nga naman, di po ba? Kaganda, di po ba? Pero ang ibig lang sabihin, tinatanong yan pagtapos na na naipresenta na po ang lahat. Dahil misto lang nag-closing statement na etong abogado ng prosecution. Yun po ang pinapaalala ni Senador Pia Cayetano at ni Presiding Officer Chis Escudero. Di po ba? Pero yun nga, no? Maliwanag na kung si Risa Ontiveros ay nagduda, paano pa kaya tayo? Kung siya nga, di ba, parang inaantay-antay mo yung bomba eh, na asan? Asan yung, kasi ang ano doon eh, ganito eh, como, di ba, ito eh, dumaan sa cyber expert ng 2 weeks ng training. Di ba? Halimbawa lang. So parang lumalabas, ano pa ang nahalukay nyo? Ano pa na ukil-kil nyo dyan? Kaya nga meron pang meta, di ba? Kinuha sa Meta dahil ito sa account daw ni Harry Roque itong video, di ba? Kasi parang Zoom meeting po yan na press con ng ating pangalawang pangulo. Tumagal ng 2 oras mahigit. At yun ay sa kwarto pa nga siya ng detention cell ni Attorney Zulayka Lopez, no? Yung kanyang chief of staff na kinontempt, di po ba? Na hindi nga malaman ng ating pangalawang pangulo kung anong gagawin niya dahil lahat na, tumaas ang presyon ng dugo, alos himatayin na, alos atakin sa puso, itong si nanghihina, hindi kumain, walang gana, nasusuka, di ba? Itong si Yusek Zulayka Lopez, di ba? Dahil nga, yun po yung sinasabing siya na bilang isang abogado, si Zulayka Lopez, ay ginawa sa kanya itong mga bagay na ito na sa sarili niya, di siya makapaniwala. Dahil ang alam niya, kumbaga bilang abogado, may karapatan tayo lalo. So pag para sa kanya gawin nito, dahil di nila magawa sa pangalawang pangulo, siya ngayon ang ginigipit na po. Ang ating pangalawang pangulo naman, syempre, cargo de konsyensya niya, hindi niya matiis, hindi niya talaga iniwanan, no? Doon sa Kongreso, di ba? So, eto ngayon siya. So, ang tanong doon sa pinapalabas na video, kaya po tumagal, no? Dahil ang sinasabi, 2 minutes something lang, yun yung direktang pagbabanta, di umano, di ba? Pero, yung kabuuan ng meeting, 2 hours mahigit. Ang sabi nila, Senadora Pia Cayetano at Alan Peter Cayetano, pati na rin ng depensa, no? Tama naman, ano? Kung i-play mo kasi yung 2 minutes something na yan na nagbabanta na siya, na ikaw, ha? Martin, ha? Ikaw, BBM, di ba? Ganun, ano? Nung naggagano na siya, hindi mo alam ang context nun, ba't umabot doon? Tama? Hindi mo alam eh. Di ba? Hindi mo alam paano umabot doon. At ano ba pinag-uusapan? Ba't pumunta sa punto na huwag kang mag-alala sa security ko? Ha? May kinausap na ako. Di ba? Doon napunta na, tama? So bago pumunta dyan ang usapan, may pinanggalingan yan. Di ba? Naalala niyo yung tanong nung Maui, ha? Na mag-iingat kayo kasi may mga parang Romanov, no? May mga agent o ano bang Romanov na galing sa ibang bansa, no? Na dahil gusto ka nga nilang i-eliminate, no? O alisin, eh, may banta yan sa buhay mo, di ba? Mag-iingat po kayo, yun po ang sabi. So doon pumasok ang punto na sinabi ng ating pangalawang pangulo, ay oo, huwag kayong mag-alala sa security ko. Kasi nga, para pagbantaan mo yung buhay ng ating pangalawang pangulo na talagang dapat ay guardyado dahil vice president yan, ano? Talagang dapat eh guardyadong-guardyado talaga siya dahil nga second in line siya eh, 'di ba? Pag may nangyari sa ating pangulo, God forbid, no? Ano man ang mangyari sa kanya, eh wala kayong choice. Kahit galit kayo kay Sara Duterte, talagang yung araw din na mismo na 'yan. Manunumpa yan bilang presidente ng Pilipinas. Kaya nga sabi din ni Alan Peter Cayetano, 'di ba? Ayusin po natin 'tong proseso na ito. At mahaba pa itong pagdinig na ito, tama? Huwag natin simulan ng mali. Hindi pa pwede na bahala na questionin niya sa Korte Suprema, tama? Hindi lang dahil gusto natin siya impeach, pero dapat nasa proseso tayo para hindi tayo magkamali. Dahil bakit? Kanya. E sa haba ng proseso na ito, sa ayaw at sa gusto nyo, siya pa rin ang Vice President. At undeniably, hindi maitatanggi, no? Higit pa ang nakuha niyang boto kesa sa sitting president, ika nga ni Attorney Sheila Sisson na kanyang lead counsel, no? 32 million plus ang nagtiwala dyan, no? Kaya para basta natin to alisin, inalisan mo ng karapatan ang lahat ng bumoto sa kanya. Kung kabilang ka ng 32 million, ikaw at ako yun, eh di teka, paano nangyari yan? Diba? Apat na taon sinasabi ng COA, unmodified, unqualified opinion. Walang question sa paggasta ng kanyang pondo sa opisina niya. Hindi siya involved sa flood control anomalies. Diba? Tapos siya ngayon ang ini-impeach nyo sa dahilan ng korupsyon. At kayo ngayon ng mga prosecutor na di umano ang umuusig sa kanya ay may mga bahid korupsyon. Di umano. Dahil sa ito na, naglalabas na nga ng testimonya ang mga dating sundalo, ayaw nyo naman pumpakinggan. Di po ba? Kaya yun po ang sinasabi na hindi ko magusto nyo impeachin dahil kayo ang pwedeng mag-impeach, gagawin nyo na kahit mali. Yan ang Kongreso, tama? Parang ganun lang, gagawa kayo ng budget dahil kayo ang power of the purse, hindi pwedeng, kung pwede nyo gawin, dagdagan nyo to, dagdagan nyo yan, bawasan nyo rito, dagdag nyo ron, gano'n, ano. Hindi wisdom po lang yan, dahil yan pwedeng questionin yan. Ba't mo pinagawang gano'n? So, lalabas yan, yung purpose, di ba? Pag napunta ng Korte Suprema, dahil ang Korte Suprema may power of judicial review. Kaya hindi ko mo, eh, trabaho namin to, huwag ka makialam rito. Hindi ganyan, di ba? Kaya yun nga yung sinasabi ng Senator Alan Peter Cayetano na, ayusin natin. Kasi sa ayat sa gusto ninyo, wag naman, pero kung may mangyari sa Pangulong Marcos, itong ini-impeach natin, automatiko, ay susumpa bilang Pangulo ng Pilipinas. Kaya hindi ho dapat basta-basta lang tayo na sinasabi ni Tito Soto na ang gusto ng taong bayan ay magkaroon na kagad ng pagdinig. Huwag na tayo masyado sa mga teknikalidad. Wala ho teknikalidad. Wala ho. Ang pinag-usapan dito ay yung hindi nyo pagsunod sa ating konstitusyon. Yung pagbe-bend nyo ng law. Yan nga nauso. Pagpasok na magkapatid na Tulfo dyan. yung mga pwede na bend the law. Napanood ko tuloy yung isang episode ng Wanted sa radyo ni Rapi Tulfo na kung saan, ewan ko napanood nyo yun, ha? Yung isang kernel, ano, na parabagang yung pulis niya, parang meron yatang karelasyon, no? At ang pinagtatalo na yung bata, parang gano'n, ano? Yung kustudiya ng bata. So parang yata, eh, siyempre, como pulis yun, ano? Pulis yung asawa ng babae. Yung babae nga nagreklamo, di ba? So ang gustong gawin ni Rapi Tulfo, anong klaseng kernel ka? Anong klase kang jepe, di ba? gusto niya at patawag yung tao niya, yung pulis, no? At rat-ratin ng mga salitang hindi masisikmura, di ba? Yung mga alam niyo, yung mga para lang maisakatuparan yung kagustuhan niya, eh si binipilit po ng Colonel, may proseso po tayo ng batas. Kung may karapatan siya, may karapatan din po yun. Di ba? So, may pagpapaalala lang ang pwede kong gawin. Di ba? Pagpapaalala, pulis ka pa naman, di alam mo yan, no? Na hindi ka pwedeng lalabag sa batas, lalo na kung basta mo na lang kukunin yung bata na walang paalam, pwede kang kasuhan ng kidnapping nun. Puro pagpapaalala, di ba? Oh, pero hindi yung gusto mong klaseng hustisya, di ba? Dali mo sa isang tabig, bugbugin mo yan. Hindi ganyan, di po ba? O kaya no, na-lecturean siya, di ba? Napanood ko yun, na-lecturean siya ng Colonel. Kasi nga, pag pulis ka, kahit papaano, may lawyer na, no, na subject, nag-aaral sila. Kasi nga, para hindi ka maging abusadong pulis. Tama? Kaya pa lalo na kung hepe ka na, Colonel ka, mas mataas ang katungkulan mo, o eh lulugar ka, di ba? Hindi ko mas mababa ranggo nito, anong gagawin mo ngayon? Eh may karapatan din yan, di ba? Pwede mo siyang paalalahanan, no? Tama? At siyempre, mayroon din siyang hakbangin na mag-konsulta sa abogado niya, ng karapatan niya. Hindi ko pwedeng saklaban yun. Yun yung paulit-ulit sinasabi nung Colonel. Hanggang sa nung huli, ano niya, nakuha na rin niya. Kasi pinatulan siya nung Colonel, nagalit eh. Tawag-tawag kayo rito. Diba? Kinausap nga kita, tapos huhusgahan mo ko. Diba? Dahil alam niyo yun, pag nagiinit ang ulo ng mga tulpo, kung ano-ano natawag sa'yo, diba? O, tawag niya kay Kiko, ano? Ah, walang laman ng utak. Walang utak, diba? Ngayon, kasama na nila. Diba? Minumura pa sa area yun, di ba? PI, wala kang utak. Tamang ginawa mong itong batas mo na to, na anti-juvenile law. Pag ako, sa 2022, tatakbo ko senador, ako mismo magbabago niyan, di ba? Nakita niya? Ganon eh, di ba? So, yun kasi ang ad hominem nila. Yan ang ad hominem ng mga tulpo. So, ayan na, napanood ko lang, kinento ko lang sa inyo. Hanapin nyo lang sa YouTube yun, na pinatulan siya ng isang Colonel. Siya rin ang bumaba. No? Dahil alam niya, wala na siya sa katwiran eh. Diba? Tumawag ka, kinausap ka. Tapos binabastos mo yung Colonel. Diba? Hinusgahan mo na siya na para bang kinakampihan mo yung tao mo dahil pulis din. Ganito. Abay, nag-a-assume ka. Jumping into conclusion ka na agad. Eh, ba't ka pa tumawag dito? Diba? Ano po? Balik lang yan. So anyway, balik tayo rito. Dito muna tayo sa impeachment. Naalala ko lang. So eto na. So lumalabas kanina. Hindi, yan na nga, no? Ang ating pangalawang pangulo ay kung hindi siya humarap. At eto nga, yung presentasyon ng NBI, no? Na cybersecurity expert daw, ano? At yun nga sinasabi nga na, kumbaga, marami pong tinasabi yung abogado ng prosecution at pilit na ipinagrade threat. Sabi ko nga, o kung

conditional na threat. Di po ba? Kumbaga, conditional na threat po yun. Ano? So, para bagang dapat, para mapagtibay mo yan, may kinausap daw. Sino? Asaan? Iharap mo yung kausap. Eh, wala. Kaya yun yung tinatanong ni Ontiveros, paano mo mapapatunayan na may grave threat? So, ibinalik niya ng attorney ng prosecution, yung private attorney, na sa kauna-unahang pagkakataon daw sa ating bansa, ngayon lang daw tayo nagkaroon ng pangalawang pangulo na pinagbantaan yung pangulo. At ang kadahilanan daw noon, dahil nagmamadaling maging pangulo, ang pangalawang pangulo, kaya pinagbabantaan ang buhay ng pangalawang ng pangulo. Aba, teka, di ba sabi ganun? E di, parang lumalabas dito, kaya pala pinaplay-play. Kaya pala pinaplay-play ng dalawang oras mahigit na video na yan para maintindihan ng tao, ng mamamayang Pilipino, bakit nga umabot sa ganun yung pag-uusap. Di po ba? Kailangan maintindihan mo eh. Yung dalawang oras, panoorin natin. Kaya pala humantong doon. Tama? At eto pa, kung titingnan natin at sasabihin na ay wala siya sa sarili niyang katunuan. Bakit? E tingnan mo ito, nanggagalaite. Diba? Doon sa meeting, na ganun-ganun niya. PI kayo, Martin, BBM. Diba? Galit-galit. Diba? Galit-galit. Ang pangalawang pangulo, kita nyo? May ano yan? May anxiety disorder yan. Hindi yan pwede maging pangulo. Yun ang gusto nilang palabasin eh. Kaya nga binalik din yung nanapak siya ng sheriff, ng mayor siya. Yun ang gusto nilang patunayan. Ano pa? O eto tayo. Kung panonoodin niya yung video na hindi nga pwede dahil dalawang oras mahigit, ano? Para maintindihan ng madla at ng kanilang mga prosecution, ba't umabot doon sa bakit niya nabanggit yung security niya, okay lang ako, may nakausap na ako, dahil na inungkat nung nagtatanong, no? Na parang may mga Romanov, no? Na kinausap para ikaw eh mawala, di ba? O patayin. Sabihin natin, hindi man sinabing patayin, pero baka pagbanta ang buhay, may banta sa buhay mo eh. So baka may makintrata na daw ng mga Romanov, eh baka ikaw eh mawala na lang, parang ganyan. So sabi niya, huwag ka mag-alala. Kasi may nakausap na ako. Kung mamamatay ako at papatayin nila ako, nagsabi na ako doon sa kausap ko na patayin nyo rin. Di ba? Okay. Yun yung paliwanag. Doon galing. Tama? Eh bago umabot doon. At hanggang sa doon matatapos na galit na galit ng ating pangalawang pangulo, sinasabi nila, tamo, wala sa tamang katinuan, nagagalit. Tama ba naman ganyan ang pag-uugali ng isang pangalawang pangulo? Eto ka na. Eh kung yung chief of staff mo, kung hindi ka nila mapiga, yung chief of staff mo ang piniga, kinulong. Kahit hindi dapat. Dahil sa kapangyarihan nila mag-contempt, dyan sa good government, ano? Committee on Good Government ni Joel Chua noon, ginamit nila yung kapangyarihan at power to contempt. Sino nag-contempt sa kanya? Di ba si Franz Castro? Na-convicted na. Hanggang ngayon, di pa nakukulong. Pero kinundik niya, kinontempt niya. Etong si Zulayka Lopez. O tapos siyempre, si Zulayka Lopez na, bakit ako ikaw contempt? Dumaloko rito. Lahat ng tanong niyo, sinagot ko. Lahat ng tanong niyo, sinagot ng COA. Kung wala kayong maipiga, gusto niyo sagutin ko yung gusto niyo sagot at hindi yan na maibigay kong sagot dahil hindi naman yan talaga ang sagot, ikaw contempt niyo ako, tama? So, ang pangalawang pangulo, nagagalit na ito pa mabigat nung nandun siya sa Kongreso para samahan niya yung kanyang chief of staff. Diba, di siya pinayagan. So, para nirespeto niya yon, no? Dahil daw sa seguridad niya, hindi ka pwede dyan sa detention. Siyempre nga naman, nakakahiya. Binun niyo, vice president, pinatulog niyo sa kulungan. Kaya ang ginawa niya, dun siya, sa opisina ng kuya niya. Bilang Congressman Pulong Duterte, no? Ano ang ginawa ng Kongreso? Imposible hindi alam ni Martin yan. Siya speaker eh. Pinatayan nyo ng ilaw, pinatayan nyo ng kuryente, pinatayan nyo ng tubig. Di po ba? Para lang siya umalis. Para lang hindi siya mag-overnight, no? Patayan nyo ng tubig yan. Patayan nyo ng kuryente. Di ba? Ano nangyari? Unbowed. Hindi siya umalis. Hindi umalis. Di ba? Nag-build in na po doon yung galit.

0: Si sobrang pang-aabuso na to na para bagang kung ako nga ang vice-presidente ng Pilipinas, ginagawa niyo to sa akin, sobrang panggigipit na ultimo dadalin pa sa Women's Correctional ang aking chief of staff, buntik pa ako masarahan. Ha? Dahil yung sumunod na pangyayari nun, muntik pa ako masarahan ng van ng isang pulis. Tapos ako pa dinimanda niya. Di ba? Na-dismiss yun eh, di ba? Yung kaso na yun. Ano po? So wala nang respeto sa akin, pati pulis. Eh, vice president ako. Halala ko ng taong bayan, 32 milyon. Hindi mananalo si President Bongbong kundi dahil sa akin. Ganun po yun eh. Nag-build up na eh, di ba? Umabot pa nga, di ba? Sabi niya, ano yung sabi niya? Ikaw, Martin. Sabi mo sa akin, walang pera. Di ba? Naalala niya, napanood ba yung video? Di ba? Saan sa aeroplano tayo, tinabihan mo ko. Walang pera. Anong sinabi ko sa iyo? O sige, kasi mas marami nagko-contribute kay VP, di ba? Bibigay ko yung mga pangalan na yung magko-contribute sa akin, kausapin ka. Kasi meron talagang 10 contributors na kausap, no? Sa office ng ating pangalawang pangulo, no? Sa, yung sa kanya, no? Sa side ng Inday Sara, pinako-coordinate niya. O sige, para mabigyan ka ng pondo ng campaign. Ano po? At anong sabi daw? Di bale, pag nanalo kayong dalawa, babawi ako. Ano sagot ng pangalawang pangulo? Hindi ko naman sukat akalain na ito ang bawi, ang gusto mo mangyari, ibang klaseng pagbawi. Ang intindi ko, dahil may mga negosyo ka naman, legal. Di ba? Legal, dahil may mga negosyo ka eh. Di po ba? O, kahit pa paano, legal na mababawi mo. Pero yung ganito, lahat na lang, kahit nasa illegal gambling. Di ba? Sinabi na ng pangalawang pangulo lahat. Yung galit na galit siya. Tama ba? Nakuha niyo po? So kung panoorin niyo yung kabuuan ng video, palay ko mas maunawaan niyo. Eh, ganyan naman pala. Eh, kahit ako ilagay niyo dyan, magagalit din ako eh. Buti nga, yan lang ginawa sa inyo eh. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po? Kaya doon papasok nga yung punto na kahit sinong tao, eh, ito nga lang panig ng majority ngayon eh. Di ba yung ginawa nila noong June 3? 12 lang sila. Nagdeklara sila may quorum. Tapos inupo nila si Win Gatchalian bilang acting Senate President dahil niluklok nila bilang Senate pro tempore. Lahat po ng ginawa nila no, illegal eh. Tama, mali. O pero, saan ba nagbunsod yun? Dahil magkakaroon na kinabukasan June 4 ng Blue Ribbon Hearing ni Senator Marcoleta bilang subcommittee ni Pia Cayetano patungkol sa flood control scam o flood control anomalies. So sa kagustuhan nilang pigilan yan, kahit labag na sa batas, basta importante maagaw natin ang mga posisyon. Ginawa nila. Kaya nga nakabinbin pa yan sa Korte Suprema. Hinain po nila Alan Peter Cayetano at yung mga kasamahan niya. Kaya dapat decision ng Korte Suprema yan. Kung yan po ba ay constitutional o hindi, para hindi na po maulit. Kasi nga, mangyayari yan. Dahil politika ito, pagdating sa Senado, kahit sa Kongreso, may mga paksyon. Di ba? So, yung bending na law na tinatawag, ang tanging pwedeng gabay ay ang ating law o ang ating konstitusyon. Kaya kahit inistalo ka, wala ka magagawa. Kasi kung gagawin mo, labag na sa batas, hindi pwede yan. Yan ang panuntunan mo eh. Di ba? Eh, pero kung ang administration mismo ang nagkukonsinti sa'yo, ah, yan ang kinikilala namin sa Senate President. Kahit display lang yan sa impeachment. Ah, nakaupo sa gilid, no? Sa Gedli, ika nga ni Mayor, ni Orme Isko, no? Nasa Gedli lang siya. Nasa Gedli. So para bang ang lumalabas, yung constitution na pinagbabatayan, tama? O yung ginawa nga niya, nag-walk out nga sila, di ba? Nag-walk out nga mga senador, di ba? Nung pag-uusapan nila, yung patungkol sa pwedeng umaten, di po ba? Pwedeng umaten, ano po? Eh di ba nagalit sila? Dahil ang pag-uusapan pa lang, ha, kung tatalakayin para baguhin yung rules para kung sakali man wala dito, kahit si Senator Bato o kung sino man na senador, kung maaresto, ay bilang karapatan niya na binigay sa kanya ng taong bayad, dahil binoto siya, habang nakakulong siya, papayagan siya magtrabaho pa rin. Kasi nga, iniluklok siya dyan. Hindi niyo pwede ipagkait yung trabaho niya. Tama? Eh di ba nag-walk out yung 11 sa pangunguna ni Mig Subiri? Tara na. Dahil nakita daw niya, wala si Chis. So, ano to? 12 lang sila, walang quorum. Di ba? Biro niyo, 12 lang sila, walang quorum. Ano po? Ay, di, 11 lang. Parang ganun yata, 11 dahil wala si Bato eh. So, 11 lang sila. Wala si Chis. So, pagka tayo magwo-walk out, di ba? Ilan ba tayo? 12. So, pag umalis tayo, may iwan si Senator Soto, 12 lang sila. O, walang quorum. Kasi kailangan 13 para may quorum eh. Sibin nyo kawalang hiyaan ng mga to. Nung panahon na nag-walk out sila, alam nila na pag 12 lang ang natira dyan, session adjourned na tayo o suspended. Wala na tayong quorum. 12 lang kayo. Di po ba? Alam nila. Dahil kailangan 13 para may quorum. Nung nag-walk out nga sila, di ba galit na galit sila nun? Alam mo nga, sabi nga nung decorum na si Senator Erich Silvestre Tulfo, di ba? Decorum, decorum. Ano sabi niya? Bakit? Bakit kayo nagmamadaling pag-usapan yan na pwedeng bumoto o mag-participate ang mga senador na maaaring makulong? Ba't alam niyo ba? Dahil may makukulong, di ba? Ganun pa sabi niya. Ba't alam mo na may mga makukulong? Ang buti pa kayo, alam mo ha? Di ba? So, given that, kahit yan pa ang dahilan, hindi ba dapat lang na kayo eh magkakaparehas kahit magkakaiba kayo ng kulay sa politika? Pare-pare kayong senador, tama? So, ang ibig lamang sabihin nito, ay dapat buo pa rin ang sesyon nyo bilang 24, tama? So, ang ibig lamang sabihin, dekasuhan nyo, okay lang, gagawa kami ng batas na pwede silang mag-participate. Bakit? Kaya lang sabi ko, pagka may rules tayo, may constitution tayo na sinusunod, o kahit Senate rules na sinusunod, ang punto rito, maaaring sa mga darating na pagkakataon, baka yan mismong kinokontra mong batas, ay siya mong gagamitin para ipagtanggol din ang iyong sarili. Di po ba? Dahil ito ay work both ways eh. Hindi lang para sa kanya. Yan nga sinabi ni Attorney Sheila Season, di ba? Nung opening statement niya kahapon, ano sabi niya? You are demanding accountability. Kaya nyo ini-impeach ang ating pangalawang pangulo. Pero, yung accountability niyan ay hindi para lang sa pangalawang pangulo. The accountability speaks to all people in public office. Kasama na kayo na nag-uusig. Ano ibig sabihin nun? Kulang na lang sabihin niya na ano? Hindi ba naakusahan nga kayong tumanggap ng mga maleta? O asa na accountability niyo? Hindi ba nga kayo MOOE? Ha? Tinatawag nating MOOE, no? Miscellaneous and other operating expenses. Di po ba? Na, abay, kayo lang po ang nag-a-account niyan. Kayo ang nagli-liquidate via certification lang. Isinibatas niyo pa? Ha? With concurrent Senate Resolution number 10. Na, si Pampilo Lacson din na nanguna. Si Mr. Clean. Ba't di mo i-abolish yun? Para yung MOOE, miscellaneous and other operating expenses, ay na-audit ng tama. So, ibig sabihin, gusto mo na accountability, pero kayo sa sarili ninyo, parang puwera kayo pagdating sa accountability. Nag-accountability kayo ng ibang tao, pero sa inyo hindi pwede. Tama ba yan? Kaya yun po ang ibig sabihin ni Attorney Season. Ang Constitution, ang batas, pati na po yung mga rules na yan sa Senate man o sa Congress, no? Applies to all. Applies to everyone. Tama? So kung gusto mo ng accountability, gagawa ka ng mga bagay para magkaroon ng accountability. Kasama ka. Kung ikaw ay nasa executive, gusto mo ng accountability, hindi mo ipabubuwag ang PACC o Presidential Anti-Corruption Commission. Dahil from day one, sa simula lang ng iyong paglilingkod, gusto mo ng accountability, baka lalo mo pang pinagtibay ang PACC. Di ba? Eh, yun ang una mong tinanggal. Tapos yung nagkanakawang kaliwat kanan, ano nangyari sa atin? Pambirang buhay yan. Di mo pa rin alam. At pa na hugas ng kamay. Parang, hindi ko alam ano nangyari. Di ba? Ay, buhay sa totoong buhay lamang. Kaya yun po ang sinasabi natin. Ano po? Na kaya dumating sa punto nga yan na parabagang dito makikita na natin, dito pa lang sa trial na ito, lumalabas po talaga na paano yung kaya pinatatawag si Director Melvin Matibag eh, di ba? Pinimbisigahan nyo, nagsampa kayo ng kaso ng grave threat. Tama? O nagsampa rin kayo ng kaso kanya ng inciting to sedition. Pero saan? Nasaan yung maliwanag na ebidensya? Para masabi niyong ito ay papasok sa betrayal of public trust o culpable violation of the Constitution o ano ba? Kasi ito ay ano eh, impeachment ito eh. So, asan ang impeachable offense? Kaya nga yung sinasabi nila na gusto namin makakuha yung bank record niya 2007. So, paano ba naman pag-uusapan natin itong bagay? Pati yung sheriff na sinapak noong 2000 ano? Eh, paano nangyari? Eh, hindi pa naman siya vice president noon. Di po ba? O kaya kung yung erratic behavior o yung kanyang pag-uugali ang pag-uusapan dito, sasabihin, eh, may violent reaction niya. Kita nyo nga, oh, nung nag-Zoom meeting, papapatay daw ang Pangulo. May pinakita pa silang video kanina, presko ng pangalawang Pangulo. Anong sabi? Nandun ako, parang gusto ko ng pugutan ng ulo, ang Pangulo. Di ba sabi? Diba? Ano ang premise nun? Ang pinanggalingan nun? Hindi ba yun nga yun? Yung hinihingi ng kadete, yung relo niya? Relo ng Pangulo? Diba? Kasi yung graduate na kadete, naging tradisyon sa militar. Ano? Yung mga gumagraduate, may magtatanong, maglalakas ang loob. Mr. President, can I have your watch? Diba? Bilang simbolo. Bakit watch? Kasi ito'y orasan. No? Yung oras, may katumbas po yan. Oras, yung oras ng buhay niya, buong panahon niya, ay ilalaan niya pagsisilbi sa bayan. At bilang paalala, yung simbolo na binigay ng Pangulong Relo, yan ang magbibigay ng pagpapaalala sa kanya na kaya nga siya nagkadete, mahirap magkadete ha. Kaya siya nagkadete, nagsundalo, eto ngayon ang magiging kabayaran ng buhay niya. Handa niyang ialay para sa bayan. At itong munting relo na ito na galing sa Pangulo ang nagbibigay ng pagpapaalala na lalo mapagtibay yung kanyang sinumpaan tungkulin, lalo sa Constitution, bilang kadete. Eh, hindi nga marunong magpresidente, di ba? Sabi ng pangalawang Pangulo. Kasalanan ko ba yun na hindi siya marunong magpresidente? Oh, sasabihin eh, kasi ikaw na lang ba ang tumakbo, di ikaw ang presidente. Kaya nga, meron siyang ano eh, may tinatawag na somehow, yun yung guilt na daladala niya. Yung guilt na daladala ng pangalawang Pangulo na kinukonsensya siya ng mga tao na sa tuwing nakikita siya, sinasabi, ikaw kasi. Kaya namin binoto yan dahil sa iyo. Eh. Kinumbinsi mo kami. Kundi dahil sa iyo. Yan, binoto yan eh. At may mga nagsasabi, dapat ikaw na lang kasi. Ikaw kasi yung gusto namin. Hindi ka kasi ayaw mo kasi. Ganun. Parang bagang yung kaguluhan na nangyayari sa atin, sa kanya na. Yun yung guilty, ano niya? Paano ba to? Parang yung nasa guilty conscience niya. Na parang ako tuloy ang nasisi. Alam namin, kaya nga ni-recognize niya yon at kaya siya nagdeklaran tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 para ayusin niya at makabawi siya sa ating lahat dahil sa pagsisisi natin sa kanya na nagkaganito tayo dahil ang itinulak niyang leader sa atin ay bantulot natin binoto nang dahil sa kanya. Di ba? Marami sa atin ang bumoto na kahit ako, aminin ko sa inyo, eh, nandiyan naman si Inday eh. Di ba? At sino ba naman ang sisira o gagawa ng bagay sirain mo uli ang pangalan mo after 20 years, no? Namatay ng tatay mo ng gano'n na lang, di ba? Pinalibing pa ng tatay ng running mate mo, tama? So parang ito na ang tamang bihira ito mangyari dahil one term lang tayo, di ba? So bihira makabalik. So eto ngayon, papakita ko sa kanila, lalo na ang tatay ko, lilinisin ko ang pangalan niya. So sa tamang pamamahala, hindi na nga siya dapat mahirapan. Kasi maganda estado ng bansa natin noong panahon ni Tatay Digong, di ba? Pulgada, nagkaroon lang ng COVID. So kung tutuloy niya sana yung mga programa tulad ng sinabi niya noong kampanya, kaya nga napaniwala niya si Inday eh. Diba? Kaya si in-endorse na mabuti ni Inday. Kaya pati tayo, sumama na rin. Kasi nga, sabi, continuity. Siya lang. At saka yung pati sa foreign policy. Friends to all, enemies to none. Tama? eh binaligtad lahat. Nawala lahat eh. Nawala po lahat. Pati PACC, no? Yung galit tayo sa korupsyon, eh biro mo, wala. Talaga pong ano eh, wala na eh. So ang punto lang doon, hindi maiwasan talaga na marami ang nagsisi sa kanya. Ikaw kasi, dapat na lang, ikaw na lang kasi dapat tumupo. Tapos yung pa ang sasabihin ng prosecution na nagmamadali siyang maging presidente, pati yung binitawan salita ng ating pangalawang pangulo na sa isang interview na hindi daw siya dadalo sa SONA dahil dinedesignate yung kanyang sarili bilang designated survivor. Preba daw yun na nagmamadali para maging presidente. Sus Marianong Garapon. Kung gusto niya talaga maging presidente, hindi niya kailangan magmadali. No? Dahil noong 2022, siya talaga ang tinutulak ng taong bayan. Siya talaga ang may ayaw. At ang gusto niya, maging mayor na lang ng Davao City at suportahan yung kandidato na nagsasabing magtutuloy ng programa ng tatay niya. Eh kumbaga, imbis na sisihin natin si Inday, siya nga nabudol din eh. Tayo pa kaya? Di po ba? Kaya hindi na ho natin, wala ho mangyayari sa pagsisisi natin sa kanya. At ngayon na siya tatakbo na bilang Pangulo sa 2028 para ayusin ang ating bayan, opo, kaya lalong hindi siya nagmamadali maging Pangulo o agawin ang poder ng kapangyarihan sa kasalukuyan. Di ba marami nagtutulak sa kanya na gusto ng taong bayan, mamuno ka na, yan lang ang kulang eh. Magsalita ka na, mamuno ka na. Ay buti kung ganun siya, mapagsamantala at nagmamadali, di ba? No? At maghikayat siya kagad na, dinideklara ko na, ayoko na rito, gusto ko na mamuno. Parang eh hindi nga siya ganyan. Hindi siya hungry for power. Hindi po ganun. Ano? Kaya anong sagot ng pangalawang pangulo doon sa mga nagsasabing, ba't di ka kasi pumunta doon sa rally at maghikayat ka? Bakit? Kasi gusto kong makita ng taong bayan kung gaano kawalang hiya si BBM. Kaya gusto ko talaga tapusin niya yung termino niya. Diba? Ay naku, naubusan tayo oras kay bilis po talaga. Pasensya na, late tayo pumasok. No? Bukas, nakasubaybay muli tayo dyan sa pagdinig. Ha? At tayo ay naka-standby din lamang kung ano oras matatapos ang pagdinig. No? Pagdating naman ng Huwebes, maaga na tayo. Dahil walang pagdinig noon, Lunes hanggang Miyerkules lang ang pagdinig dyan sa Senado bilang impeachment court, no? Salamat sa inyong pagsama sa inyong kakampi. Samantala, maraming salamat. Magandang gabi po kay Ate Roxanne Costo. Kaya lagi tayong maging mapagmatsyag at mapagbantay ha dito sa development. Huwag kayong padadala dun sa mga sinasabi ng iba. Kaya nga manood kayo sa mga pagdinig ha. Si Kuya Ramon Bier, kamusta po? Magandang gabi kay Kuya Leo Gutierrez. Ito pong si Kuya Angel Loredaha. Si Ate Kimura Dolores, Ate Delia Maing, arigato gozaimasu po sa inyo sa Japan. Salamat po. At si Ate Sanso Ilorde, ayan. Si Ate Yolanda Kaling Sumagi, ayan. Magandang gabi rin po. Ayan, si Kuya Romeo B. Agpoon Jr., salamat po. Kuya Boytera Abras, kay Kuya Jaime Samoya Bernante, salamat po. Kay Ate Charito Cabrera Dayana, salamat po. Kay Ate Juanita Estacio, salamat po. Kay Kuya Sunny Ray, salamat po. Ah. Si Ate Yoradil Sumilang, ayan, magandang gabi po mula sa Binangonan Rizal. Yoradil Sumilang, kamusta ka dyan? Si Ate Rosa Z, ayan, kamusta po? Ayan, ito na lang muna basahin ko. Sabi ni Ate Rosa Z, Rosa G, sabi niya kagabi. Ito, sabi niya ngayon. Good evening po. Nakakatuwa talaga ginagawa kay Win at kay Luis Tro. Yeah, kadiri talaga. Kumakain pa naman ako that time. Diyos ko po. Inangilid po. Di ba? Salamat, Ate Rosa G. At si Kuya Ray Carbakil. Kuya Ray Carbakil, hindi pa rin kami nagbago. Sara pa rin kami. Ay, nako, ganun po talaga. Salamat po, Kuya Ray. Ha? At hindi din nagbago ang ating pangalawang pangulo, lalo pang gumanda. Di ba? No? Kaya naglulupas ay sa galit ito mga to, eh, di ba? Ay, di ba? Para bagang ito ang literal na ano, mamatay kayo sa inggit. Di ba? Ano po, Kuya Ray? Salamat sa iyo, ha? Si Kuya Edward Hukutan, magandang gabi rin po. Kuya Arnel Quejada, ayan, Kuya Rick Orasyon. Ayan, was Senator Chisi Escudero really betrayed the majority? Well, hindi natin alam, pero itong ginagawa niya sa impeachment, Kuya Rick, nagpapakita ng kanyang tinatawag na neutrality, no? Dapat lang, sabi ko nga kagabi, di ba? Kay ikaw ay nasa majority, nasa minority, pagtakbo po ng pagdinig, makikita po eh. Kaya hindi pa pwede na, ay, merong ebidensya, merong ganito. Tapos ang ginagawa mo, eh, talagang pinagtatanggol mo pa, samantala nakita mo nang, di ba? Makikita ka ng taong bayan. Kaya mahirap po itong ginagawa nila na magpapaka-bias sila. Mahirap, lalo na yung presiding officer. Kaya, tingnan mo si Chis, no? Kahit papaano, talagang may mga posisyon kanina ang depensa na kanya rin hindi pinayagan, di ba? Hanggang ganun po. Patas lang, kitang-kita. Salamat, Kuya Rica. At si Kuya Angelo Redaha ulit, si Ate Charito Cabrera Diana, Ate Juanita Estacio, kay Kuya Marte de la Cruz. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kuya Marte. Kuya Boy Peraabras, kay Kuya Angelo Redaha, kay Kuya Reddy de Guzman. Apo, at kay Ate Luz Papa, maraming salamat po. Ah. Kaya nga, inikait ko kayong manood. No? Manood kayo sa coverage din namin. Kasi, maintindihan niyo ba't hindi pinagbigyan ng prosecute, ng presiding judge, o ganun. At may matututunan tayo pare-pareho. At yan ang mga pinag-uusapan natin matapos ang pagdinig. Di ba? Ayan, salamat at naubusan na po talaga tayo ng oras. Pero di bali po, bukas magkikita pa rin po tayo sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM, Radyo Bandido. Pakihit o pakipindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Emily Thomas. President Zelensky has arrived in Turkey for a NATO summit expected to focus on backing Ukraine. Russia is increasing its missile attacks on civilian targets. Separately, some members fear a row with President Trump, who's also just arrived, on the issue of defense spending. President Macron is unharmed after two crewed devices exploded in the Syrian capital Damascus near the hotel where he'd spent the night. He'd just departed to be received by President al-Sharaa. At least 18 people, including police, were injured. The parliamentary leader of France's far-right National Rally, Marine Le Pen, will find out shortly whether she can lead the party into next year's presidential election. A Paris court is deciding whether to overturn a ban and prison sentence given to her for embezzlement. Ukraine's intelligence service says the suspect in the bomb attack on a Ukrainian-born oligarch in Monaco has been found shot dead near Kyiv. It said two men with a police and intelligence background have been detained over the killing of the suspect, Anastasia Berezovska. Fighting in the Sudanese city of El Obeid is disrupting the delivery of life-saving aid. The Norwegian Refugee Council says families are at risk of extreme hunger. The International Maritime Organization is calling for the release of 44 crew members being held by pirates in Somali waters. They've been trapped for many weeks, running short of vital supplies and facing the constant threat of violence. A senior WHO official says Congo's Ebola outbreak is still expanding and has yet to stabilise. She said the movement of people in affected areas of the DRC was driving transmission. And the Constitutional Court in Kazakhstan has ruled that President Kasym-Jomart Tokayev is eligible to seek a second term under a newly enacted constitution. BBC News.
4: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Miyerkules, Simbang Baklaran, sabi ni Angelo Redaha, di ba?
1: Yes.
0: Kaya sa lahat po ng ating mga kababayan na nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating pampalatuntunang pulso ng sambayanan, ang aming pong pagbati ng isang mapayapa at masaganang buhay, lalong-lalo na po sa ating mga OFWs man o hindi, sa lahat ng dako o sulok ng mundo, kalaki po ang aming pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Ayan, ha? Si Don Pepo, tabatiin po natin.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng maga.
0: Okay, all right, mga kaibigan. Ano ha? So, ang ating pong maraming mga issue. Issue pang ekonomiya. Issue ng peace and order. Ha? Issue pang politika. Ha? Lahat po yan ay dapat matugunan ng kasalukuyang dispensasyon. Ha? Kaya yan po mga kaibigan, ang ating tatalakayin habang si Don Pepot ay nakatunganga. Ha? Huwag mo lang itataas ang ilong mo, Don Pepot. Oh, takip-takip ka pa dyan. Ha? Sa lahat ng ating mga kababayang OFWs man o hindi, sa lahat ng dako o sulok ng mundo, laki po ang aming mataos na pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Siyempre, kasama sa ating mataos na pananalangin, ang ating mga ka-senior citizen na sana ay maging manatili na malakas at malusog hanggang hindi po natin nagagawa ang ating misyon. Yan ay ang paghahanda sa kinabukasan ng mga susunod nating mga henerasyon.
1: Yes.
0: Nasa atin po ngayon ang tungkulin, tulad din po ng ginawa ng ating mga namayapang bayani na inalay ang kanilang buhay para sa ating kalayaan lamang sa kamay ng mga dayuhan, ngayon sa kamay ng ating mga halimaw na mga kapwa Pilipino na nagsasamantala sa kabangyaman ng bansa na sana ay para magamit sa paghahanda sa magandang bukas ng mga susunod na henerasyon at sa pagpapaunlad ng ating bansa. Pero parang tila wala sa kanila yung tungkulin na yon na paunlarin ang bansa at ihanda ang kinabukasan ng mga susunod na mga henerasyon na siyang susunod na magiging leader ng ating Republika ng Pilipinas.
1: Yes.
0: Alam niyo po, may mga lumilisaw na mga joke. Ha? Sabi niya, sabi nila, malapit nang mabuo ang BJMP. Sabi ko, aba, buo naman ang BJMP. Ang kailangan doon, i-renovate.
1: Mm.
0: Sabi, hindi mo pala naiintindihan, Tita Carmen. Malapit ang makumpleto. Ang alin? Nakakulong na si Bong Revilla, B.
1: Mm.
0: Si Anjay Jinggoy Estrada, nakakulong na rin.
1: Mm.
0: Ang M, nakakulong na rin si Marculeta, di ba? So, yes. Ang kulang na lang ay P. Pwede yun? Sabi ko, hindi lang ako P. Pwedeng si Senator Robin Hood Padilla. Aba, pwede rin naman si Ping Lacson, sabi ko. O sabi, o pwede ho yan, pwede yan. Kaya malapit nang mabuo ang BJ. Tinig ko na gusto kong ibahagi bilang pasimula ng ating palatuntunan, baka naman sa halip na tayo ay makonsume sa mga tatalakayin nating issue, ay mauna na sa atin. Mo, yung dahil

0: Sabi po ng inyong lingkod na sa halip na ilagay sa makabuluhang mga programa na magpapaunlad sa buhay at magpapaangat sa antas ng pamumuhay ng ating mga kawawa at mga naghihirap na mamamayang Pilipino ay kung bakit inilalagay sa puro ayuda. Nasabi nga nitong si Congresswoman Luistro ng Batangas. Pasalamat kayo kay Martin Romualdez, di ba?
1: Hindi dahil sa kanya.
0: Kundi dahil sa kanya, wala tayong AIX. Kundi dahil sa kanya, wala tayong
1: AKAP.
0: AKAP, ha? Eh kung ano-ano yung mga pinagsasabi niya. O ngayon, eto na ngayon tayo ngayon, ha? Yung mga AIX at mga tupad na nagpahina sa development ng ating bansa.
1: Yes.
0: Sa halip na tayo ay umunlad, tayo ay tila papalubog at palubog ng palubog sa kamunoy ng kahirapan. Kaya hindi tayo magtataka kung isang araw magising na lamang tayo na nalulunod na sa hirap, hindi lamang sa baha, di ba? Sapagkat ginamit nila ang korupsyon ay ang baha, di ba? Yan ang ginamit nilang dahilan kaya sila ay nakakuha ng mga mali-maletang salapi, di ba?
1: Yeah. Oh,
0: so, yan po mga kaibigan, ha? Kaya yung sinasabi nila na plunder na nangangahulugan ng malawakang pagnanakaw, isang sistematikong paraan ng pandarambong sa kabangyaman ng ating bansa mula sa buwis ng kawawang si Juan Pasang Cruz na ang puhunan ay dugo, pawis at luha, mga kaibigan. Pero sabi nga, hindi angkop gamitin sa isang tinatawag na pribadong mamamayan, ha? Na gustong makatulong sa pamagitan ng kusang loob na pagtulong sa isang kandidato sa pamagitan ng kontribusyon o donasyon. Yan, mga kaibigan. Ang plunder po, yan ay pwedeng iakusa sa iyo kung ikaw ay nagbigay mula sa kabangyaman ng bansa. Kung yan ay galing mula sa kabangyaman ng bansa, yan po ang plunder o galing sa korupsyon. Pero kung ito ay galing, ang iyong tulong ay galing sa pinagpawisan, sa iyong pinagtrabahuhan, hindi pwedeng sabihin plunder, ha, o plunderer. Ito pong si Senator Rodante Marcoleta, mga kaibigan, sapagkat galing po sa malinis na paraan, sabi ng mga nagdonasyon. Eh bakit nga po itong si Senator Erwin Erich Sylvester Tulpo sinasabi na yung donasyon na kanyang natanggap ay mula sa magkapatid na yap na sangkot sa Flood Control Fund ang pinanggalingan kung kaya nakapris ang kanilang mga bank accounts na napakarami, ha? Sinasabi, napakarami daw bank accounts itong si magkapatid na yap at yung kanilang mga properties. Yun po ang pwedeng sabihin na galing sa plunderer.
1: Kaya inold ng AMLAC, eh.
0: Oh, kaya pwede dahil siya ay nagdonasyon kay Senator Erwin Tulpo, eh nasa malaking tanong, ha? Bakit hanggang ngayon ay hindi nakakasuhan itong mga senador, congressman na sangkot yan sa flood control scandal?
1: Yes.
0: Yan po ang pinag-iisipan ng marami nating mga kababayan. Parang iisang kampo lamang ang pinagsasama-sama, isang paksyon lamang, yung pong mga nagtatanggol sa ating Vice President Sara Duterte, yung nagtatanggol sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na una nilang pinakulong sa ICC. Diba? Yeah. Kahit ito ay wala sa tinatawag na kahit ito ay paglabag sa tinatawag na human rights. Diba? Yeah. Isang maliwanag na paglabag sa human rights ang kanilang ginawa sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Pero,
1: proseso, eh.
0: Pero hindi nila ito binigyan ng pansin at natuklasan, di umano. Ha? Ito'y mula lamang po sa mga nababasa natin sa social media, sa mga ilang column sa pahayagan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na di umano hanggang ngayon ay tila hindi naman tayo membro para magbayad tayo ng buwis. Bakit kailangan magbigay sila sa ICC di umano?
1: Mm-hmm.
0: Kung tayo ay membro ng ICC, required na magbigay tayo o magbayad tayo ng dues, di ba?
1: Yes.
0: Eh, hindi naman tayo membro na, umalis na tayo doon.
1: 2019 pa,
0: kaya
1: na tayo.
0: Isang malaking paglabag sa ating konstitusyon ang ginawa nila sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte.
1: Yes.
0: Di ba? Dahil bakit nila kusang ibinigay ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa ICC, ganong hindi na tayo miyembro at bukod dyan sa pulisiya ng Rome Statute. Diba?
1: Yes.
0: Hindi na tayo.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan dumaan sa korte. Diba? Hindi na, bukod sa hindi na tayo miyembro, kailangan dumaan sa local court muna at kung walang kakayahan na marisulba ng ating mga korte, sakalang nila pwedeng ipasa sa ICC.
1: Mm-hmm.
0: Pero nilabag nila yon, di ba?
1: Yes.
0: Diretso, airport to airport, dinala nila sa The Hague, Netherlands, at doon ay nakapiit ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa kabila ng kanyang edad.
1: Mm-hmm.
0: Diba? At sa kanyang kalusugan. Diba?
1: Yes.
0: Samantalang si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, dahil sa edad, dahil sa matanda na, hindi pinakulong ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte for humanitarian reason, dahil matanda na. Pero bakit itong kasalukuyang dispensasyon ay wala man lang kahit katiting na dahilan dahil sa edad ng ating dating Pangulong Duterte? Diba?
1: Mm-hmm.
0: So, yan po mga kaibigan ang mga malaking katanungan sa ating mga kababayan. At higit sa lahat, itong ang nangyayari ngayon na hindi lamang itong tinatawag nating flood control scandal, di ba?
1: Yeah.
0: Yan pong sinasabing pinakamalaking iskandalo, pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Oh, bukod po dyan, ay itong kanilang iniharap na impeachment complaint laban sa ating Vice Presidente Sara Duterte na ngayon ay nagsimula na yung impeachment trial sa Senado.
1: Mm-hmm.
0: At dyan nakita natin kung paano kumilos, kung paano magsalita ang mga prosecution. Nagbutuan sila dahil ayaw umupo bilang sitting president, di ba, ng Senado itong si Win Gatchelian para umakto as presiding judge. Diyan
1: yes.
0: po sa pagdinig ng impeachment trial, kahit ito ang siyang dapat sundin dahil ito po ang nakalagay sa ating saligang batas.
1: Yes.
0: Na ang presiding, na dapat ang Senate President ang magsilbing presiding judge. Pero nagbutuhan ang ngayon ay majority dahil sa pagbalikwas, pagbaliktad ng mga tinatawag na who does not pay na sina Joel Villanueva, na ayon sa mga sinasabi ng mga ilan, di umano ay para pagtakpan ang kanyang ama at hindi lang yung kanyang sarili para iligtas, kundi para pagtakpan din ang kanyang ama dahil sangkot din sa

0: sinasabing tila kulto, tila reliyon na pinamumunuan ni Pastor Eddie Villanueva. Pero unti-unti may mga tumitiwalag na dahil hindi nila nagustuhan yung ginawa ni Senator Joel Villanueva na pagtalikod sa kanyang mga kasamahan sa matinding sandali na kailangan mabuo ang bilang para manatili sila sa leadership sa Senado. Pero bumaliktad dahil sa pansariling dahilan. Ganyan din wag na insertion, di ba? Ay kailangan niyang bumalikwas, sumama sa mga kaalyado ng Malacañang, di ba?
1: Yes.
0: Oh. At ngayon, dahil kailangan magkaroon sila, dahil majority na sila ng bagong tawag dito, Senate President. Di ba? 12 pa lang sila. Oo. Itinalaga si Win Gatchalian, Senator Win Gatchalian bilang Senate President base sa kanilang pagboto. Di ba? Yes. Pero kinatigan agad bilang 13 ng Malacañang. Mm-hmm. Kaya naupo itong si Senator Win Gatchalian bilang Senate President ng Malacañang di umano. Hindi ko sinasabi yan, Don Pepot, ha?
1: Opo, opo.
0: Oh, yan ay base sa mga haka-haka, kuro-kuro, opinyon ng ating mga kababayan. Yes. Maging sa mga column na ating binabasa, maging sa mga naririnig natin sa impapawid, maging sa mga komentaryo ng ilang mga politiko, yan ang kanilang sinasabi. Ang Senate President ng Malacañang ay si Win Gatchalian na nagsilbing dekorasyon, nagsilbing security ni Presiding Judge Escudero na ibinoto rin ang mga ang tawag dyan, sip-sip ba yan? O epal? Ha? Kasi iba-iba na eh. Nung araw, pag sinabi sa eskwela, SS naman yan eh. Di ba? SS sa teacher. Pagpapalapad ng papel sa teacher. Eh ngayon, iba na. Epal na. Ma-epal yan eh. Di ba? Yeah. Oh, ngayon, yan sinasabi na ibinoto ng mga ma-epal di umano na mayorya na sunod-sunuran di umano sa Malacañang. Kung anong gusto ng Malacañang ay siyang masusunod o baka kung ano ang gusto ni Romualdez, ni Martin Luther Romualdez dahil sinasabi na di umano sila ang hari ng ano, Don Pepot. Tahimik ka eh. Nakalagi ka naka-iko mambibig eh.
1: Ha? Hari ng... Na, ay, ano? Sa kanila eh... Ano? Bad control scam na ito.
0: Ano? Hindi ko naintindihan eh.
1: Hari ng blood control scam ayon kay Saldi ko.
0: Hari ng...
1: Blood control scam.
0: Hari ng blood control pala pare.
1: Scam. Oh. Ayon, doon sa mga balibalita at kay Saldi
0: ko. Yan, mga kaibigan. 2 distrito ang tumanggap ng pinakamalaki na pondo. Yan ay ang unang distrito ng Ilocos Norte na kung saan ang kanilang kinatawan. Ako, gusto ko, mahirap talaga yung ano eh, yung ewan. Oh, kinatawan. Yan ay si Congressman Sandro ba o Charis? Ano?
1: Sandro.
0: Sandro. Marcos. Eh, mahina ka naman eh. Dapat agad-agad kinukorek mo yung lola mo. Ninang mo. Oh,
1: si Sandro,
0: diba?
1: Si Sandro.
0: Oh, yan, Sandro. Eh, medyo ano na tayo eh. Sandro Marcos. At susunod, ang Leyte. Na kung saan ang kinatawan ay tila si Martin Luther o yung kanyang may bahay? Di ba?
1: Martin oh. Romualdez.
0: Sino?
1: Si Martin Romualdez.
0: Oh, Martin. Di Martin Luther, alam mo, hindi si Martin Luther, di ba? Martin Luther, yun yung ano, ano yan ah, di ba? Isa ring ano yun, matapang, na tagapagtanggol, di ba? Yes. Nang ano ba, reliyong ba yung kanyang ano, di ba? Hindi ni depensa.
1: Apo, apo.
0: Yan. Paniniwalang panreliyon. Ito naman, ang ipinagtatanggol ay pansariling interes.
1: Mm.
0: Di ba? Yan po ang malaking katanungan sa taong ba ng ating mga kababayan. Malaking katanungan ng taong bayan. Malapit nang mabuo ang BJMP. Di, ano ba yung BJMP? Yung kahulugan. Di ba yung kahulugan?
1: Opo, Bureau of Jail Management Penology.
0: Oh, di jail, di ba? Oh. Eh, malapit na eh. Ang hindi lang maintindihan at hinuhulaan ng taong bayan kung yan ba dahil kinasuhan si ano eh, si Robin Hood Padilla eh.
1: Obstruction of justice.
0: Oh, obstruction of justice. Ano po? Oh, ano, dahil sa pag-ayuda niya kay ano, kay Bato de la Rosa.
1: Mm-hmm.
0: Eh, masama ba nasamahan mo? Kailan pa naging obstruction of justice yon? Sinamahan mo eh, di mo naman pinigilan yung mga pulis eh.
1: Naglakad nga lang daw sila palabas eh, wala namang maaari sa kanila.
0: Sana kung pinigilan mo yung mga pulis, hinarang mo yung mga pulis, obstruction nga yun, di ba? Eh wala namang hinarang eh, wala namang hinarang. Eh pero, dalawa yan, pwede raw si Ping o Pinky o kaya si Robin Hood Padilla. Eh pero wala sila kinakaso kay Ping Lacson eh. Eh, sinasabi,
1: sa kabilang side.
0: Tinatawag na mga smuggled cement ng kanyang anak na kanyang pinagtatakpan di umano. Di ba?
1: Yes.
0: Sa kanyang pagiging senador. Untouchable. Lumalabas yung kanyang anak. Di ba? Oh. At saka, kung matatandaan mo, hindi pa yata tapos di umano yung kay Dacer Corbito.
1: Yes.
0: Di ba? Yung pagkamatay ni Nandacer Corbito, sinunog, pinatay na, sinunog pa.
1: Mm-hmm.
0: Para lang mabura ang traces ni Dacer at ni Corbito na kanyang driver. Di ba? Yes. So, bago tayo magtuloy-tuloy, kasi papainit na tayo ng papainit eh.
1: Mm-hmm.
0: Papasukin muna natin ang pag-ulat ng ating kasama. Sino nga ba yan?
1: Jojo Sikat po, Jojo Sikat.
0: Okay, Jojo Sikat.
1: Impeachment Court idadaan sa botohan sakaling maglabas ng TRO ang Supreme Court. Samang Jojo Sikat, iwalat mo.
2: Sinabi ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongkol na posibleng idaan sa botohan ng Impeachment Court kung sakaling maglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court na inihaing petisyon ng mga grupo ng abogado na kinikwestiyon na naganap na botohan sa presiding officer dahil base ani sa konstitusyon ang Senate President ang dapat na maging presiding officer. Hindi direkta na sinagot ni Attorney Tongkol kung susundin ba ng impeachment court sakaling maglabas ng TRO ang Korte Suprema at posibleng idan ito sa botohan dahil may kanya-kanyang opinion ng bawat senator judges. Ipinaliwanag ng tagapagsalita ng impeachment court na hindi maaring desisyonan lamang ng isang miyembro ng Senado kung sakaling may TRO kundi ito ay kanilang pagbubotohan bilang isang collegial body. Ginawa na aniya ito sa mga naunang desisyon ng hiwalay na sangay ng pamahalaan. Sa kabila nito, iginit niya Attorney Tongkol na nirerespeto ng impeachment court ang paghahain ng petisyon ng grupo ng mga abogado bilang bahagi ng demokrasya.
3: I think pagbobotohan po yun ng impeachment court as a collegial body.
4: Ano
3: yung kung katulad po ng last year, no, pinagbotohan po nila yung mga insidente na may concern po sa pag-i-implement po ng mga orders ng ibang bodies or branches of government. So, because this is a collegial body, not a single person can speak for the body. So, mas mabuti pong pagbubotohan kung susundan ng Kongreso o ng Senado yung mga ganong order from another co-equal branch of government.
2: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Yes. Okay, maraming salamat sa ating matipag na tagapag-ulat. Laging nasa balita yan, ha?
1: Yes.
0: Kung nasaan ang mga mainit na balita, nandun agad-agad
1: si yes.
0: Jojo Sikat. Hindi pa ipinanganganak. Dino-drawing pa lang. Sikat na,
1: yes.
0: Mga kaibigan. Isunod naman natin ang pag-ulat ng ating kasama. Masipag din ito, ha? Romel Madrigal, NBI clearance. Maari nang i-renew sa e-government Philippine ano to? Super
1: app. Application.
0: Okay. Yan. Romel Madrigal, i-balita mo.
4: Mas pinadali na ang pag-renew ng NBI clearance matapos ilunsad ng National Bureau of Investigation o NBI, katuwang Department of Information and Communication Technology, DICT, ang NBI e-clearance sa eGovPH Super App. Ang programa ay dinaluhan ni First Lady Luis Araneta Marcos na pinangunahan ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ang paglulunsad, habang ipinakita naman ng DICT ang mga bagong digital features at kung paano magagamit ang serbisyo sa pamamagitan ng mobile application. Sa ilalim ng bagong sistema, maaari makapag-renew ng NBI clearance sa mga kwalipikadong aplikante sa loob lamang ng humigit kumulang 5 minuto gamit ang eGovPH Super Apps na naglalayong mabawasan ang pila at gawing mas mabilis at mas maginhawa ang pagkuha ng serbisyo ng pamahalaan. Ayon kay NBI Director, bahagi ito ng patuloy na digital transformation ng ahensya upang makapaghatid ng mas epesyente, ligtas at mas madaling ma-access na serbisyo para sa publiko sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Binigyan din ng NBI at DICT ng integrasyon ng e-clearance sa eGovPH Super Apps ay sumasalamin sa patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan upang makapagbigay ng mas moderno, transparent at citizen-centered na serbisyo sa ilalim ng programang Bagong Pilipinas. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Ayan, mga kaibigan, ano ha? Yan po yung sinasabi natin eh, ha? At sinasabi, itong ICC, ha? Na tila makakalaya na ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ha? O tila hindi, di ba? Dahil kung makakalaya na, dapat palayain na agad dahil sinasabi ng bagong presiding judge Joanna Corner na walang jurisdiction, di ba? Sa pagkakaditini kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at walang maliwanag na mga dokumento, di ba?
1: Yes.
0: Kaya dapat palayain na, di ba? Dapat palayain na at marami pong mga kababayan ang naghihintay kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte lamang. Marami po ang kinakabahan. Dahil kapag dumating o bumalik ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, aba, mabubuhayan ng loob ang taong bayan.
1: Yes.
0: At manghihina naman yung mga gusto ay mawala ang mga Duterte. Sa lahat ng paraan, ginawa na nila eh, di ba? Para sirain ang Duterte. Nakita naman ninyo, matitindi ang ombudsman, okay lang to bend the law. Sometimes, hindi lamang sometimes, ayon kay Erwin Eric Tulpo, na nagbendalo rin sa Amerika eh, di ba? Hindi pumunta siya rito sa Pilipinas. Dati tinitira niya si Risa Hontivirus. Ibalik mo ang 117 billion sa PhilHealth dahil yan donasyon ng mga membro, di ba? Tinitira niya si Kiko o Senador Kiko up and down pakidinan ng bugok ng abogado dahil doon sa kanyang juvenile justice law.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Yes.
0: O ngayon, sino ang kasama niya? Diba? Diba? Sila-sila yes, din. Bakit nalulunok mo yan?
1: Mm-hmm.
0: Yung mga dating halos alimurahin mo. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ay nagagawa mo na pakisamahan. Eh, puro na kayo dyan, senador eh. Ha? At ikaw ay isa sa sinasabi na pinakamatindi na hindi dapat naluklok sa posisyon. Naging ano pa yan, party list congressman eh.
1: Opo, CIS, party list.
0: Na kung saan yung contribution niya galing dun sa magkapatid na yap na CIS, party list congressman din.
1: Yes.
0: Na yung 100, ano ba yung something million, 100, eba?
1: 100 million, 120 million.
0: 120 million. Eba ka hindi pa niyan iniulat lahat eh.
1: Inakadeklara lahat. Yung mga iba pang dinosyon.
0: Yes, siyempre. O ang ating Pangulo sa kasalukuyan, Bongbong Marcos Jr., tumanggap 647 million di umano na campaign donation. Diba? Oh.
1: Yes.
0: Tapos, itinalaga yung pinakamalaking donor, diba, sa campaign donation ng ating Pangulo. Patango-tango ka dyan, Don Pepote.
1: 247.
0: Ah, itinalaga bilang special assistant to the president.
1: Yes.
0: Si Herman Chu, Francisco Herman Chu Laurel. After a year na hawakan niya upuan ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., ang agriculture na akala natin ay palalawakin ang agrikultura para tayo ay mabalik sa pag-export ng ating mga products, yeah. Diba? Ng ating mga
1: agricultural products,
0: ha? Umupo lang pala eh. Ganun din naman ang ginagawa ngayon ni Kiko Herman Chu. Kiko Chu Laurel. Ha? Na umuupo lang eh.
1: Yes.
0: Wala namang ginagawang para ma-develop, ma-improve ang sangay ng agrikultura.
1: Yes.
0: Para sana tayo ay maging handa kung sakasakali na magkaroon ng pandaigdigang kalamidad, hindi na tayo mamamalimos, hindi tayo manghihingi sa mga kapitbahay na bansa para maisalba ang ating mga tiyan, ang buhay laban sa gutom.
1: Magsasakat manging isda, ang dapat natutusin.
0: Yes.
1: Isda lang, ang dami nating dagat dito, nag-i-import pa tayo ng isda eh. Sa sarili pa nating teritoryo.
0: Yung kababayan ng mga Chino ang ano eh, di ba? Ang nagsasamantala, kaya heavy guarded ang ating West Philippine Sea.
1: Yes.
0: Na hindi rin nating malaman kung bakit napunta.
1: Sa control nila.
0: Kapinsan ni James Gojo o ni Don Pepot na si Jinping ang Scarborough Shoal. Yes. Bakit hindi imbestiga kung paano napunta, na tinanong mismo ng Yumaong dating Senate President Juan Ponce Enrile.
1: Yes.
0: Ano ang ginagawa mo? O ano ang ginawa mo sa 16 na paglilipat-lipat mo, pagbabalik-balik mo sa China at Pilipinas? O anong ginawa? Tinalikuran lang, di ba bastos?
1: Walk out.
0: Eh, hindi niya sinagot eh. Ang nagtatanong, Senate President. Yes. Hindi mo tatanungin. O eh, niliwanag ni Juan Ponce Enrile, Yumaong Juan Ponce Enrile, nang siya ay mapunta sa Malacanang kay noon ay Pangulo, Yumaong Pangulong Noynoy Aquino. Anong sabi ng Pangulo? May basbas ko.
1: Negosyador.
0: Negosyador, lumalabas. Anong ininenegosyate?
1: Ano na-negosyate niya?
0: Oh yan. Anong ininenegosyate niya? Diba? O, yan po mga tanong natin, mga kaibigan, na hanggang ngayon, hindi nasasagot at nananatiling negosyador pa rin hanggang ngayon sapagkat siya rin ang namamagitan sa pagitan ng ICC at ng mga nasa Malacanang. Kung bakit di umano ang executive department ang siyang nagbayad ng eroplanong sinakyan ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte.
1: Para madali sa dahil.
0: O, ngayon lumalabas din doon sa sinasabi na maleta ng pera na nagkakahalaga ng 2 milyon dolyares na ipinapalit sa money changer sa Makati. Di umano, sabi ng mga sundalo ha, nung 18 sundalong naghayag, pinapalit 112 yata o 100 o tama, 112 million pesos lumabas na ginamit pamimili o pagsa-shopping ng mga staff o nag-iimbestigador ng ICC na nangangalap ng ebidensya di umano na sinasabi sinarhan yung daan para hindi makita papunta sa tanggapan ni dating Speaker Martin Romualdez. Yan ay impormasyon mula mismo sa mga kakilala natin na nasa Kongreso. Ha? Hindi, yes, hindi pa man nabubunyag yung sinasabing maleta na ibigay na sa atin ng impormasyon na pagkatapos ng session, lumalabas ang isang congresswoman dala-dala maleta ng pera. Diba?
1: Yes. Oh.
0: Kaya maraming dapat imbestigahan. Bakit hindi isang imbestigahan at yung mga naglalantad ng katotohanan, yung mga nagsasabi ng katotohanan, yung mga kritiko ang siyang iniimbestigahan, inaakusahan, at ikinukulong.
1: Yes.
0: Samantalang hanggang ngayon malaya, masaya ang mga sangkot sa flood control scam dahil lang kung bakit lalong naghihirap ang sambayan ng Pilipino.
1: May alam mo lamang alam. Sila
0: at
1: yung
0: sa ginagawa sa po na impeachment trial kahapon, hiniling ni Senator Alan Cayetano na payagan si Senator Jinggoy at Senator Marculeta na dumalo sa pagdinig sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dahil sila ay kasama pa bagamat suspindido di umano itong si Senator Jinggoy Estrada na hindi alam kung saan siya suspindido, kung siya ay suspindido.

0: ito pong si ano na nga
1: Jojo
0: ito?
1: Sikat.
0: Jojo Sikat. Sabi niya ay impeachment court presiding officer Escudero nagpaalala sa mga senador ang gulo, judges na iwasan ng pagtatanong na tutumbok sa magiging desisyon ng impeachment court. Kasi nagtanong yata itong
1: Risa.
0: Si Risa Hontiveros na ibig sabihin tapos na ang pagdinig. Parang nagbigay na siya ng konklusyon kapag yun ay sinagot. Diba? Oh, okay. Eh, sige, Jojo Sikat, maraming katawa-tawa eh.
2: Nagpaalala si Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chiz Escudero sa mga senator judges na iwasan ang pagtatanong sa mga counsel na tumutubok sa mga magiging desisyon ng Impeachment Court sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Escudero ang babala sa mga senator judges matapos na ang uri ng pagtatanong ni Senator Judge Cyril Santameros kay Prosecutor Team Attorney Armando Berhil Ligutan na kung impeachable offense ba na maituturing ang mga video ng pagbabanta ni Vice President Sara laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, bagamat wala pang matibay na batayan na talagang may taong kinokontrata ang Vice Presidente para ipaligpit ang Pangulo. Naninindigan ang panig ng prosecution na talagang may intensyon at may nalalaman talaga si VP Duterte para pagbata ng buhay ng Pangulo. Iginit paniligutan na ang pagbabantang ito ni VP Sara na ginawa niya noong November 23, 2024 ay serena ng mga naunang pahayag na talagang gusto niyang ipapatay si Pangulong Marcos. Gayunman binigyan din Escudero na tila final question na ang naging pagtatanong ni Hontiveros dahil kine-question na kung impeachable act ang pahayag ng ikalawang Pangulo.
3: Here. Remind my colleagues, the question posed by Senator Judge Risa pertains to the final question of this entire impeachment proceedings already. If that is an impeachable act or not. And since we gave the counsel for the prosecutors, I think about 5 minutes, Chair would now like to be fair and hear the counsel for the respondent to discuss why it is not an impeachable offense.
2: Nag-react din si Senator Judge Pia Cayetano at sinang-ayon ang posisyon ni Escudero na mistulang closing statement na hinahatulan ang Vice Presidente sa tingin niya hindi ito patas at hindi tama na maitanong ng isang huwesa. Nagbabala din si Senator Judge Cayetano na iwasan ng maulit ito at tama lamang aniya na magbigay ng paalala si Escudero sa mga alanganing tanong na tumutumbok na sa desisyon ng impeachment court. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much sa ating masipag at magaling na tagapag-ulat, Jojo Sikat. Ayan, mga kaibigan. Jo, wala ba tayo diyang envelope? Kasi, di ba, may mga sinasabi na mismo dyan daw sa Senado, ha? O, nagkakaabutan na raw yan. Yan, ang mga envelope.
1: Mm-hmm.
0: Eh, alam ko naman na si Jojo Sikat may paninindigan niya.
1: Yes.
0: Hindi yan basta-basta.
1: Mm-hmm.
0: O, ako rin, hindi naman ako tatanggap eh. Lalo na kung may ikukompromiso ka, ikukompromiso mo, katotohanan, laban sa envelope, sa inyo na yan. Diba?
1: Yes.
0: O, mabubuhay pa naman tayo nang walang envelope, Don Pepot eh.
1: Yes.
0: Diba? Awa nga ng Diyos, kahit walang, wala tayong ano tawag diyan, commercial eh.
1: Mm.
0: Tuloy pa rin tayo, di ba?
1: Yes, survivor pa rin.
0: Sige, okay.
1: Si Rommel Madrigal po.
0: Si Rommel Madrigal, may pag-uulat. Dami na nating ano ha, close open na mga, ayan, mga messages ha.
1: Yeah.
0: Oh, okay, ang may git 3 bilyong halaga. Di ba?
1: Halos 400 aspiring entrepreneurs.
0: Ah, ito, sa Laguna, si nanay ng DTI sa pagdinegosyo. Eh, alam mo, Don Pepot, yan din ang gusto nating mangyari.

0: na gawing programa ng ating administrasyon, malawak na pangkabuhayan, pangnegosyo.
1: Lumis na tayo ng mga negosyante, Pilipino.
0: Yung tinatawag po natin na mga underground economy, dapat gawin na silang malawak na mga investor at hindi na tayo pupunta pa sa ibang bansa, gumagastos tayo ng katakot-takot na pera para lamang mag-invest dito.
1: Kaya makalikha tayo ng mga negosyante.
0: Ang Singapore, kusang pumupunta ang mga investor.
1: Yes.
0: Dahil nakita nila, walang korupsyon. Diba? Okay.
1: Maganda
0: Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Halos 40 aspiring entrepreneurs ang lumawak sa livelihood orientation program na sinagawa ng Department of Trade and Industry, Laguna Provincial Office, Katuwang Kalambaman Power Development Center bilang bahagi ng pagpapalakas ng kabuhayan at pagninegosyo sa lalawigan. Isinagawang aktibidad sa Provincial Governor's Extension Office sa Barangay Halang, Kalamba City, kung saan tinalakay ang mga pangunahing kalamahan sa entrepreneurship, mga oportunidad sa kabuhayan at iba't ibang programang maaaring mapakikinabangan ng mga nagnanais magsimula ng sariling negosyo. Nagkaroon din ng consumer education session na nagbigay ng impormasyon tungkol sa karapatan at responsibilidad ng mga mamimili, tamang pagbili ng produkto at kahalagahan ng patas na kalakalan upang maging mas responsable ang mga negosyante at mamimili. Ayon sa DTI Laguna, layunin ng programa na mahubog ang kakayahan ng mga kalahok sa pagtatayo at pagpapalago ng kanilang negosyo, kasabay ng pagpapalawak ng kaalaman sa mga serbisyong inialok ng pamahalaan para sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Iginit ng DTI na magpapatuloy ang kanilang pakipagtulungan sa iba't ibang sektor upang makapagpatupad ng mga programang magpapalakas sa lokal na ekonomiya, makakalikha ng kabuhayan at magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga mamamayan ng Laguna. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Yan po ang kulang sa ating kasalukuyang administrasyon.
1: Yes.
0: Yung pagpapalawak ng mga pangkabuhayan na magbibigay ng oportunidad, trabaho sa ating maraming mga kababayan. Masipag po tayong mga Pilipino, ha? Pero ang nangyayari, halos lahat ng negosyo sa Pilipinas kontrolado ng mga dayuhan. Karamihan po Chino, Koreano at may mga Arabo o iba-ibang mga dayuhan na mga nag-i-invest dito sa Pilipinas at tayo nananatili pong katulong.
1: Yes.
0: Katulong na tayo pagpunta natin sa ibang bansa, mga OFWs, di ba? Hindi naman lahat yan ay nakakakuha ng mga tinatawag na mga di klase na trabaho. Karamihan po ay mga OFWs. Mga katulong o household, di ba? Pero bakit hindi tayo rito magbukas ng oportunidad, trabaho, para hindi na umalis ang ating mga kababayan Pilipino para magtungo sa ibang bansa at humanap ng kanilang pangkabuhayan?
1: Dito
0: kung tayo dito ay
1: mayroon
0: ng mga oportunidad na makikita, may trabaho na mapapasukan, o sila na mismo ang nag-i-invest ng puhunan sa pamagitan ng pagtulong ng ating gobyerno. Ha? Dapat tulungan ang mga Pilipino na para maging negosyante at hindi nananatiling yung tinatawag na underground economy na mga naglalako, dala-dala bilao, patakbo-takbo dito, patakbo-takbo doon, hinuhuli ng mga pulis dahil nandun lamang sa kalsada. Bakit hindi sila tulungan na makapaghanap buhay at hindi puro dayuhan ang may hawak ng ating negosyo, maging ng ating mga agrikultura na dapat ay sa atin biyayang binigay ng ating dakilang lumika, katulad ng mining, sinasabi, yung dalawang pupunta rito na mula Canada na mag-i-invest, yung pala naman di umano ha, ay tila ibinenta na yung dalawang mining. Di ba bubuklatin yung ating lupang hinirang?
1: Yes.
0: ang makikinabang mga dayuhan. Yeah. Eh, marami ng pagkakataon na kaya bumabaha ng malaki dahil pagkahukay, iiwan ng nakatiwangwang.
1: Yes. Last blood, ang inaabot naman nasa kapaligiran.
0: Oh, kaya po yan mga kaibigan, yan po ang sinasabi ko na dapat sana tutukan ng ating gobyerno at hindi kung ano-ano na mga ayuda inilalagay ang sarapin ng taong bayan mula po sa dugo, pawis at luha ang puhunan para makabayad ng buwis. Puro sa ayuda, konti-kaunti at ginagamit nila yan para sa kanilang re-election. Ha?
1: Yes.
0: Yung ayaw mawala sa poder ng kapangyarihan.
1: Yung politika, pati po.
0: Oh, yan mga kaibigan ang dapat nating maintindihang mga Pilipino.
1: Yes.
0: Oh, sila yung mayaman ng mga iilan na binebenta ang lahat ng oportunidad sa mga dayuhan.
1: Mm.
0: Tayo na mga Pilipino na dapat siyang nakikinabang sa ating lupang hinirang na pinagbuwisan ng buhay ng ating mga namayapang mga bayani para sa ating kalayaan. Pero hanggang ngayon nakagapos tayo sa kamay ng mga dayuhan sa pamagitan ng kanilang investment na kumukontrol sa mamamayang Pilipino. Mga dayuhan ang kumukontrol pa rin sa atin.
1: Mm. At kung may mga Pilipino, mga oligarko, sila sila rin.
0: At ang masaklap, nagpapagamit ang mga opisyal ng ating bansa sa mga dayuhan. Kaya malaya ang mga dayuhan na tayo ay alipinin ng hindi nating napapansin.
1: Yes.
0: Kaya ako ako'y
1: kaya papasok. Kaya sila nagpapasasa sa mayaman ng bansa.
0: Kaya kapag ako po ay pumapasok sa isang establishmento, kahit kainan, tatanungin ko, sino ba may-ari nito? Pilipino ba? Hindi po. Chekwa po. Inchikbeho, tululaway. Diba? O, yan ating ano.
1: Karami ang mga Chinese.
0: Senate President. Diba? Hmm. Eh halos puro ang nanay niyan, Chekwa. Ang tatay, Chekwa. Hindi ba nagkaroon ng issue yan ng
1: citizenship?
0: Naturalization? Mm-hmm. O kung sila ba ay Pilipino na o hindi? O siguro, naayos na. Eh, alam ko, mahilig at tayo natuto ng korupsyon sa mga Chekwa. Pakikisamaan ka niyan pero sa ilalim. Gagamitin ka.
1: Mm-hmm.
0: Eh meron po tayong nakasama, marami na tayong nakasamang mga Chekwa eh. Alam na po natin ang galawan ng mga Chekwa. Oh, pero hindi naman po lahat. Mm-hmm. Meron din naman po mga mababait at tagos sa puso ang kanilang pakikisama.
1: Yes.
0: 'Di ba? Hindi lahat, tayo rin mga Pilipino.
1: Mga ilan
0: ang dami-dami rin nating mga Pilipino, eh puro mga Judas eh.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Mas maraming Judas eh kaysa sa matino.
1: Oh,
0: kasi po
1: Makatuso rin niya ilan eh.
0: Dahil sinasabi na tayo isang mahirap na bansa. Pero sa totoo, hindi po tayo mahirap na bansa. Tayo ay isa sa pinakamayamang bansa sa mundo. Sapagkat sa atin ibinagsak ng ating dakilang lumikha ang mga biyaya.
1: Yes.
0: Tayo ay may mayaman lupa. Tayo ay ligid ng mga kabundukan.
1: Yes.
0: Tayo ay may tinatawag na kapaligiran na
1: malawak na karagatan. Yes.
0: Ang kulang lamang ay pagyamanin natin. Kaya lamang, yung pong ating mga inilalagay sa posisyon na mga leader na dapat pangunahan ang pagpapaunlad sa bansa, ang nangyayari po, unang pinauunlad ay ang kani-kanilang mga bulsa.
1: Yes, mismanaged
0: ang bansa.
1: Kaya tayo
0: po ay nananatiling mahirap na ngayon ay sinasabi isa o kabilang sa pinakamahihirap na bansa sa Asia.
1: Mm-hmm.
0: Pangatlo sa pinakakurap na bansa na hindi natin dapat sanang sapitin kung tayo ay naglalagay ng mga leader na karapat dapat na ang unang iisipin ay pagpapaunlad sa bansa at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga mamamayang Pilipino. Mayroon po tayong pag-uulat na papapasukin. Ano na naman ang iuulat? Oh, asan ba? Wala pa
1: po.
0: Hindi pa nakapasok.
1: Aba,
0: ipasok na. Oh, ipasok na.
3: Naka-high alert status na ngayon ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan para sa Bagyong Inday. Ayon sa Presidential Communications Office, kasado na ang preparasyon ng pamahalaan. Nasa 3.009 billion pesos na halaga ng food packs ang inihanda na pondo ng gobyerno para tugunan ang mga pangangailangan ng mga posibleng maapektuhan ng bagyo. Sabi ng PCO, nasa 4.775 million na mga food packs ang nakahanda habang nasa 364,000 na ready-to-eat food boxes at 271 na non-food items ang inihanda para sa mga maapektuhan ng bagyo. Kasabay nito, pinag-iingat ng PCO ang publiko sa naturang bagyo, makinig sa mga abiso at lumikas kung kinakailangan sa mas ligtas at mas mataas na lugar. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much. Chone Yu. Alam mo, bilib ako kay Chone Yu, ah, magaganda mga balita, nakaka-inspire. Ah. Oh, kaya tayo po ha, ay dapat maghanda yung mga may hina ang bubong. Ha? O yung mga nasa mababang lugar.
1: Medyo eh dapat
0: nakahanda na po kayo ha, para kung sakaling dumating ang bagyo dito sa atin, alam na po ninyo ang inyong gagawin. I-locate ninyo kung ano yung pinakamalapit na mga
1: evacuation center
0: na inyong pupuntahan. Ihanda na yung dapat ihanda.
1: Yung mga dapat dali, importante.
0: At yung mga anak, huwag kalilimutan. Baka makalimutan ninyo yung mga anak niyong sanggol. Ayun, malulunod, ha?
1: Kaya seniors, dapat sa bahay.
0: Ayusin na lahat yan para alam ninyo, ililista na ninyo kung ano yung mga dapat ninyong gawin na unang-una. Yan. Okay, so ayan, so yan po mga kaibigan ang ating gustong ipalam sa ating mga kasalukuyang nasa gobyerno na magbukas kayo ng oportunidad, magbukas kayo ng mga trabaho para sa ating mga kababayan, livelihood program na malawak ang inyong dapat paglagyan ng pondo ng taong bayan. Kaya po nagbabayad ng buwis ang taong bayan ay para may magamit ang gobyerno sa mga pangangailangan na dapat para sa mga mamamayan at sa ating bansa, yung ating national defense, ang ating armed forces, eh kulang na kulang po sa mga gamit, maging sa pandigma, maging sa kanilang pang-araw-araw na buhay, Michael. Di ba? Kaya dapat yan ay paglaanan
1: yung mga priorities na dapat ponduan ng gobyerno.
0: Oo, yan ang mga dapat unahin.
1: Hindi ko sa saan napupunta yung ponduan natin.
0: Hanap buhay. Ikaw na kaya magpo dito. Nagsasalita pa eh. Eh, dapat pagkatapos, saka ka papasok, James.
1: No, ha? Pa.
0: Oh, habang nagsasalita, sige, natatawa na lang ako. Okay, dahil kuminsan, wala namang kibo, tango lang ng tango. Pag nagsalita naman, kahit nagsasalita ka, eh, sugod ng sugod. Dapat tiyempo-tiyempo yan, di ba? Hindi, tinuturuan ko pa rin dahil baka umalis po ang inyong lingkod, nakukonsumi na ako. Eh, siya na lang naman. Wala na ako, kaya malaya na siya kahit magdadakdak na siyang mag-isa. Eh, okay lang.
1: Muna, hindi mo pwedeng umalis, mahaba pa laban.
0: Eh, hindi, yung laban natin nakakakonsume, di ba?
1: Kaya, una sila mag-consume.
0: Kaya paulit-ulit na lamang ang nangyayari po sa bansa. At tayo po ay magbibigay ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Dan Pepot ang bilang ng ating telepono. Natatawa ako para tuloy, anak na, ano ba? Sasalita pa yung nanay mo. O sige. Sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. At pakiusap po ng inyong lingkod na sana po ay i-like, i-follow ang ating palatuntunang puso ng sambayanan at i-share sa ating mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pumbansa para malawak ang ating maabot na ng ating palatuntunan ng pulso ng sambayanan.
1: Yes.
0: Okay, take it away.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Bandido, 810 AM.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Pasensya na po kayo dahil si Don Pepot ay medyo kailangan nagsinasabihan ko na kailangan medyo magpapasintabi at pagkatapos mas gusto ko po yung kami ay magtatalo para malaman yung magkabilang panig. Ha? Para malaman po yung magkabilang panig at hindi yung puro tango, puro tawa. Ha? Sabi, putulin kita, Tita Carmen, ganito po yan. Ganun. O, diba? Yun. Mas gusto ko po yun. Sapagkat naliliwanagan dahil kami po narito para magpaliwanag sa taong bayan at makatulong sa pagmumulat sa isip ng ating mga kababayan sa mga nangyayari o kaganapan sa ating pong kapaligiran. At meron tayong pagulat, Don Pepot?
2: Wala pa po.
0: Okay, babasa na tayo. Sinabi mo na ba?
2: Opo. So magtatawag po bukas, ang bilang po namin telepono. 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa mga papadala po ng mensahe, pakishare po sa inyo mga Facebook, ang Radyo Bandido TV. Nakaya po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo. At nakaya po ninyo pala dito ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan, padala kayo mensahe nyo sa Facebook at YouTube. Babasahin po namin yan, Tita Carmen.
0: Mukhang marami na, mukhang hindi tayo ginugurgur ngayon ng ano ah. Ano ba ito, nung ano?
2: Kahapon.
0: Meta. Meta, maya tayo. Sige. Si Angelo Redaha, happy midweek, kabandido, Tita Carmen Ignacio, Kuya James. O sabi ko na, simbang baklaran ngayon, ha?
2: Yes.
0: Malolos, Bulacan. Madasalin si Angelo Redaha, ha?
2: Mm-hmm.
0: Lahat yata ng mga santo.
2: Alam niya.
0: At simbahan. Okay,
2: mga
0: sige.
2: Araw. Mula na magkasa, this Dennis Alamuhano. Good day, Tita Carmen, Brother James. I wonder bakit inuna ng prosecution ng Article 4 na inaakusa kay BP Sara na grave threat sa first couple at dating Speaker Romualdez.
0: Ay, baka doon lang sila may evidence. Baka doon lang sila may evidence. Ha? Mm. Pero ako, hindi ako 100% na umaayon doon sa kanilang evidence. Ha? Dahil high-tech na tayo ngayon, di ba?
2: Yes.
0: Pwedeng maremedyuhan. Hindi ko sinasabi ha, nariremedyuhan. Pero dahil high-tech na tayo ngayon, lahat po ngayon, nagagawa na ng paraan. Ha? Sabi ni Anna Gray, mga kabandido, may audio ba kayo o ako lang ang wala? O, paki-ano na nga sa ating tech. Anna Gray, good morning, Tita and Sir James.
2: Morning, Anna. Mula man kay Ma'am Giselle Atar, good morning, Tita Carmen, Sir James, at sa ating lahat.
0: Sabi ni Rick Orasyon, Ma'am Carmen, hindi kayo nagkaintindihan ni Sir James kasi nga delayed ang dating ng conversation ninyo. Kaya medyo nagsabay ang salita nyo. Hindi po, yan ay gawin na ni Don Pepot. Kaya medyo, para mas maging maganda, kapag nagsasalita, pababayaan. At o kaya sasabihin, putulin kita, Tita Carmen. At pagkatapos, saka siya bumakbak ng bumakbak. Mas gusto ko po yung ganun. At dalawa kami. Eh, parang ako lang at siya tagatango. Dahil may mga nagme-message din po. Oh, na siyempre, kaya gusto ko rin naman. Kasi kuminsan, iniiwan natin si Don Pepote. Kapag ikaw po naupo sa mikropono, hindi dapat may pinepero ka. Ngayon, kung may pinepero ka, may ibig sabihin yun, di ba? Oh, kailangan po dito, kaya nga may mga napapatay. Dahil dun sa kanilang mga tinatawag na pagsasabi ng katotohanan na siyang nangyayari po ngayon sapagkat yung nagsasabi ng totoo, bakit siya pong iniimbestigahan o bakit siyang pinakukulong? Hindi ba? Taliwas yan sa demokrasya, taliwas yan sa sinasabi ng ating saligang batas na tayo ay may kalayaang magsalita, may kalayaan na maglabas ng ating mga karaingan, may kalayaan tayo na magtipon-tipon sa isang mapayapang paraan na naayon sa ating saligang batas. Ngayon, kapag ka naging maras tayo, pwede na tayong kasuhan ng sedisyon o kaya rebelyon o kaya kapag ikaw ay nagsasalita na parang inaakit mo na mag-alsa ang taong bayan, yan po ay sedisyon.
2: Yes.
0: Kaya kailangan po umaayon tayo sa ating saligang batas. Walang masama, bagamat nakikita natin na tila ginagawa na ito ay labag sa batas, kahit ito po ay naayon sa ating saligang batas. Kailangan po manindigan tayo sapagkat kapag tayo po ay tumahimik, hindi tayo magsasalita, hindi tayo maninindigan, ibig sabihin, kinukonsinti po natin, accomplice tayo, tinotolerate natin, yung pagsupil sa atin na dapat tayo ay pagsilbihan, pero ang nangyayari po, sinusupil tayo. They want to rule. Sila ang manaig, yung kanilang mga gusto. Hindi po dapat mangyari yan sapagkat tayong mamamayan ay higit na mas mataas kaysa sa militar, kaysa sa mga pulis, maging sa ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Diba?
2: Yes.
0: Dapat tayo po ay kanilang pagsilbihan. Kaya tayo naglagay ng gobyerno, naglagay tayo ng mga tao sa posisyon para pagsilbihan ang bansa ay ayusin, ang mamamayan ay pagsilbihan. Hindi ba kung kayo ay umuupo sa bawat tungkulin, nanunumpa kayo? Di ba? Ang sinasabi nyo, to serve the Filipino people. Di ba?
2: Yeah.
0: To serve the country and the Filipino people. So, ibig sabihin, magsisilbi kayo at hindi kayo magiging ruler. Ha?
2: Yes.
0: Ruler, hindi po yung ruler kasi ang ruler, ikaw ang masusunod eh.
2: Mm-hmm.
0: Ikaw lahat. Wala nang batas-batas. Parang tila, iisa na lang ang sinusunod natin at binabantayan ang kilos ng ombudsman. Ang kilos ni ombudsman Jesus Crispin Remulla. Tinitiran natin, binabantayan natin kung sino ang kakasuhan, kung sino ang dadamputin, kung sino ang ipakukulong, na katulad ng sinasabi natin, at yan ay base sa mga biru-biruan ng ating mga kababayan, BJMP. Kulang na lang po ng P para mahusto ang mga ikukulong na mga hindi kaayon sa gusto na ang flood control, ang mga sangkot sa flood control at sa iba pang mga korupsyon ay hindi malantad ang kanilang mga pangalan. Diba?
2: Yes.
0: Yun lang ang nakikita po nating dahilan. Ayaw nilang malantad sa publiko na sila ay sangkot diyan sa malaking nakawan at iskandalo sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya dapat po tayong manindigan, dapat po tayong magsalita, Yan po ay naayon sa ating sarigang batas, pero maging maingat din po sa inyong pagbibitebo ng mga pahayag. Okay?
2: Mula ka, Sir Onto Hedge, 100% impeachment trial po. Unconstitutional at utak criminal minds ng mga mastermind dyan. Law bender and law breaker pa. Kangaroo court yan. Code red at salut sa buong Pilipinas.
0: Itong dalawang tulpo eh. Dati ito, ang gagaling magsalita, nakita mo pa, sometimes we have to bend the law. Sumagot naman yung silang dalawa eh.
2: Apo.
0: Yes, sir. Sabi naman ng Ombudsman Remulla. Di ba?
2: Yes. Oh,
0: kaya ngayon, yan ang nakikita natin. Hindi lang sometimes.
2: Many times.
0: Almost all the times. Many times, mga kaibigan. Sabi ni Rick Orasyon, Ma'am Carmen, hindi kayo tapos na. Sabi ni Santiago Abisilia, good morning, ma'am. Mag-aambisyon na lang ako na kandidato. Baka sakali manalo ako para makakurap ako, para madali akong yumaman. Ako, bawal ho yan sa atin. Ang sabi ng Diyos kay Eva at kay Adan, ito ay palayasin sa paraiso, sa pawis ninyo manggagaling ang inyong kakainin. Yun ang unang nilikha ng ating dakilang lumika, di ba? Si Eva at si Adan. Diyan tayo winangis eh, kay Eva at kay Adan. Sige.
2: Sabi ni Sir Denzel Moano, tita, bakit palagi rin na-overruled ng defense? Overruled ni Senator Judge Cheese sa Article 4 impeachment complaint.
0: Mukhang balak palitan na naman ang presiding judge, ah.
2: Nagpail ng TRO eh, yung ilang mga abogado.
0: Sabi ni Boyet Velasco, magandang umaga po. J.M. Miranda, meron naman po. O sige, meron daw audio. Ha? Meron tayong pag-uulat, Don Pepot.
2: Apo, apo. Mula naman kay ma'am, kay kasamang Chona Yu, campaign plan at operational accomplishment ng AFP inilatag kay Pangulong Marcos.
0: Okay, Chona Yu, ibalita mo.
3: Isa-isang inilatag ng Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang campaign plan at operational accomplishments para sa isang ligtas at matatag na kapuluan. Ipresenta ng AFP ang ulat sa ginanap na First Semester 2026 AFP Command Conference sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Sa naturang Command Conference, iniharap ng AFP kay Pangulong Marcos ang pagsusuri sa naging progreso ng mga operasyon, plano at programa ng militar. Nagbigay rin ng briefing ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa Pangulo na siya rin Commander-in-Chief hinggil sa mga naging tagumpay nito sa unang kalahati ng taon, gayon din sa mga plano at layunin para sa mga susunod na buwan. Ang Command Conference ay nagsisilbing campaign review kung saan iniuulat ng AFP sa Pangulo ang mga nagawa nito at sinusuri ang mga pagpapatupad ng campaign plan. Nauna nang ipinaliwanag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga plano na nakatuon sa pagtatatag ng isang matatag at ligtas na kapuluan sa pamamagitan ng pagkakaugnay ng pambansang pagsisikap. Inilatag ni Browner ang ulat ilang araw bago ang kanyang nakatakdang pagre-retiro sa July 21. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Alam niyo po, may mga tanong eh. May mga nagtatanong kung gustong i-extend ang term ni General Marantan, di ba?
2: Yes.
0: Hindi kaya i-extend din daw di umano ang term ni Armed Forces Chief of Staff Browner? Di ba? Oh, yan tanong lang yan. Nasa ating butihing Pangulo ang pagpapasya. Nakikita naman natin na ginagawa ng ating Pangulo na makabawi sa ating mga kababayan. Diba? O sige.
2: Pag-ulat pa po ni kasamang Jojo Sikat.
0: Jo!
2: Defense panel, hindi pinag-uusapan ng issue ng pagkakatalaga kay Chis bilang impeachment court presiding officer. Samang Jojo.
0: Mali.
4: Sinabi ni Defense Panel Spokesperson Attorney Michael Poua na hindi pinag-uusapan ng kanilang kampo ang issue sa pagboto ng impeachment court sa presiding officer o yung pagkakatalaga kay Senator Judge Francis J. Escudero bilang presiding officer. Ito ay matapos questionin ng mga mamahayag si Attorney Poua kung ano ang reaksyon nito sa paghahain ng petisyon sa Supreme Court ng mga ilang abogado sa pagkakatalaga kay Escudero bilang presiding officer dahil nakasaad niya sa konstitusyon na dapat ang Senate President ang tatayong presiding officer. Para kay Poua, hindi sa kanilang posisyon at karapatan para sabihin kung komportable sila o hindi kay Escudero bilang presiding officer at mahalaga sa kanila kung paano nila idedepensa si Vice President Sara Duterte sa paglilitis ng impeachment court. Aniya sa nakalipas na 2 araw na paglilitis ay mayroong orderly conduct at kanila nang isinusumite ang sarili sa impeachment court. Samantala, magpapatuloy naman mamayang hapon sa 3rd araw ng paglilitis ang pag-cross-examine ng defense panel kay prosecutor witness na si NBI Cybercrime Assessment Investigation Center Senior Agent John Mark Kalilong at ang pagsasahalang naman sa witness stand ni NBI BARM Regional Director Jeremy Lontok.
5: Alam, para lang hindi mamislead yung public sa defense, wala pa kami pinag-usapan na ganyan. First of all, I don't think we have the right to be satisfied or unsatisfied. I think for the past 2 days, there has been an orderly conduct of the proceedings. So we submit ourselves to the courts.
4: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much sa ating masipag na tagapag-ulat at director ng National Press Club, Jojo Sikat. Ayan. Alam mo, may mali naman talaga eh. Di ba? Ang nakalagay sa ating saligang batas, may mga alituntunin eh. Yun ang dapat sundin kung ano ang nasa ating saligang batas. Sinasabi na nga natin, kung hindi rin lamang susundin at ang gusto ninyo ang dapat masunod, alisin na ang ating saligang batas at alisin na rin ang ating legislatura na lumilika ng batas. Diba? Yes. Ang nakalagay sa ating saligang batas, Don Pepot, Don Redondino, at James Godjo ay ang magiging presiding judge sa impeachment, ha, kung sakali magkaroon ng impeachment, ay ang ating Senate President.
2: Yes.
0: Eh bakit bumoto pa kayo? Bakit hindi na lang si Chief Escudero ang inyong ibinoto na Senate President? Eh ginawa ninyong dekorasyon na lamang na parang security guard ng presiding judge yung Senate President. Dapat siya ang tumayo na presiding judge katulad ng Senate President si Chief Escudero. Siya
2: mismo
0: ang presiding judge, di ba? O dapat ilagay sa wasto, itama, sapagkat nakatingin sa telebisyon, nanonood mga nag-aaral ng abogasya, mga abogado na hindi pa nakakapag-bar, mga kabataan, eh makikita na pwede pala talaga i-bend ang batas, iliko ang batas. Pero meron po tayong susunod na tagapag-ulat, si Chona Yu.
2: Dalawang bagong opisyal sa gobyerno itinalaga ni Pangulong Marcos. Samang Chona.
3: Nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga bagong opisyal sa 2 mahalagang government offices. Ito ay si Philip Lo bilang pinuno ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Inaasahang pangungunahan ni Lo ang koordinasyon at implementasyon ng mga programa at proyekto ng gobyerno sa Visayas Region upang higit na mapalakas ang paghahatid ng serbisyo publiko. Samantala, itinalaga rin ni Pangulong Marcos si Attorney Nisauro Fermi bilang ad interim member ng Judicial and Bar Council na kumakatawan naman sa sektor ng akademya. Bahagi ito ng patuloy na pagpuno sa mga pangunahing posisyon sa pamahalaan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Hindi mo ba napupuna, Don Pepot?
2: Napa.
0: Tumataba ang ating Pangulo.
2: Mm-hmm.
0: Lumalaki ang kanyang face, ha? Tumatambok ang kanyang pisngi.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? Hindi kaya...
2: Nagmalusunod siya ngayon.
0: Hindi, ang duda nung iba, baka daw nagpabelo. Kasi kay Belo, lahat
2: nariremedyohan.
0: Di ba? No. Pag pangit ka, pag kaya kang paganda. Hindi lang naman si Belo yung mga magagaling na esthetician eh.
2: Mm.
0: Di ba? Marami po tayong magagaling na mga esthetician doctor na pwedeng kumpunihin ang inyong mga mukha para kayo ay gumanda at maging kaakit-akit, di ba?
2: Yes.
0: Oh, hindi ba sinasabi? Marami yung nagdududa dahil may mga litrato na ikinukumpara yung dating litrato ni Senadora Risa Hontiveros at sa ngayon, parang sa Facebook, di ba? Then, now, di ba? Sige, sabi ni Teresita, sabi ni William Orbelasco, good morning po. Sabi ni Teresita Cruz Agling, masyado excited si Hontiveros na ma-impeach si Vice President Inday. Kung sakali man na matanggal nyo si Vice President Sara, ay hinding-hindi ka pa rin mananalo. Meron na isusunod eh.
2: Mm-hmm.
0: Na kung sakaling ma-impeach, meron na silang nakanda. Ito raw pong si Mayor Baste Duterte.
2: Yes.
0: Sige.
2: Sabi naman ni Sir Jis Denzel Mujano, sabi nila ang impeachment trial daw eh parang the lions den. There's no turning back, no meet me halfway.
0: Walang meet, puro meet nga. Sige. Sabi ni Day 3, Vice President Sara Duterte impeachment trial. DZRJ, Radyo Bandido special coverage. Mamaya po, alas 2 ng hapon. Dito po kayo tumutok sa Radyo Bandido TV sapagkat dito talagang makatotohanan at talagang yung lamang pong totoo na dapat kunan ang siyang kinukunan.
2: Sabi ni Sir Orto Heads, 100% po yung impeachment trial po ay diversion niya, pantakip sa palusot sa mga delivery ng pera. Oplan con as pa din yan. 2028 Noel pa rin yan. Sa mga maleta, sa weekly, sa Europe, Spain at iba pa ang lugar. Totoo po, sabi niya.
0: Eh, alam mo, ano na tayo, kalat na tayo sa buong mundo. Ang Russian na interview na rin, di ba? Hindi ko malaman kung si Senator Alan o kaya si Marculeta. Halos mga international network na i-interview na po tayo. At dito alam na ang pinakamatinding iskandalo o issue ay ang flood control fund. Yung pong korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Sabi ni Robel Claros, good morning Tita Carmen and Kuya James. Sabi ni Juan Alukin, ganda ng pangalan nyo na, Alukin. Good morning sa inyong dalawa. Naway patuloy ninyo at nating lahat na ipagtanggol ang sarigang batas. Huwag nating hahayaan na mga Pilipino na mangibabaw ang katotohanan palagi kaysa kasinungalingan at magpatatag tayong lahat mga kababayan. Dapat po manindigan tayong lahat sapagkat kinabukasan po ng susunod na henerasyon ang ating pong ipinakikipaglaban.
2: Yeah.
0: Eh, kaya nga hindi po tayo makaalis dito eh. Dahil ang aking pong ipinakikipaglaban ay ang kinabukasan, hindi lang ng aking mga apo, lahat ng mga apo natin. Sapagkat sila po ang nakataya ang kanilang kinabukasan.
2: Yes. Wala lang kay Mama Salinda Villariza. Good morning to you both. Sino ang flower base sa ating political system?
0: Flower base? Eh, sino nga ba? Sabi ni Santiago Abisilia Elecho, good morning ma'am, mag-ambisyon na lang. Basa na natin.
2: Sabi ni Sir Justin Salmuano, yes tita, mahirap talaga maakusahan ng inciting to sedition o rebellion. Walang kalaban-laban sa gobyerno.
0: Sabi ni Ray Urbano, Good day po, ma'am sir. Sabi nun, attorney Ligutan na taga-Usig, yung day photocopy ay pwede ng original. Bakit di man lang ito kinestyon ni Escudero? Pwede ba yun sa isang hearing ipipresenta mo na ebidensya ay puro Xerox? Hindi po tumatangkap ng Xerox na ebidensya. Dapat mga original, di ba?
2: Authenticated
0: dapat. Eh kasi ngayon talaga makabagong technology na, sabi nung abogadong nagtatanggol eh. Sa prosecution, di ba, pwede na raw yun.
2: Original na rin.
0: Oo.
2: Sabi naman Sir Jeans Dennis Almuano, tita, kaya magandang aura ng isang tao, good disposition in life eh. Down to earth, yung live music. Ganyan tayo mga Virgo eh, tita.
0: Uy, tinamay mo pa ako. Virgo ba yan si Virgo Dennis? Virgo. Oo. Sabi ni Rick Orasyon, unang salang ng witness ng prosecution na si NBI Mark Kalidong, Kalilog ba yan? Ay Kalilong. Sabay, Kalilong ay sablay agad. Kasi dapat before appearing in the witness stand, ay well rehearsed. May rehearsal nga. Ang testigo, nire-rehearsal yan eh. Mm-hmm. Para maalam kung ano talaga ang mga dapat o hindi dapat sabihin. Saludo ng script para hindi sablay. Pero parang sablay eh, di ba? Mm-hmm. Eh kasi dapat before appearing stand ay well rehearsed sa ulado ng script para hindi sablay ang resulta. Mm. Basa.
2: Sabi po ni Ma'am Merje Como, good morning everyone.
0: Sabi ni Rick Orasyon, Ma'am Carmen, hindi kayo nagkaintindihan. Hindi ho. Talagang hindi kami nagkakaintindihan dahil delayed ang ating ano media. Nagsabay. Okay, salamat po. Sabi ni Ray Urbano, hindi naman po kami nagkakagalit yan eh.
2: Mm.
0: Parang anak na po yan.
2: Yes.
0: Mas matanda pa nga yung panganay ko dyan eh. Opo. Sabi ni Ray Urbano, sa tagal na po ng aming pagsasama sa radyo, simula pa sa JNT.
2: Opo.
0: 20 plus ka pa lang. Eh ngayon may higit ng 50 itong si Don Pepot eh. Nabisto ka tuloy. Akala ko ba tito ka lang? Sabi ni Ray Urbano, good day po, ma'am sir. Nagkamali ata nang punta si Congressman Defensor kahapon sa hearing sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang ginawa niyang speech ay puro paninira lang.
6: My marriage. Kay and Vice I President could not come out to Sarah. Them because that was not the time to do that because I was not too sure how the relatives will react to my coming out. And if they react in a negative way, I was not too sure how they will treat my mom afterwards. So, and at that moment, she also needed the...
0: Oh.
2: Ay, okay na po.
0: May sumingit na naman eh. Mapapagalitan ko yung kung sinong sumingit na yun eh. Ha? Ang ginawa niyang speech ay puro paninira lang kay Vice President Sara Duterte. Yan lang ang kaya nilang gawin dahil wala silang sapat na ebidensya para maipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Oh, kaya parang pipiliin lang yata eh kung dalawang oras na mahigit yata yun eh, di ba?
2: Okay.
0: Yung gusto nilang video na ipresenta bilang ebidensya. Pero tila may pipiliin lamang sila na parte sa video na kanilang ipipresenta. Yun yata yung mga sinabi ni Vice President Sara Duterte na tila banta
2: apo
0: sa ating Pangulo.
2: Mm.
0: Basa?
2: Teka, wala pa po sa akin. Nawala, pagpindot ko.
0: Sabi ni si ano si Jaime Samoya Bernante, may mga icon na nagtatawa. Ha? Mm, sabi naman ni Shirley Uyang, inday talaga ipangalan sa bagyo. Sinabay sa impeachment ni Vice President, pati bagyong gagamitin para magalit ang mga tao kay BP. Sige. Sabi ni Shirley Uyang, Tita Carmen, may period ka? Charot, joke lang po. Wala na tayong period, puro go eh. Puro go po. Wala nang period ang inyong Tita Carmen. At my age, wala na po tayong period.
2: Nila naman po kayo sa rekurasyon. Yung witness na may dalang screenshot ni Meta at si Rox pa?
0: Alin?
2: Yung the witness, ang dalang screenshot ni Meta at saka si Rox ang dala. Yung witness sa engagement.
0: Sino yun? Si Kalulong.
2: Kalulong, yeah.
0: Ang sabi ni Jaime Samoya Bernante, pwede ba yun ng isang witness ang kanyang dalang-dala na ebidensya? Puro si Rox, copy lang, buong mundo nakikita sila. Eh pwede, pinapwede nila eh.
2: Sabi naman ni Ma'am Shirley Uyang, ang kinain din ng buhay ni Pia Cayetano, si Ontiveros, lot-lot, umpisa pa lang yan.
0: Eh kung si ano eh, si ano ba yan, Luis Troy, kinain din ng buhay na buhay ni ano eh, attorney
2: Season.
0: Season eh, di ba? Sabi ni Rowell Claros, dapat itanong din ng defense kung tangin si Vice President Sara lang ang tinatrabaho ng digital forensic expert kuno ng NBI o meron pang ibang tinatarget kasuhan. Sige, basa.
2: Wala kay Ma'am Emita Bahonda, yung testigo ng prosecution na NBI forensic expert Mark Kalilong ay naging expert daw sa loob lamang ng 2 linggo. Di ba ang galing?
0: Eh talaga naman magagaling tayong mga Pilipino eh. Di ba? Magagaling po ang Pilipino. We excel kahit sa ibang bansa. Yung talino ng Pilipino, lagi po yung nangingibabaw. Magagaling. Kaya lang, dito sa atin, yung talino, ginagamit sa hindi magandang paraan sa halip na matutuhan ng mga susunod na henerasyon ay kabutihan. Eh, ang natutuhan po, pwede pala. Labagin ang batas, pwede palang mag-corruption, hindi naman pala nahuhuli. O, di ba? Hindi na kakasuhan, hindi na kukulong. Sige.
2: Mula naman kasi ako, Romeo Sunga. Good morning po, Madam Carmen, Sir James, mabuhay.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sabi ni Senator Erwin Tulpo, pag nakita daw ang pangalan sa DPWH file sa Flood Control Project, scandal, mag-resign siya, eh nakita na eh, di ba? Di ba sinabi na nga ng 18 dating sundalo o ex-marines, di ba? Mayroon pang dumating na 4 at sabi mayroon pang iba.
2: Nalabas pa.
0: Mm.
2: Mula kay Sir Danny G. McCall, good day, Tita Carmen, Sir James, wala na ang flood control, tahimik na, pinukulong na nila si Senator Marcolete, wala na mag-iimbestiga.
0: Sabi ko nga sa inyo, kulang pa eh. Meron pang, para mabuo yung kulungan, BJMP, di ba? Eh wala pa yung P. Kailangan makumpleto yon. Sige, sabi ni Robert Claros, bakit kaya panay ang singhot ng abogado ng prosecution? Baka allergy. Isa kasi itong manirisim ng may bisyo. Ah, singhot ba yun? Hindi ba inom? Ha? Ah?
2: Malas kasi singhot ka po, nakikinig eh.
0: Si Don Pepe, panayang singhot din yan. Oh.
2: Wala naman kay Ma'am Oye Gloria Ong. Ano nangyayari sa mga prosecutor? May naglalaway. Kahapon, may tumutulo ng sipon. Huwag lang sa amin. Sa amin, mag-LBM na sa impeachment.
0: Hindi nga eh. Nakita mo, pati yung laway ni Luis Tro, nakita ninyo. O pati yung pagtulo ng uhog nung abogado, nakita ninyo. Eh, wala, makakalampas po sa mamamayang Pilipino. Sabi ni Juanito Estacio, good day, Tita Carmen, Sir James. Yung pangalawang araw, ubo, tulusi po naman ng prosecution. Maraming nagsasabi na abogado na wala nangyari sa sinabi ni Vice President Sara at wala naman nangyari sa kanya. Ang sinabi niya pag namatay siya. Tama naman eh. Di ba? Meron siyang pinagsabihan na nagsasabi sa kanya na ang sinabi niya, ayon din sa pinakitang video, di ba?
2: Paano yung security mo, ma'am?
0: Oo. Oh, pag pinatay ako, may pinagsabihan na ako. Di ba? Pag pinatay, eh, buhay pa eh.
2: Kaya nga.
0: Oo. Oh, di ba? Buhay pa.
2: Hindi magagad na maging presidente. Dahil patay na siya nun eh.
0: Eh, nakikita tuloy, lahat na lang ginagawa nyo ng paraan para makasuhan o magkakaso. Mm-hmm. Nang sa ganon, eh, pero kung pagbabasihan, ang sinabi niya may kung, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Oh, kung mapapatay ako, di ba? Sige.
2: Wala lamang kay Sir Will Claros, magaling ang defense attorney na si Narbasa. Kaninong anak siya?
0: Hindi, si kay Chief Justice Narbasa siguro. Sabi ni

0: Kaso, violation at maaaring void ang pinaggagawa dyan sa Senado ngayon. E di sayang ang pera ng taong bayan. Aksaya pa ng panahon. Void from the start.
1: Billions yan, yung ginagastos natin everyday.
0: Pagkain pa nga nila eh. Bukod dun sa kanilang tinatawag na, ano ba yun, yung binibigay?
1: Honorarium.
0: Honorarium. Oh. Meron daw pag-uulat, Don Pepot. Apo, basa.
1: Apo. Mula kay Ma'am Chona Yu, iba't ibang programa sa transportasyon, edukasyon, enerhiya at AI initiatives aprobado na sa Ma'am Chona.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 10th Economy and Development Council meeting sa Palasyo ng Malacañang. Sa naturang pulong, inaprobahan ng Council ang mga panukalang programa sa transportasyon, edukasyon, enerhiya at AI initiatives. Kabilang narito ang proposed variation sa Light Rail Transit Line 1 South Extension Project para magamit ang interim operations ng Common Station. Inaprobahan din ng Council ang Project BEST. Ito yung Boosting Employability in Strategic Technical and Vocational Education and Training Sectors, pati na ang Philippine Geothermal Resources De-risking Facility at ilang pagbabago sa Philippine Seismic Risk Reduction and Resilience Project para mapalakas ang safety at resilience ng mga public school buildings sa Metro Manila. Inaprobahan din ng Council ang Philippine Artificial Intelligence Infrastructure Master Plan 2026-2033. Ang programang ito ang magsisilbing long-term roadmap ng Pilipinas para isulong ang artificial intelligence o AI infrastructure, digital connectivity at innovation para masuportahan ang sustainable economic growth at national competitiveness ng Pilipinas. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. At isunod naman po natin ang pag-uulat ni Jojo Sikat. Jojo Sikat.
1: Bank records ni BP Sara, pinasisumpina ng prosecution panel ayon kay Attorney Tonggol.
3: Kinumpirma ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na pinasusumpina ng House Prosecution Panel ang bank at tax subpoena para sa tax at bank records si Vice President Sara Duterte. Aniya ito yung kahilingan ng prosecution panel sa impeachment court na natanggap na nila ang letter request ng Lunes ng hapon para ipasubpoena ang tax documents ni VP Sara ng kanyang mister na si Attorney Manase Scarpio o Men Scarpio at ng 22 negosyo kung saan mayroon umanong interest o sosyo ang Vice Presidente. Dagdag pa ni Attorney Tonggol, natanggap na rin ng impeachment court ang inulit na request ng prosecution para isubpoena ang bank records si BP Sara mula kay Anti-Money Laundering Council Chairman Eli Romulona. Sinabi ni Tonggol na batay sa utos ng impeachment court noong Lunes, bibigyan ang defense team ng Vice President ng kopya at 5 araw para magkomento sa nasabing mga request. Ani ako tututulan ng mga abogado ni Vice President sa Sara, magtatakda itong impeachment court ng oral argument. Batay aniya sa rules, hindi magtatagal ang argumento rito, bibigyan ng magkabilang panig ng tig-isang oras para magbigay ng katwiran kung bakit dapat o hindi dapat pagbigyan ng mga hiling na subpoena para sa bank at tax record. Sa ganitong proseso rin, ayon kay Tonggol, ang pagdadaanan sakaling isa-formal ang balak ng prosecution na ipatawag si Vice President Sara bilang hostile witness sa habla laban dito ukol sa umano'y grave threat at assassination plot laban kay Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Hindi ba rin yan, Don Pepot, yung nang ipa-impeach ang ating dating Chief Justice Corona, katulad din ng isa ring Chief Justice na pumalit kay Chief Justice Corona, sino nga ba yun?
1: Si Reno,
0: yan. Okay. Di ba puro sal and then?
1: Sal and then.
0: So yan yung galing sa BIR. Ngayon yung bank records, iba naman yun. Pero hindi ba may privacy law na hindi mo dapat ipakita o hindi mo dapat sabihin kahit kanino? Kung

0: magkano ang deposito ng isang depositor?
1: Bank secretary yun.
0: O, so another paglabag na naman ba yan ang ibig bang sabihin kung sakali na pagbigyan sila ng banko nang wala, dapat hingin mo ng paintulat yan dun sa may-ari, sa depositor eh.
1: Yes.
0: Eh, pero kung hindi magbigay ng paintulat at gusto nilang manatili na tawag dito na sikreto yung kanilang bank account. Isang paglabag yun, di ba? O eh, mga abogado sila eh. Di dapat alam nila yan. O, pero parang handa sila to bend the law. Sige.
1: May pagulit pa po tayo kay, kasama, mula kay kasamang Jong Manlapas.
0: Okay, Jong Manlapas.
1: Solon, nagpanukala na agarang trabaho para sa mga TESDA graduates. Samang Jong.
0: TESDA na yan.
2: Good morning, Tita Carmen, Kuya.
0: Good morning.
2: Nananawagan si Solid North Party List Representative Ching Bernos na paigtingin ang mga hakbang upang agad na makahanap ng trabaho ang mga nagtapos sa mga programa ng Technical Education and Skill Development Authority o TESDA. Ayon kay Bernos, mayigit 600,000 Pilipino ang inaasahang magtatapos sa mga pagsasanay ng TESDA ngayong taon. Kaya mahalagang matiyak na agad silang magkakaroon ng hanap buhay. Bagamat nasa 83 hanggang 86% ang employability rate ng TESDA graduates, lumalabas sa pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education na nasa 38% lamang ang may trabaho makalipas ang 6 na buwan matapos ang kanilang pagsasanay. Binigyan din ng mambabatas na ang pagkakantala ng paghahanap ng trabaho ay maaaring magdulot ng mas matinding kahirapan sa mga nagtapos at kanilang pamilya. Anya, kailangan makalikha ng mga programang mag-uugnay agad sa mga TESDA graduates sa mga industriyang nangangailangan ng kanilang kasanayan. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much. Gandang lalaki.
1: Yes.
0: Wala lang buhok. Jong Malapas. Joke lang yan, ha? Oh, hindi ba yan din ang ating gusto sanang mangyari na palawakin yung livelihood program?
1: Yes.
0: At palawakin din yung tinatawag na small medium
1: enterprise,
0: entrepreneur na pagpapautang sa ating mga maliliit na mga negosyante na programa noon ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo na hinto. Di ba hininto eh?
1: Opo.
0: O, yun yung sinasabi natin na magagandang programa na dapat kung ito ay maganda, dapat itinutuloy. Eh, pero dahil sa paggawan sa kredito yung ano niyan eh. Kaya hindi nila itinutuloy. Katulad din itong sinasabi ni dating Finance Secretary Benjamin Jokno na yung subway, yung Manila Railways, may yung mga pondo dinala sa ayuda at inihinto yung pagpapatapos sa inuumpisa na subway at Manila Railways. Yan, mga kaibigan. So, ito rin, hininto yung small medium. Na dapat sana ay pinalawak yung pagpapautang sa mga negosyante. Ito, TESDA, tinuruan ng skill, 'di ba? May mga skill na dapat pahiramin ng puhunan para yung kanilang pinagsanayan ay maisabuhay at maging hanap buhay nila sa pangmatagalang panahon at hindi inilalagay sa ayuda ang pera ng taong bayan. Yan ang sabi rin ha nung dating Finance Secretary Benjamin Jokno, na katulad din ng sinasabi natin sa ating palatuntunan sapagkat walang oportunidad eh, walang trabaho na nabubuksan. Kaya tingnan mo yung ating mga kabataan, nahuhuk, di ba, ng mga masasamang elemento.
1: Yes.
0: Kaya dumarami ang mga krimen sa bansa, lumalawak ang problema dahil sa kawalan ng oportunidad o trabaho ng marami nating mga kababayang Pilipino. Basa.
1: Sabi ni Ma'am Inday Dolo, namiss ko kayo kahapon kahit sa ang platform mo lang. O dyan, nasayang isang araw ko. Buti meron na ngayon. Masaya na ako.
0: Thank you. Sabi po ni Rowell Claro, yung klase na nabasa. Sabi ni Oye Gloria Ong, Ma'am Carmen, Kuya James, morning po. Abaw, pwede na po pala maging original ang Xerox copy. Lahat ng pera natin, ipa-Xerox na lang natin. Sarap buhay na original na rin pala. Mm-hmm. O nga naman, papa-imprenta, babayad pa tayo, Xerox na lang.
1: Lalaman kayo, Xerox Pipino Gutierrez, yung mga apo, gusto ko ng pag-aralin ng abogado eh. Para yung maman, lalo na kung kakampi si Marcos, hehehe, joke lang po.
0: Hindi naman po. Katulad din, sabi nga, ha, hindi naman yung Xerox, hindi natin pwedeng gamitin sa pananalapi natin. Fake lalabas ho yun, ha, fake. Pero yung sinasabi nga natin na pagpapalawak ng pangkabuhayan, yan po ang dapat na maging susunod na programa ng ating kasalukuyang pamahalaan para magsilbing legacy ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Di ba? Na kung matatapos niya yung kanyang termino, di ba? O maging ating Vice President Sara Duterte, gusto naman tapusin na lang niya yung termino niya eh. Di ba? Mm.
1: Wala, oh, pero, na time.
0: Wala na tayong oras. Ba, ang dami pala pala natin. Ano, oh, pero bukas siguro. Oo, sige, papaalam na tayo.
1: Salamat sa
0: Diyos.
1: Salamat sa lahat. Salamat kay mga paningko James Gojira. Ipong sabi natin piling ganyan. But, tama, God bless us all.
0: Sasabihin ko sana, assalamualaikum eh. Maraming salamat po, ha? At sa inyong pakikinig. At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Pansamantala po ay nagpapaalam. Meron pa tayong bukas hanggang Biyernes, ha? Kaya paalala, mag-ingat para sa ating kalusugan. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino. And may God bless us all. Bye-bye!
3: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.